0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 8:03.
4: News D3 Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio.
7: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Generoso.
8: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga vitamin D3.
7: Hisgota na to ron. Ang ato ang checklist. Mga advantages sa D3 Bio over ordinary vitamin D3.
8: Mm.
7: Ang gynecology journal ni Ingon Dok Ramil nga ang mga babae di ay kung mahilig mo kaon og tamis, ni Ingon jud nga katamis, grabe nga carbohydrates, pabor jud na sa pagtubo sa mga candida albicans.
8: Mm.
7: Ang reproductive health ninyo ha, anaa, grabe jud ang baho.
8: Mm.
7: Sumala pa diri, dako jud ang ikatabang sa virgin coconut oil sa pag-inom sa D3 Bio, diritso kini sa muadto sa imuhang reproductive organ ug patyo niini ang mga candida albicans nga mukos og baho. Kini nga capability wala jud sa ordinary D3.
8: Mm. Naara gyud na sa D3 Bio. Mo na nga kung naka D3 Bio ka, halos tanang problema sa mga kababayen-an kanang mga baho diha, dako jud ang matabang niini bisan pa kanang baho sa lawas or
7: GP. Kaya jud.
8: Hmm. Makuha ra nimo sa D3 Bio. Kay wala na sa ordinaryo nga vitamin D3. Ako Sir GP, kung gasigi kag inom D3 Bio, ikomparar mo sa ordinary D3. Ang nakanindot sa D3 Bio kay gipadaghan niini ang mucus lining.
7: Oh.
8: Gipabaga kini ang mucus para makaproduce og daghan diha sa tiyan. Aron malikayan ang problema sa hyperacidity bisan pa ang ulcer.
7: Kana?
8: Sa una, gasigi kog research nga ang mantika gapasamot daw sa hyperacidity og ulcer. Kato deng mantika nga niagi nag-init. Pero kini atong D3 Bio, Sir GP, cold press ni.
7: Kana?
8: Kung may H. pylori bacteria diha sa imong tiyan, kaya niyang makontrol. O gawas sa kaya niya ning kontrolon, patubuon pa jud niya ang imong mga mucus aron pagbuo sa acid, dili daling manipis ang lining sa imong tiyan.
7: Correct.
8: May protection, mao nang nakamayo sa D3 Bio. Ikomparar kung gainom ra ka og ordinaryo nga vitamin D3.
4: D3 Bio.
9: Ako si Ayeng, galabad gyud ang akong ulo kung usa ang pagpagamay. Gisulayan ako inom ang D3 Bio 2 weeks pa lang, namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunes ug paggamay sa akong buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Kung gakutoy akong kutokoto, moinom ra kog 1 to 2 capsule sa D3 Bio, mawala gyud dayon ang kutoy sa akong tiyan. Dali ra kayo.
8: Mm.
7: Gakutoy siya kay kabati ka maggutom.
8: Mm.
7: So nag-inom ko 1 to 2 capsules, nawala na pod kong kagutom. Kay man ang atong D3 Bio adunay extra virgin coconut oil nga may medium chain triglycerides nga maoy mahimong ketones og kini na pod ang muhatag nako og kusog.
8: Mm. So sa ato pa Sir GP, giila siya sa atong lawas isip usa ka pagkaon.
7: Yes doc, as food, healthy nga food.
8: Mao na kung buntag usa ko mo adto sa akong opisina, moinom ko og 2 ka soft gel sa D3 Bio, Sir GP. Kaya yung purpose ana, siyempre, kay galicture ba yata?
7: Nga
8: gamit yun nato ang atong utok. O niya, kung walay kaon, wala yun na kay laing food. Ang D3 Bio lang, ang ketones na naa sa D3 Bio.
7: Maunay mag-provide ni mo og energy. Ako, nga numang gusto na ako og D3 Bio over ordinary plain D3?
8: Nga naman.
7: Kay, makahatag man nina ako og kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa mga sakit-sakit.
8: Correct.
7: Sama sa ubo, sipon, ug unsa pa diha, kining tungod sa monolaurin nga naa sa D3 Bio. Ang monolaurin, gitap na kanang tanang klase nga virus o bakterya nga mao hinungdan sa trangkaso, hilanat pag ubo og sipon. Kung ganahan kang malayo sa ubo og sipon, mag D3 Bio ka. Kay kuyaw man, karong panahon na, gamay ra nga trangkaso, makuyawan na ka. kay basin unsa na ni mao nang dapat magditribayo ka 1 to 2 days ra mawala na yun imong trangkaso kay man protektado ang imong selula o sa giingon pang naay bodyguard ang imong mga selula.
8: Ang gikuyawan ako Sir GP dili kay ang trangkaso
7: man.
8: Kay mutuo naman jud ko sa kay piktibos ditribayo.
7: Oh
8: kaya jud ni sa ditribayo ang akong di ganahan kay kanang i-quarantine ka
7: mauna.
8: Sulod sa 14 ka adlaw dili ka pagawson mas maayo pa nga sa hilantan ka niya inom kag ditribayo kaysa i-quarantine ka. Likay ang trangkaso hilanat ubuog sipon magditribayo jud adlaw adlaw.
7: Oh, wa na tay oras si Jean Paul Generoso.
8: Pero sab si Dr. Miloy maing panglawas ipadayon.
7: Ayaw gabusohon.
6: Ditribayo. Ako si Elena gainom jud ko og ditribayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
10: D3Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Mapalit sa mga butik.
10: D3Bio. D3Bio. Health News.
0: Bringing you the latest news. Latest news. And the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System. Caring for the environment. Advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio. Alas 8. 8.
12: ATZ Saturday.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:32.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, ni sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: ex mga kadidribayo. Hello! Hello, hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome mga higala sa bago na usab ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban kanunay Doc Hans at Lim Nolo. Sa inyong mga paborito nga mga simyaan, sa atong mga suki nga mga tigpalamati o mga dili suki, mga viewers na to via Facebook Live diri sa Mindanao o Visayas, mga lungsod nga abot sa itong pagsibya karon, mga solid na to nga mga consumers nga kanunay gayon gainom, gagamit sa Klinika DTX 500. Uy, nainom na. Ha. Ganina ra, no? Munang giingon, mga higala nga, kailangan pa bang i-memorize yan? Kada humanong kaon, nakainom na ang DTX 500. And of course, Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C. Pwede na ito ng isabay kada adlaw. Yan. Para hamis ang pamanit, batanon kanunay. Hayag ang pananaw, ligo na mga bukog. And of course, layo ta mga higala sa mga aneurysm. Delikado kayo na. Kaya kung na'y aneurysm sa mga ugat, ballooning sa mga ugat, pwede ka nang mubuto. Eh, mag-lead ka na sa mga higala sa bleeding. No, mag-lead ka na sa pagka-stroke or either heart attack. So, Mighty C ang alkaline-based nga vitamin C din. Of course, nakakapi na, no? Mga penataha, so wala pa ka inomog kape, mga higala. Katong wala pa ka pangape, lapangapi mo, mga higala. Ganahan mo batsada kaayo nga herbal nga coffee. Naatay coffee nga batsada kaayo. Kape nga walay asukal. Pero lami. Oh. Gamit mo, mga higala, DTX Coffee Mix. Kini nga tong programa, tulumanon, mga higala, hatod ka na to sa itong mga produkto nga available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join ng atong programa, lihog kong send mga higala sa itong mga linya sa cellphone, open na siya. O kanang ayaw mo pag-hesitate nga magpadala sa inyong mga mensahe. Sa itong mga viewers ba yung Facebook, pwede mo magka-comment sa Facebook na itong nga live. Ang atong linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. No, isenda yun kay ato ang basahon. Isgutan tagadali mga higala ng pipila ka mga common bitaw nga mga balatian nga naa sa pamilya, nga naa sa sosyudad. Most common, hindi natamu atog layo mga higala, halitas mga most common nga sakit. Number one is kining hypertension, high blood. Daghan yun kayo ang may high blood. Pag mula paw na ang ato ang BP, blood pressure sa 120 over 80, mo 130 na na, mo 140 na na, it means nga may hypertension na ta. Usa sa upat ka mga Pilipino ang may high blood. So, yung anak ka taas ang risk kung ikaw usa ka Pilipino Kay laban yun ni sakit sa Pinoy Linghay Blan. Number one, mga higala, because of our sa tuang gitawag nga kultura, no? Sa tuang diet, grabe. Unsa ganito yung Pinoy diet? Ang Pinoy diet is cargador diet. Cargado rice, cargado patis, cargado asin, cargador diet, cargado asukal. Laban mga higala, daghan sobra-sobra. So usa nga tus upat ka mga Pilipino ang may high blood. Gani ga edad og 30. Gasaka na ang risk nga makabaton og hypertension. Another one mga higala tungod sa panahon, no. Sa climate nato diri sa Pilipinas, laban init mga higala. Kung init ang panahon, ang ato ang lawas gakulang sa tubig. Nabilagyod ko nga ato ang trabaho. Gabulad ta sa init, gapasingota. Eh, laban yun ta mga higala magka-dehydrate. Kung ma-dehydrate ta, laban mga higala gasaka ang hypertension. Munidagan ma-heat stroke, no? Mild stroke, mga higala. Tungod sa klima, oh, panahon. Ani, abi pila ka mga tips. Oh, ani tas mga pipila ka mga tips, ha? Mga ka-DTX. Oh. Number one, giyod mga higala. Di giyod pagkalimtan ang pag-inom, pagtumar sa DTX 500. Pati ang ato ang litri bayo. Dili giyod nato pagkalimtan. Kinahanglan na agyod tay imnon nga makatabang sa pagpakalma sa sistema sa atong lawas. Nga makatabang sa pagpanindot sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. At the same time, makatabang mga higala sa pagpahimsog o pagbaligon sa ato ang mga organo sa lawas. Pinaagi sa antioxidants nga naa sa DTX 500 Mighty C o Clinica D3 Bio. Higit pagkalimtan, number one gina. Dayon, bawasan nato ang atong timbang. Sabi ninyo, lako kayog porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tao. For example, high blood ka, magbawas kag timbang, bisag, usa ka kilo lang, duha, sa pagdagan sa pipila ka mga bulan or simana, dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat. Kaligim parat mga higala. Number one nga makapahigh blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, unsa pa. O mga dried fish, mga higala, ang parat kayo, likayan yun nato. Dayon, mag-exercise, walking, stretching, mga higala, walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Ya, kung may high blood, kinahanglan yun nga mainom yun sa tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kay dili yun ta magkumpiyansa. Lisod yun magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon. Inom yun ta. Pero, dili ta magsalig sa ato ang mga giinom ng mga medication. Ang problema manggod na to, magsalig manggod ta. O niya, mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Okay rin eh. Nabita ko'y maintenance. O, di ba? Ayaw. Dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tamban, nga ato ang mapabayaan ang pagmahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agyod ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong agatulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Hindi ka ni makalis ma-stress sa makapahayimlan ba yan? No. Makapahayimlan. Then na ay mga medication nga ginainom. Then di pagkalimtan yun, no? Mag-klinika DTX 500. Mag-klinika D3Bio. Nakuntabang ba yan eh? No. Kaling ato mga suplemento. Nakuntabang ni mga higala. Muna nga sa mga nungutan na sir, asa man taka-avail kapalit anang D3Bio. DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon nga mga butika. Another one. Ikaduha nga very common kaayo nga sakit. Gawa sa high blood sa pamilya, pamilyang Pilipino, is kining diabetes. Di ba? Muman yung most common nga sakit mga higala. Kung kita na atay may experience nga pagpaminhod, kanunay tang ginauhaw, kanunay tang sige, ihi, balik-balik sa CR, ganiwang ta, no? Wa man ta sa nag-diet pero ganiwang ta, eh, try na itong magpa-check up base na atay diabetes. Kung ato ang blood sugar mula pa sa 126 milligram per deciliter, paghuman sa napulo ka mga oras nga nag-fasting ta, taas na gihapon na siya. Makonsider na siya nga na atay diabetes. Likay sa duha ka mga butang. Number one, mga tambok, mga mantikaon nga mga pagkaon ug tamis nga pagkaon. Ang uban tamis ra ang gilikayan. Pero naay duha ka mga kinahanglan likayan sa may mga diabetes. Lili lang tamis. Mga mantikaon nga pagkaon. Mamanay na miss God mo nang gaantos mo anay inyong diabetes. So tamis og mga mantikaon nga mga pagkaon. The best gyud kaayo sa may mga diabetes mag-exercise regularly. Nga dili gyud magpadako. Once nga overweight ta, obese ta, nga naantay diabetes, dali kay mga higala. You know what mga higala? Grabe ning kinabuhi, no? Makurat na lang ta. Batanon pa pamunta. Wala man nagmulo, pero naay diabetes. Yo, kasaka ang asukan. Grabe kalit lang. Kinabuhi mga higala. Hadlok ba yung kwanin diabetes? No? Makahadlok kay the same sa cases sa ako na experience. Based akong mga minahas sa kinabuhi. Grabe nin diabetes. Once nga na akay gibatyag, no, niya, ma-admit ka, niya, diabetic ka, grabe, pas-pas ka ayo. Sa lugo, manggod siya. Na amanggod sa lugo, ang asukal kargado. Pag naa sa lugo, tangkanan lugo ko na to, muagig yun na sa tanang organo sa tong lawas. So kung diabetic na mga higala, maapiktuhan gyud ang mga organo. Mag-cause gyud na og organ failure. Another one, gawas ng organ failure, mag-cause po nag-infection sa lugo, pati kapaspas. No. So diabetes, no? Mag-exercise, magbawas sa timbang. Ang usa sa nindot kaayo nga buhaton sa mga diabetic. Oh, mamati itong mga ka-DTX na to, dira nga may diabetes. Gainom ng DTX 500. You try to adapt intermittent fasting. Very, very effective sa pag reverse. Kaniha, dili lang kay mukunhod ang inyohang asukal, ang sugar sa lawas. Kun dili mo reverse sa diabetes. Intermittent fasting. You try it, mga higala. Fasting. Oh, tested and proven na ni siya. Na yung mga pagtuon o na ay mga clinical study nga ang fasting is very, very effective to lower down diabetes. Mag-fasting ta. Intermittent fasting, the best kay mga higala. Kung wala pa mo kabaloon saon pag-adapt sa intermittent fasting, you try to search sa YouTube o sa unsa pa na, daghan kaayo og mga pamaagi. As long as nga na ay 16 hours, 15 to 16 hours nga na ay fasting. Dayon ang may tabuan na 2 meals a day na lang ka. Oh, that's the basic principle. 2 meals na lang ka a day. Mas mahimo gani 2 meals pero less ka sa carbohydrates. You change your carbohydrates from white rice to brown rice. Then mas maayo mga cereals, oatmeals kana. Mas maayo na la. Lagot mo no. Lindot kay ni mga saging no, lindot kay mga higala. Kana na lang. Nilungag nga kamuti. Mas maayo na nga kanon kaysa rice. You try it, mga higala. Ma-reverse yun na ang inyong diabetes. So, usmo na ako, maglikay ha sa mga komplikasyon. Delikado kayo ang diabetes. Ano may standby sa mga higala kaya ito sa nintagaan ng pagdagan din ato mga pipila ka mga consumers. Nga natabangan na mga higala sa pag-inom o pag-tumar sa ito mga epektibo ng mga produkto na available sa mga botika o pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTBio, DTX, o MITC. Itesting ko pag-inom. Pag-testing na ito, inom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ngayon mga ang doktor nga biyain na ng inom tay. Akong gibiyaan muna ni tumar ko sa DTBio, o MITC, o DTX. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
1: DTX 500, mabilis sa mga butika. D3Bio, mabibilis sa mga butika.
3: Hi ma'am, unsa pangalan ma'am?
4: Lourdes Pantay, 51, Salcedo Labrador. Sa wala pa ko na parahis sa akong kidney, 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala mo ko kabalong kidney gid akong kuan sakit na pag-abot sa pag CT scan akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga ang uban nagbatoki hubag lagi daw ang kidney nang akong mga organ sa ilalom limpyo.
5: So unsa may nakaayo ma'am?
4: DTX
5: nga medyo nawala-wala na.
4: Oh. Napag operahan ako wala gyud ko nag dit sabi sa ospital ko inuma lang gyapo ko DTX. O kuno sama sa doktor nga nag-maintain ko DTX na pagawas ginisitahan ko lang antibiotic. O gyapo ko nag-inom sa ilang ginisita DTX ay gud hantud ko na palit na ako sama DTX gyapon.
5: So ma'am, unsa mo ika advice sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Miluy ang Clinical di Alternative?
4: Daghan man ko gi-advise sa mga tao nga may pa DTX inyong paliton inyong i-maintain kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera DTX gyud ako gi-maintain o ilain.
6: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungon sa akong gitumar nga DTX 500 o DTBio. Namuno yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung batis sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong bastuhon matag-adlaw dinhi na sa Dtribayo o DTX 500.
1: DTX 500 mabili sa mga butika. Dtribayo mabibili sa mga butika.
7: Ako si Corazon Rotraon, nagbayo sa Barangay 24A. Saon na naka-experience ko o arthritis. Sakit akong tiil, akong kamot, akong tuhon. Pero galison ko o lakaw. Dahil yun, dagan na kayo mga synthetic na tambal akong ginainom. Pero wala lang yapon. So, kapaka paminaw ko sa radyo nga DTX lagi na nag-try ko. Only nakapacheck up na ni kuno di Dr. Linhi. And I ingon siya na mag-inom ka o DTX na pasahay ang akong gapalit o DTX o Dtribayo. So, kaluwi sa Ginoo ang akong gibatik karon dili naging sakit akong tuhod.
1: DTX 500 mabili sa mga butika. Dtribayo mabibili sa mga butika.
8: Conchita Balagosta.
9: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
8: Kanang kuan ay Dtribayo o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
9: So unsa ba feel day sa imong bana day ma'am?
8: Sa kuan yung sakit yan murag nimo minor ba makatuman bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abtik ba siya basta naka-state og tumar ani.
9: So wala pa na siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
8: Nang luyahon siya.
9: Luyahon.
8: Yan, dali siya mag-ubo. Magdala na lang yun siya sa kuwan, yung itrabahuan na ni.
9: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
8: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay efektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Ano, number one, yun ni ang kuwan. May isi. Dtribayo o kanang TX 500.
1: TX 500. Mabili sa mga butika. Dtribayo. Mabibili sa mga butika.
10: Pag may TC para
0: diba galimdan sa mga higala ha, ang alkaline base nga vitamin C ang ato ang mighty C kada adlaw. Oh, alang sa mga nagkaedad na pwede po niya sa may mga high blood, may mga diabetes, pansada kaining ato ang alkaline base nga vitamin C available ato dahin sa pinakaduol nga butika sa inyong mga lugar. Another i-considered na to mga higala nga most common nga problema sa susyudad na to kaling pagtaas bitaos cholesterol, no? So nanatay high blood, diabetes and cholesterol taas mula paw na ganina sa 200 milligram per deciliter eh taas na gid na o 300 na na 400
1: sa mga butika
0: taas na na ato ang gitawag nga cholesterol. Mas labing maayo mga higala na mag-control na number one sa diet. I-try ninyo ang diet approach. Kini-consider po nato niya. Kanang bitong pagkaon bitaw sa mga taas og calories. Number one, rice. Carbohydrates. Unsa pa? Mga pagkaon nga ginama sa harina. Taas kina silang mga calories. Taas og calories, 240 calories na taas sa kina. And then kuan maglikay sa mga mantikaon, karne, oh, daghan kay ni mga tamis. Makapasaka usab sa gitawag nga cholesterol. Most common ra ba gyud ni kaling problema sa cholesterol. Actually sa Amerika mo ni number one nga tambal nga ginareseta kaning mga tatin-tatin. Kabalo na mo ana, no? Kanang tambal sa cholesterol mo ni number one nga ginareseta. Taas ang cholesterol. Muna nga diet approach na pwede nga ma-reverse ang pagpakunhon, pagsaka sa cholesterol ko na ay sakto nga diet approach. Magbawas din ba? Mag-exercise pa singot, no? Another one is kaning sakit sa kidney. Nganong daghan ang may problema sa kidney? May kidney failure. Tungod kay daghan ang Pilipino nga nay high blood o nay diabetes. Kay kanang high blood o diabetes, mga pangga, mga kaditi-ex, muna'y duha ka mga sakit nga gakos o kidney failure. Muna daghan ang may kidney diseases. Hindi kayo sa parat ng mga pagkaon. Limitahan ang pagkaon sa taas o protina. Karne yun, likaya number one. Mas maayo nga mukhaon tagulay, prutas, isda kaysa kanunay nga karne. Ang mga painkillers. Unsa man ang mga painkillers? Kanang atong ginainom nga mga pain reliever, likayan yun na to na mga kaditi-ex ha? Sigiho na to na madaot atong kidney. Inom sa daghan nga tubig. Cancer? Naapod ni no ang cancer mga higala. So likay ta sa mga pagkaon nga magkapainggan niyo nga mosamot or magka-cancer ta. Carcinogenic ang mga pagkaon. Laban ani ka ng mga ready to eat nga mga pagkaon, fast food nga mga pagkaon, karne, mantikaon. Mas maayo pa itong mukhaon sa mga dahon-dahon, gulay, isda. So, muna yung mga common ng mga balatingan sa susudad sa pamilyang Pilipino. Number one, high blood, diabetes. Kaduha, ikatulo, taas ang kolesterol. Ikaupat, sakit sa kidney. Ikalima, iskaning cancer. So, tanawan ninyo ha. Mas maayo pang mukaon sa mga pagkaon nga gulay prutas kaysa kanunay ka magkaon og baboy, baka, hotdog, bacon, ham og longganisa. Mas common ning ginapakaon nato sa atong mga anak. Oh, mamis. Mas common nato ning ginapakaon. Breakfast. Kini sila nga mga pagkaon is unhealthy. Dili maayo. Makahatag kinig problema labi na giyon sa ato membros pamilya. Dahil di ba galimtan ang klinika D3 Bayo ha? Ang D3 Bayo na to. Uy, nay mga textures din na to. No, kalimot na ko mga higala. Before anything else mga higala, ato ni basahon ning ato mga textures. Ang pagtake sa D3 Bayo o DTX sabay ba? Yes, pwede isabay. Inom kag DTX 500 o D3 Bio. Pwede nimo nang isabay. And before or after meal para sa bata. Sa bata, actually anytime eh. Ako mga higala, mo inom kog DTX. Mo inom kog D3 Bio. Bisan sa akong pamilya, akong bata, akong mga bata, anytime ko na sila ginapainom. Ganahan silang mainom, ginatagaan rin ang tanako. Wala may problema na, good guy. Ang D3 Bio DTX sa bandit, food supplement pang good na. Mura na sila gakaon o prutas o gulay. Pero, gipaagi lang nato sa pag-inom sa food supplement. D3 Bio, usapon ko rin na. Bisag unsang orasa. Walay tubig-tubig o sapon. Lami man. Lami istutunlan, no? Magkapanindot stingog. D3 Bio, DTX 500. Tapos muna ako, anytime pwede mo makainom. Pero kung gusto yun mo nga kanang makuan, ma-sequence ninyo, pwede ninyo ni Imnon 1 hour after meal or 1 hour before meal or 30 minutes before meal. 30 minutes after. Ayaw ninyo isabay sa inyong mga medication, ha? O tagain ninyo ang oras. Anyway, atong oras limitado kay mo say babay ko higala. Ugma po, the same nga oras o the same nga sibyan. Usbo na ko, mga higala na to dali sa Dipolog ang ato ang mga klinika products. Available mga higala mapalit ninyo sa pinakaduol nga mga butika. Anto na mo sa mga butika, ha? Ay nako ninyo i-message, no? Kay gusto mo mo palit, no? Adto lang mo diritso sa mga butika. Asa man nga mga butika pharmacy diri sa Sambuanga del Norte, available lang ang itong mga product. Sa gihapon mo sa ibabay ko mga higala. Mga kaditi X, mga kaditri bayo, kalimti ayaw. Nga ang lawas, dapat pagampingan, dilipag, abo saran.
11: Josie sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Ah, dati, mataas ang sugar ko.
12: Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500?
11: Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX.
12: Okay.
11: DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinupukan ko.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
13: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 9:05.
14: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
15: Ang pagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uka Dragon Mel Galios.
16: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
17: Yes, welcome. And of course, mga sokin, tikman na mayang adlaw ka-Dragon Mel, mayang adlaw sa mga listeners na itong kanonin na kasunod susam sa ito ang programa. Bisaya, so gamit na ako sa nagkanin lang mga sokin sa bihanan. Ano na sabi niyong ubos o higala, iksoon sa kahanginan. Ako ba ninyo sa pipila ka minutos sa ato sa mga tulumanon atong programa ang pagpagkabana sa maing palawas mga sokin tigpaminaw ang matagdatak na ato sa mga hatagan o pagtagad from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Reading nga nga ato sa mga produkto na pamatudaan sa kadaghanan o nakasulay na sa ato sa mga produkto nga napaka-epektibo garantisado o barato no sama ni ining Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mga sokin, tigman o ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na ay makalimot ini mga sokin, tigman na sa mga kaiksura na to nga gibawalan na sa ilahang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina yun ang kape, mga sokin, tigman na nga para ka natong tanan, walang palpitasyon para usab sa mga kaiksura na to nga mga nandun na yung mga problema sa nagkadaan lang sa problema sa panglawas. Dako kay tabang ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin Plant. Ang ato usab mga sokin tikman nga Hard Max Stream Coffee for Men ha. Ay magkalimot ini sa mga benepisyo dako kay katabang ha. Kay ang ato usab nga Hard Max Coffee for Men mga sokin tikpaminaw with all kinds of ginseng no hard ang simula max ang sarap mga higala pag ikaw naka Hard Max no. Ay magkalimot sa pag-inom nini mga busing nato. Ang gusto sila nga mainom gyud alang sa pagpalig-on og nindot ang performance sa paglimig-labing ni Mr. o ni Mrs. Kanina gyud ang kape para kaninyo og para kanatong tanan mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot ana ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix og ang Hard Max Stream Coffee for Men og ang ato usab nga Dragon Herbal Massage Oil na di ba? Ay mo kalimot ini mga sokin tigpaminaw. Dragon na Massage Oil with Chubaki. Nindot kay mga sokin tigpaminaw. Para usab kang nanay tatay, good for varicose veins, rheumatism and arthritis. Gusto mo magpamasahe matagabi, inindot kayo ang resulta. Kay kinisya, ginisin nyo mga sokin, tikpaminaw. Pang whole body massage, no? Para usab niya itong makaisuna na itong kapoy kayong kalawasan. Halagamit mo o Dragon Massage Sulit, Chubaki. Ay magkalimot usab, itong mga kaisuna na ito, nga napublima sila, pamanit. Nagkaroon sila ng minor skin diseases mga sokin tigpaminaw may up bunye ringworm no mga sugat ayaw gumaling wala gila ang katapat ana mga sokin tigpaminaw Dr. Pondisop ang katapat lamang ana gamit mo nini matagatak na kung ikaw mo gamit sa ato ang Dr. Pondisop sigurado ang imuhang lawas ha limpyohon mga sokin tigpaminaw kabag usab ang ato sa mga case skin glow power whitening soap Kung gusto mo hamis inyo hang pamanit mga sokin tik paminaw, hamis inyong aping intero kalawasan, gamit mo og Keskin Low Power Whitening Soap Kutis Hamis like artista ang resulta mga sokin tik paminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Training, sigurado inyo hang lawas mga sokin tik paminaw. Kay ang atong mga produkto na apaka-epektibo, baguhon yun na kanunay inyo hang pamanit. Basta mo gamit mo sa ato sa mga produkto. Aside ana, mga higala mga sokin tik paminaw, ang ato usab nga hisgutan mahitungod usab sa ato nga produkto kung unsa ang naa sa ato produkto mga sokin tik paminaw. Now, ang Dragon Fruit Gold ug ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, nindot kayo ang mga benepisyo mga higala ha. Kung kamo mo take nini daily, it is help balance the stress hormones, cortisol mga sokin tik paminaw, it can be an important tool for people who have a lot of stress anxiety mga higala. Patigman and brain problems, no? Improving sleep, mga higala. Mauna nga kung kamo makainom sa ato sa mga produkto, nindot ang quality sa inyong pagkatulog and boosting mga athletic performance, mga higala. Reduce anxiety, support thyroid function, mga higala. And people with hypothyroidism. Mauna nga ang pinakanindot kayo sa ato ang produkto. Take one capsule 3 times a day, 1 hour after meal. Pwede nyo ipagsabay mga sokin tik Dragon Fruit o Dragon Fruit Gold ang mga sokin tik paminaw, buntag o hapon. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Training nga mapalitin nyo sa nilang butika o pharmacia, sigurado ang inyong lawas ligonon.
16: Naman na po mga sokin tik paminaw, ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
18: Nga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
19: Basta nagka-star, sikat!
20: Coffee Mix.
21: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix.
22: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akon gid sugar. Sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 taka batik ko na sa radio about sang DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawas ng tao.
20: DTX 500 mapalisa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandaan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
23: Pugali si Remedios Arnais Trabahada, taga Ilabas, 57 years old. Digin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kay isa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
20: DTX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. Dragon Fruit Plus 650 mg.
24: Estrella Tamparong Niyaw Limanget 76. Kada adlaw ko na ko dito Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. May ramah panglawas.
2: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Dabila ko na ang dragon massage oil.
24: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
2: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawang sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
24: Ganun ay gumumuinom o dragon capsule, alkasi o dragon coffee.
3: Kamusa, pag dragon fruit plus herbal capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Coffee lover ka ba? Suway! Ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsaga. Dili hot dose sa koto-koto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
6: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning capsule. Ang ako diyong namatigdan sa kape mo painit ko sa Changi.
25: Yes.
6: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba yes. Maayo gudi ay ni siya so, kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape kay maayo gud na siya abti ko na inyong lawas
25: so, salamat kay
6: tinuod jud na
5: mga penata ang dragon fruit herbal coffee mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
26: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
27: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after nyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco, for good memory. Then Nance Liniment pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan nyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun, thank you.
28: Okay, may imbuntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong pangalan, no?
29: Ako, di ay si Rodolfo Balsimo.
30: This is Amapola Broadcasting System.
29: Si Kyo Kabangahan.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
3: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo? Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, og uban pa. Ani ana ang Donnell Brad. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand. Atong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
5: Pangalan o kumpletong address?
6: Daday Briones. Kalakulabang agunoy dabao dito. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
5: Naggamit ka sa Vitron tablet?
6: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak.
5: Mm-hmm.
6: Oo. Nauyon na sa kanya. Isa po, ganang kaling-kaling kanon. Mga nalang po yung ako ang likuan niya. Mahayo ko. Dali ka kang baka inumdong magtanong. Umakuman sa kaitang malimot.
5: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
6: Oo, naulian din ya.
4: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan. Sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Kung mo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
9: Hard
10: Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
9: Mag-hard mama. Extreme na.
11: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Ang magiging puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Magsige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadungan niya ng about sa ng Nance capsule o UA food supplement. Kaya ako, gakong ba, nakadiabetic man, high blood, Ipalit yung liyan na mo na mo ginamintin twice a day. Huwag ka ng lunch coffee sa mayo kayo na siya yun kay akuman na sa inang sadana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee. Kung lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Nakugyod yun ang tabang ang imong produkto sa lunch.
12: The Bridwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang ang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
13: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang sa
14: kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang adlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Swerte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilainom mo kung GTX 500 para sa among mga pigado, makamulig kag makapapan sa lawat ng tao.
1: GTX 500, mapali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sa una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akong tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang GTX Coffee Mix.
1: GTX Coffee Mix, mapasa sa mga butika.
3: Ako ay Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka GTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka GTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, 3 Bio.
5: Ako si Pili Kabong Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Mga penata!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi. Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipang bati sa lawas. Karun nga nakainom na kuana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta ng Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
6: Mga penata!
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Donnell Brad, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
9: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginanlanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na limpyo ug luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
11: Oh yeah!
12: Let's get it on!
1: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
10: Hard Mama.
1: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
10: Mag Hard Mix. Extreme na.
1: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
6: Gold.
1: Dragon Fruit Gold.
12: Pure energy.
1: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
6: Gold!
12: Pure energy.
1: Naanakini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit
6: Gold
1: na. Dragon Fruit Gold.
13: Minsa ay pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder Iskolin. Atong madamat, atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
14: Analisa Tolentino, Talapap Payaw, sa mga Sibugay. Ibu ang Wonder Iskolin. Akong panas, hangap siya. Hinikmuhita po siya, hangap. Naulian.
13: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw, gianto sa niya.
15: This is Amapola Broadcasting System.
14: Isa ka

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene, o sa grasya nga imong gishare kanako.

0: Ai. Kagopo!
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 20 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
7: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
8: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo. Wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Inga na, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Med Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
9: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
10: Anong paminahon ang testimonya sa Vitron Syrup?
11: Si Jane, masagbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw, kay nanganak siya na si Isya. Niya, ibili na ako akong mga anak sa akong ugangan. Niya, pag balik na ako kay namayat man ang mga bata, murag wala nila napakaanog maayo. Niya, gikuhaan na ako, gipalitan na ako og Vitron Syrup. Inom na ako sila kada adlaw. Niya, karon daulian naman ang ilang lawas. Nindot ang ilang kaon og tulog. Nindot ka ayaw ang epekto sa Vitron Syrup.
10: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika og sa RSV Life Care Market. Marketing Incorporated.
12: Say pangani mo nai?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
13: Matoong.
12: Pila edad din mo?
13: Sa 28.
12: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
13: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanang murabag mangisog siya. Ya, di to may anak hospital dong. Karon ng pirma di siya Weber kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na madyong hubaga sa iyang mga iyang
12: tuan. Sa mga yung tail?
13: Nang hubag siya maayo.
12: Hubag tanan.
13: Oo, kanina inyo. Oo, abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
12: Punuan sa paha.
13: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, asula yan na to. Dito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
12: Ya, karon, okay na yung bata.
13: Okay, na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili pa.
12: Kailan na idadad to?
13: Kuan, 79.
12: So, sa mga naminaw karon, ma'am, unsay kay istorya ni mo.
13: Okay. Mugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, tiil. Di na dyan siya kabangon. Okay, ya, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
12: Amigos ko, pe, ray gino.
14: Sadala, salamat, mga idol.
15: Dive into the 90s. The beats, the ballads, the bangers. They're all here.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 10:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Karong yes. Adlawa la inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
6: Yes, welcome. And of course, mga sakin, tikman na adlaw ka-Dragon Mel, mayang adlaw sam sa mga listeners na itong kanunin nagasunod susam sa ito ang programa. Bisaya, so gamit din ako sa nagkanin nilang mga sakin sabihanan. Ano yan na sabi niyong ubos o higala, iksoon sa kahanginan. O ba ninyo sa pipila ka minutos sa ato sa mga tulungan noon atong programa ang pagpagkabana sa mga palawas mga sokin tigpaminaw ang matagtatak na ato sa mga hatagan o pagtagad from St. Vincent GSK Healthcare for the Supplement Reading nga ato sa mga produkto na pamatudan sa kadaghanan o nakasulay na sa ato sa mga produkto nga napaka-epektibo garantisado o barato no, sama ni ining Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Mga sokin tikman og ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant na ay makalimot ini mga sokin tikman sa mga kaigsoonan nato nga gibawalan na sa ilang mga sokin doktor sa pag-inom sa pampublikong kape. Kanina gyud ang kape mga sokin tikman nga para kanatong tanan walang palpitasyon para usab sa mga kaigsoonan nato nga mga nandunay mga problema sa nagkadaan lang sa problema sa panglawas. Dako kay tabang ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee mixed with Insulin Plant. Ang ato usab mga sokin tikman nga Hard Max Stream Coffee for Men ha. Ay mo kalimot ini sa mga benepisyo dako kay katabang ha. Kay ang ato usab nga Hard Max Coffee for Men mga sokin tikman with all kinds of ginseng. No hard ang simula, max ang sarap mga higala pag ikaw naka Hard Max no. Ay mo kalimot sa pag-inom nini mga busing nato. Ang gusto sila nga mo-inom gyud alang sa pagpalig-on og nindot ang performance sa paglimig-labing ni Mr. o ni Mrs. Kanina gyud ang kape para kaninyo og para kanatong tanan mga sokin tigpaminaw. Ay mo kalimot ana ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix og ang Hard Max Stream Coffee for Men og ang ato usab nga Dragon Herbal Massage Oil na di ba? Ay mo kalimot ini mga sokin tigpaminaw. Dragon na Massage Oil with Chubaki. Nindot kay mga sokin tigpaminaw. Para usab kang nanay tatay, good for varicose veins, rheumatism, and arthritis. Gusto mo magpamasahe matagabi, inindot kayo ang resulta. Kay kinisya, ginisin nyo mga sokin tigpaminaw. Pang whole body massage, no? Para usab niya itong makaisuna na itong kapoy kayong kalawasan. Hala, gamit mo o Dragon Massage Ulit, Chubaki. Ay, magkalimot usab itong mga kaisuna na ito nga napublima sila pamanit. Nagkaroon sila ng minor skin diseases mga sokin tigpaminaw, may up bunye, ringworm no, mga sugat ayaw gumaling, wala gila ang katapat ana mga sokin tigpaminaw. Dr. Pondisop ang katapat lamang ana, gamit mo nini matagatak na kung ikaw mo gamit sa ato ang Dr. Pondisop, sigurado ang imuhang lawas ha limpyohon mga sokin tigpaminaw. Kabag usab ang ato sa mga skin glow power whitening soap. Kung gusto mo hamis inyo hang pamanit mga sokin tigpaminaw, hamis inyong aping entero kalawasan. Gamit mo og Keskin Low Power Whitening Soap. Kutis hamis like artista ang resulta mga sokin tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Training, sigurado inyo hang lawas mga sokin tigpaminaw. Kay ang atong mga produkto napaka-epektibo, baguhon yun na kanunay inyo hang pamanit. Basta mo gamit mo sa ato sa mga produkto. Aside ana mga higala mga sokin tigpaminaw, ang ato usab nga hisgutan mahitungod usab sa ato nga produkto kung unsa ang naa sa ato produkto mga sokin tigpaminaw. Now, ang Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, nindot kayo ang mga benepisyo mga higala ha. Kung kamo mo take nini daily, it is help balance the stress hormones, cortisol mga sokin tigpaminaw, it can be an important tool for people who have a lot of stress anxiety mga higala. Patigman and brain problems, no? Improving sleep, mga higala. Mao na nga kung kamo makainom sa ato usab nga produkto nindot ang quality sa inyong pagkatulog and boosting mga athletic performance, mga higala. Reduce anxiety, support thyroid function, mga higala, and people with hypothyroidism. Mao kana ang pinakanindot kay sa ato ang produkto. Hatik 1 capsule 3 times a day, 1 hour after meal. Pwede nyo ipagsabay mga sokin ng Dragon Fruit Ogan, Dragon Fruit Gold, ang mga sokin tigpaminaw, buntag og hapon. Basta tatak, St. Vincent GST Healthcare Food Supply Training nga mapalitin nyo sa nilang butika o pormasya, sigurado ang inyong lawas ligonon.
5: Naman na po mga sokin tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong panag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
7: Basta na kasta.

0: Mildred.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kuson sakit. Ipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio og kanang unsa ta isa oi DTX 500.
3: So unsa ba itilde sa imong bana day ma'am? Sa
4: kuan yung sakit yan murag nimo minor ba og makatuman bitaw sa state ani ma'am kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba abtik ba siya basta naka state og tumar ani.
3: So wala pa ni siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
4: Nang luyahon siya.
3: Luyahon.
4: Yan dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahuan ani.
3: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na.
2: Number 1, Junie
4: Angkuan, may
2: PC. D3
4: Bio o kanang
2: TX500. DTX500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
5: Ako si Junie Lagordo, na akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bio. Namun yung akong gimintin, kay kamera na akong kita na drive ko. Bagisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay ibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
2: DTX 500, mabalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
6: Ako si Merlinda Rebillo sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa Nance Capsule, UAID at Trendy Care. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayon sa akong balatian. Kanuna ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan, maunay na ayon sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit, high blood, diabetes, wala na akong isigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo inom ko nga wala pa'y kaon ng dance o UAID mo nang isigil akong inom ko nga hantod ka ron mahimtog lang akong lawas mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo Ma'am Arlen.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
8: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
2: Amin na undang testimonya kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops.
9: Nubilin Bungo kan Galvador sa Sinabrogan. Balinsya, ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kasi sila ba, nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan, hello yan sa ginong. Abti ka sila ato nga time na kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung sila to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para Hinsog o Glabstick ang inyong mga anak.
2: Vitron Drops, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
10: Merna Bromo.
0: Pila edad nay kusga nay?
10: 60.
0: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
10: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
10: gyud. Sugod oo.
0: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
10: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Ah okay, sa una day nay
10: gato. 180, 200.
0: Mo na blood pressure ni mo.
10: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
0: Karon wala na kay lagi.
10: Wala gyud.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
10: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adere sa Tayasan ay?
10: Matuog.
0: Barangay
10: oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
10: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong napamatundan. So, nakasalamat mga idol.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mong malipay? Sa Em's Flower Shop.
12: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
11: Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
12: Emps Flower Shop.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Gikan man ko sa gym kahapon pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
2: Oh, if ka na lang, ayo ka bala ka, kay na ako ipasulay o gamit ni mo.
1: Ah, imo na po kong binuangan ha.
2: Dili oy, kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
1: Mauba? Unsa man na?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o ginger oil.
1: Dagana din ang ingredients ani, no?
2: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
1: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
2: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayi na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
1: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
2: Dragon Herbal Oil with Subaki.
1: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguin.
9: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man Sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ko tested na ko kaayo. Daghang salamat.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
11: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
12: Ako si Mary Catify, taga Hingol City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UA kung coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya pa. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minus did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
13: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
14: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. Many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na. Palit na sa ENC Mart. Anaanay mutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
15: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke. Hinawa og laom og angkuna ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Oh yeah! Let's get
18: it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
16: Hard Mama.
18: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag-Hard Mama. Extreme.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star
2: Radio. Oras sa Star Radio, alas 11:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
5: O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon, Mel Galios.
6: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usakan edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon, Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po, Doc, sa atong pinakabag-o, Doc, dugay na dyan natong ginapaabot mga suking tigpaminaw. Okay. And finally, available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw. Mm-hmm. Unsa ning horny goat, Doc?
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no, at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw, nga kini siya usa ni siya maghatag lugang kusog na ang gitawag og horny goat, nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients, nga mga powerful mga sokin tigpaminaw. Maupod ni ang muhatag o dugang kabaskog, mu-improve sa ato ang sexual function mga sokin tigpaminaw, and erectile improvement mga sokin tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog, no, si Manoy, nga gitawag nila mga sokin tigpaminaw og bandira, og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga sokin tigpaminaw. Nga adunay usab, naa usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga sokin tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga sokin tigpaminaw. And additional mga sokin tigpaminaw sa about sa treat, no, to treating sexual dysfunction mga higala, ang horny goat mga soki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga soki tigpaminaw, madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga sokin tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga sokin tigpaminaw, di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no, unsa pagkaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone, mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw, nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog, kabaskog, kalig-on, labi na gyud sa sexual life mga sokin tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati, dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinaka importante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape. Bag-o na tong produkto mga sokin tikpaminang madungog ninyo. Oh, mahapapalit usab sa nagadayang butika o parmasya. Do lamang sa inyong mga lugar.
6: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hard Max Extreme, Doc Alan, no?
7: Mm-hmm.
6: Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
7: Yes.
6: Usa kinikahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
7: Okay.
6: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kininagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
7: Kun yes.
6: ED, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan
7: yes.
6: o kababainhan.
7: Mm-hmm.
6: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usa ni siya sa mga produkto na pudok no
7: yes.
6: sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw. Ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market.
7: Okay.
6: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok. And of course, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw. Palit na kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
8: Mga kasunigan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Madi, kay hapit na mahumaning akong dula nga naa sa cellphone. Oy, Sofia, ganiya ra jud kasigi og tutok anang imong cellphone. Kadisturbo ba yan imo madi oy? Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga panahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Dayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata? Dili madi. Busa, ang agong panghimangno maoy sunda. Kay alang rausab ni sa imong mahayag na kaugmaon. I love you madi. Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
8: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
10: Feel the music, Star Radio.
11: Oras sa Star Radio, alas 12:04.
12: Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Tulumanon nga magpunting sa mga sumbanang pisikal ug espiritual sa atong pagpakabuhi ibabaw ning kalibutan. Muhatag usab og giya sa atong mga kaigsuunan nga adunay gihambing suliran nga nangitag kahupayan. Kini maong tulumanon alang sa tanan natong mga kaigsuunang kabataan ngadto na sa katigulangan nga gustong masayod sa natad sa edukasyon, panglawas, espiritual ug uban pa. Busa, kuyugi kami sa atong tulumanon nga pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi. Karon, ani ang inyong alagad, Reverend Father Archie Turoy. Pananaw sa Kristuhanong kinabuhi.
13: May mundo na itong tanan, mga igsoon ko din ni Kristo. Sa mga usapan, sabi kita na ining ito ang Sabado nga edisyon. Pananaw o perspective of a Christian or Catholic way of life. Kaya nato karon na ito ang igsoon na si Sir E. King.
14: Mayong hapon kaninyong tanan and welcome back. Murag pila dyan ko ka weeks na wala pads.
13: Murag ka ka, ga-enjoy kayo sa imuhang life. Asan ni ka ato?
14: The past weeks is naanak ko yung mga kanang dugay na nga gikasabutan pads mga activity. So dili po ko pwede nga diya-diya dayon mo canceled sa maong mga lakaw. So pasaylo abat, I am happy nga mabalik, nabalik na ko, no, kami.
13: So okay ra, exempted. Usab ko yung nato si Marina. Wala pa na siya last ko, kaya ito na siya Sbini.
15: Kamaro lang yung kapans. So, may mood to sa talan. So, mo ko itong pag-abot yun. So, sa mga na busy man, kay nasad akong magulang ron, naabot, di kan pong Cebu. Maong kuan kay lagi, nagkwanto sa motor, nag-ayo-ayo.
13: Kasi yung mga magulang, alam mo magulang?
15: Rixel Yosores.
13: Huh? Na siya. Muna ay nakarason ka niyan to ka.
15: Usap mo na, Pads. Nakikugisan ni mo, Pads, kaya na siya gipahapit nga ko ang para sa motor, motor work oil o oil seal.
13: Masyado ng palitan ng bagahuman.
15: Yes.
13: Si Iking Di Ay, mani ito ang youth kaniadto, youth usas mga ligon-ligon sa mga panahon ni Father Buddy Marino, Father Tonton Arnais, si Marina Osam, no? Kaniadto. They've been in the church for since gagmay pa sila hantod karon, no? So kuyog nato sila aning ato ang programa, no? Sa ato ang pagtimbaya sa ato ang mga listeners ninyong tanan na minaw both sa ato ang kahinan o sa ato ang live. Mayong buntag na tuntanan, may munto, may pagpaniunto ng tuntanan. Naot ko nga healthy o nindot ang inyohang paniunto. O unta, no, na mo sa maayong panglawas o gayon mo tas ginos inyohang mga balatian na ta kalinaw ang kalinaw inyong pamilya, kalipay, no? Usab, ato ay timbaya, ato ang Mayor, Mayor Bimbo, Roberto Jr. O sa iyahang Papa, Vice Mayor Nonong Roberto. Asawa ni Vice Mayor si Nonong Roberto, the third mo si Doktora Ime, no? Ngayon ta na mga SB members na minaw karon o gula na minaw. O sa ito ang secretary, no? Sa ito ang executive department sa Tayasan, si Rinaldo, no? O sa ito ang PPC officers, pinangluhan ni Kapitan Mickey Joe Abilia. Sa tanan, no? Nga na minaw, nag-birthday, nag-wedding anniversary. Mga kadaugas kinabuhi na promote sa trabaho, ilabi na Sir Iking kay karon mo ang promotions sa mga principals, no? Mga we have a new principal in Tuan Central School Tayasan sa elementary school, si Ma'am Chelin, no? Congratulations. Ug sa uban pang mga nakapasar sa principal's exam o sa mga na promoted, no, sa ilang mga ranking, sa ilang mga transition periods, no, congratulations ninyong tanan. Di pitang po daigdag sunahan at ang basahon ng Ibanghilyo. Ibanghilyo, magpuhon sa tuang Sunday Mass celebration. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Kuluhan 13, Kapitulo 24, ngantos 43. Unya, may sugilon si Jesus ngantos katawhan og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka tawo nga nagpugas og mayong binhi didto sa iyang uma. Usa niana kagabi samtang nangatulog ang tanan, usa kakaaway miadto og misabod og liso sa mga sagbot sagol sa trigo og unya mibiya. Sa nakatubo na ang mga tanom og misugod na sa pagbuswak ang mga uhay, diha pa mailhi ang mga sagbot. Ang mga sulugoon sa tag-iya miduol sa kaniya og miingon, "Sir, mayong binhi ang gipugas mo sa imong uma, busa diin man gikan ang mga sagbot." Siya mitubag usa ka kaaway ang naghimo niini, sila nangutana kaniya. Gusto ka bang pangibto namo ang mga sagbot? Semitubag ayaw. Kay sa inyo unyahang pagpangibot sa mga sagbot, maapil unyag kaibot ang mga trigo. Pasagdi ninyo nga ang trigo o ang mga sagbot magdungagag tubo hantod sa tingani. Kay ingon na ingnon ko raunya ang mga ngani. Ibtan ninyo paguna ang mga sagbot, bugkusa kini o ilabay nga dos kalayo apan tiguma ang trigo o hipusa dito sa kamali. Unya misugilan si Jesus o laing sambingay. Ang ingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo ug gipugas didto sa iyang uma og sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy og nanugpa ang mga langgam og nagsalag ang iyang mga sanga sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilo na usab kanila og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa igpatutubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babay o gisagol sa usa ka takos nga rin hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilon ini mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya'y gisulti kanila bisaga unsa kundili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, mugamit akog mga sambingay kung makigsulti ako kanila. Suginlan ko silag mga butang na wala pa hibalui so kada mabuhat ang kalibutan. Kunya may biyas Jesus sa mga tao og misulod sa balay. Ang iya mga tinunan midool kaniya og mingon, sultihi kami sa kahulugan sa sambingay mahitungod sa sagbot sa uma. Unya, misugilan si Jesus og laing sambinga. Unya, si Jesus mitubag. Ang tao nga nagpugas sa maayong bini mao ang anak sa tao, ang uma mao ang kalibutan. Ang maayong bini mao ang mga tao nga sakop sa gingharian. Ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa og ang kaaway nga nagsabod sa mga sagbot mao ang yawa. Ang pagpangani mao ang katapusan sa kalibutan. Og ang mangangani mao ang mga anghel. Miingon ang mga sagbot, maingon ang mga sagbot, hipuson og sunugon mausab kini ang mahitabo sa katapusan sa kalibutan. Ang anak sa tao magsugo sa iya mga anghel sa paghipos gikan sa iya magingharian na sa tanan nga maoy nakaangin sa mga tao sa pagpakasala. Ingon nga ang tanang mga nagbuhat og daotan og itambog sila ngadto sa hudno nga nagdilaab diin maghilak sila og magkagot ang ilang ngipon. Og unya ang katawhan sa Dios mudanag sama sa adlaw dito sa gingharian sa ilang amahan. Busa pamati kon may dalungan ka. Ebanghelyo sa Ginoo.
15: Daigon ikaw, Kristo.
13: So makato ang tuang gospel ug mapuon sa tuang Sunday celebration, Sunday worship. Kinutlo sa Ebanghelyo, Ebanghelista San Mateo. Kini gipasabot na kay gipasabot sa tuong Ginoo Jesu Kristo na ang gingharian sa langit. Gingharian sa langit gi-explain sa tulo ka pamaagi, no? So ang gingharian sa langit sama sa nagpugas o may binhi sa uma. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, labing gamayng liso. Ang gingharian sa langit sama sa ipapatubo sa pan. So pasabot jud niini, no, nga ang atong Ginoong Hesus Kristo, si Hesus Kristo mani siya ang liso, mani siya ang maayong bini na nagpugas sa maayong bini, o mani siya si Jesus Kristo ang pan, no? Ang pan na maghatag o kalami o kanindot, no? Igpapatubo sa pan, no? So ang explanation din ni sa gospel kabahin sa nagpugas sa binhi, ang uma mao ang kalibutan, ang maayong binhi mao ang mga tao nga sakop sa gingharian, ang mga sagbot mao ang mga tao nga sakop sa yawa, ug ang kaaway nga nagsabot sa mga sagbot mao ang yawa. So mani ang explanation sa tuang gospel karon, no? So ato ang pagtimbaya naton tanan sa makausap pa. Salamat sa inyo ang pagpaminaw, no? So padaigdag ta sunahan sa ato ang kuan. Murag dapat na po tayo sender, no?
15: Yes, pads na na po.
13: Pag ito'y pagkahuman ng ato ang sender, no? Nagkauyan din siguro sila nini. So kamog, naamoy mga sulat, tampo, mga problema, suliran, no? Ipadala rin na diri sa itong istasyonan, no? So, sa ito ang
15: Facebook page, Pads.
13: Facebook page.
15: Sa San Antonio de Padua.
13: Sa Messenger na lang, no?
15: Pwede kayo.
13: PM na lang, no? PM na lang sa ito ang account sa San Antonio de Padua or sa diri sa radio station, no? Ito ng basahon, ito ng saluhan, ito ng tambagan, no? Itago lang ang inyong pangalan ko na dili mo ganahan mailhan, no? So, ato ang sender karon, palikog ba sa Daimar?
15: Sige, Pads. So, mayong adlaw kaninyong tanan nga naminaw ni inim programa sa Star Radio. Ako si Sara, 25 anyos. Nakalampos na giskwela o nanapog ko'y trabaho. Sukad pa sa bata ko, nasabtan ako nga lahi ang pagtanaw sa uban kanako. Anak ko sa gawa sa akong papa. Ug tungod ana, dili parehas ang pagdawat sa akong tulo ka managsuon kanako. Silbi, ako ang kamanghura ng anak. Sa sayis anyos pa ko, namatay akong tinuod nga inahan. Ug tungod wala ko dawata sa akong mga apuhan nga ginikanan sa akong mama, gikuha ko sa akong papa ug ipapuyo kauban sa iyang tinuod nga pamilya. Una, dili ako madawat sa asawa sa akong papa, kay lagi bunga ako sa sala nga nabuhat niya. Mautong naningkamot ko pag-ayo aron madawat ko nila. Ug maoto, mura na pud kog tinuod nga anak ni mama, kay nakita niya naningkamot ko ug napasaylo na pud niya si papa. Pero ang tulo nako kay igsuon, may kalagot lang kini kanako. Sa matag adlaw nga magkita mi, kasagaran ilang ipabati nga dili ko angay mahimong bahin sa ilang pamilya. Usahay, dili ko nila tagdon. Usahay pud ilang sultihan kog sakit nga mga pulong sama sa dili ka tinuod namong igsuon o wala kay lugar diri. Kada makadungog ko ana, mura kog hugutan ang akong dughan. Dili lang sa mga pulong kutob ang ilang pagpasakit. Kung adunay pa nagtapok sa pamilya, usahay biyaan ko nila o dili ko papilon sa ilang mga kalihukan. Makita ko nga nagkatawa sila ug nalingaw. Samtang ako nag-inusara sa usa ka dapit. Sakit kaayo ang pagbati nga naa ka sa imong kaugalingong mga igsuon.
16: This is Amapola Broadcasting System.
15: Dawat.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Murag bugat-bugat gyud ang iyang kaagi, Pats. I somehow kaya na maka-relate, no? Pero dili man pod sa ingon nga dili ko dawat, pero kanang mga pulong nga mga ipangbato sa imuha nga actually below the belt, tanan-tanan, somehow maka-relate ko. And puhon, if given the chance nga magka-istorya kita personal, Day Sara, I want to hear kanang imuhagyod nga burdens and somehow reflect on kaya bang maka-learn ta with each other.
2: Ano? Kaya siya, dili siya accepted mo ba ni?
3: Dili siya accepted sa yung mga igsuon.
2: Kay bunga sa sala, no? Manay, unang, illegitimate man siya, no? So, illegitimate, no? Sa mga magka-relate, ano, no? Mga illegitimate, or same pa rin ko, Sir Iking, no? Nga magka-relate siya. Mga sakit yung mga pulong. Ikaw, Daymar, makarelate po gani?
3: Dili, Pads, kay kuan man, Pads.
2: Sa mga mayong pulong, rin mong manadunggan, sige.
3: Naman po, dili. Naman po, mga dili po, mayong pulong, Pads. Pero, alam mong sayang situation, Pads, nga, anak siya sa gawas, actually. So, medyo, kuan yun siya, Pads. But, kanabaganing accepted sayang papa nga, nadyo siya yung nabuhat nga sala. Yang ikuha si Sarah, katong pagkamatay sa katong sa babae. So, murag, medyo kuan yun siya, Pads. Bugat ba yun siya nga, kuan para na ako, bugat siya yun nga, kanang dawatun, nilabi na kay, ala ka ni siya kay bunga sa kuan sa akong papa, sa pagbinuang ni papa. Murag, ana, Pads, mas murag, sa part sa katong mga igsuon, murag, di yun nila accepted yun, Pads, si Sarah. Basig hantod ka ron, kay, batching kuan yun, 25 niya, kato, 6 years old. So, medyo, butang na to, 19 years.
2: 19 years silang naanas balay.
3: Oo.
2: Sa iyang papa, namin yung iyang papa gusob.
3: Magkuan, Pads, ang murayang story, Pads, kay Minyo na itong kuan. Like, nagi tinood nga pamilya ang papa niya, Pads, mabarag kuan niya. Si Sarah may bunga sa murag nagbinuang or unsa dagway kuan, wala man po gistate. Giyon sa pagkuan, ganun nagkailato sa latong girl. Ang yahara is katuyang life. Rigid, Pads.
2: So, 6 years old siya na kuan, na gikuha.
3: Oo, oh, gikuha.
2: Nasa to pa, aning noong minyo na din ni yung papa niya nakapamabdos.
3: So, kuan pa na muna, Pads. Kay, matod pa po siyang istorya, Pads, kay kinamanghuran na hug na kinamanghuran na siya. So, probably, yung kuan nagway na naang tulo, nabuhi na ang tulo niya.
2: Kasal na.
3: Oh, kasal na yung papa. Mamagpapa. Yan ay anak na tulo mo. Itong naabot si Sarah nga. Wala, yud. Wala nagdahom. Sa the wiggy story behind anak, yud nga, kuan. Basig, ganahan pa ka mo send niya day Sarah sa kuan, yud. Basig na kay mga...
2: Additional details. Pero, kuan na ni, pasabot ni ini nga, kita mag mga Pilipino, kabahe basta ng minyo o pinatsanay, gano'n. Basta kabahig relationship, ako ang gana, patay dayo, no? Kanang bahin o ganang minyo, ano niya. Kwan, labi na sa unang panahon, no? Daga mga crimes related to passion, no? Mga na, crimes related to passion. Mga relationship, uyab, di makadawat, gibulagan, gipatay, o minyo niya nakiga... kuan nakiga min nakig na naikirida may uyab na wala kontento sa iyang asawa, no, gainulitawo, nakapamabdos o gipatay. So ina na, no, related yan dapita, no, daghan kay mga nga matay nga mga tawo tungod ana dihan dapita, no, crimes of passion, no, in terms of kana mga emotion, mga infidelity, no? Mga inana, no, nga may inta nga hangyo laman tas mga kwa, no, be faithful, be faithful, no, sabot na na, no, nga be faithful na focus na lang yun sa imong family, sa imong asawa, no, o minyo ka o pagpakasal, no, pagpakasal.

0: magpakasal na para makaingon na ka nga imo na gunang asawa, imo na nang bana, and mga ibando na di gud magpakasal, no, mo na nga para di mahiktan, para makarason ra pod sila in case of, you know, whatever happens, magkuan lang sila, no,
1: magbulag.
0: Ewa pa may kasal, no? Pero karon panahon na, murag nagka-deteriorate na gid ang ato ang gitawag na tuog kanabang family perspective, no? Family perspective in the sense, no, nga accepted na sa ato ang kwan? Community, no? Community nga mag nagi mga brokenness, no, dias pamilya. Pero sa una, ikaulaw gina, no? Murag ikaw maulaw ka sa unang panahon pag namabdos niya, di ka magpakasal niya, na kay anak na gitawag o mga solo parents sa unang panahon, ha? Sa unang panahon ikaulaw na, ikaulaw sa mga papa, mga lulag lulo na may anak pero wa na minyo. Pero karon wala na problema.
1: Magurong one punch. Siyang story is wala siya, timbis pagkamatay siyang mama, wala siya dawata siyang mga apuhan.
0: Mao na, oh. Murag mao na usas mga di kwan pagyot, no? So that's really very sad, no? Please, unsa may kwan na niya, sa di pa na to i-delve ni iyang kwan. Ano ba mga itawag na itong infidelity? So na may mga comments, kisa may nagpila ka ba kung nag-watch? Infidelity is rooted on asa man eh, mga temptations, no? Infidelity is kanabang dili ka faithful is rooted on, you know, weak spiritual life, no? Infidelity means, no, nga you are irresponsible, immature sa pasimuhang mga decision in life. Immature, infidelity ka nang nakay kerida, may mga kwan pa, bisag minyo na, the macho ego, Sir Ek, macho ego. Macho ego, no, nga, dili kontento ko sa kay lucky ko, no, no? Lucky, no? Ano yung lucky, no?
2: Kwan ro pod pads, murag, I think this is about time to say pod nga sa atong mga kalalakinan or even sa mga kababayanan nga, always be faithful. Di kita mo encourage og loyal. Kay there is always a distinction of loyalty sa faithfulness. Kay everyone can be loyal but not everyone can be faithful.
1: Wala,
2: so, di ba? So, tana.
1: Yes.
2: So, kuan ato yung paningkamutan nga kitang tanan ng faithful. Pwede man pads na example ana is pwede man good ang
0: loyal sa,
2: yes,
0: loyal
2: sa loyalty. Nga, for example, ako na ako'y friend. Di ba? Na ako'y friend and bisag unsay akong buhaton is or bisag unsay iyang buhaton, loyal mi sa usag usa, di ba? Pwede kong mobalik, pwede ming
0: loyalty
2: ang, yes, kanabang bisag ang lalaki bisag kabalo siya nga naana siya'y asawa or naana siya'y uyab, then mo cater pa siya og lain, pero at the end of the day mabalikan ra gihapon niya kay wala man kabalo ang side sa iyang partner. So, makonsidered na ko siya nga loyal.
0: So, when ang loyal di ay is
2: at the end of the day, mabalik ragi hapon siya.
0: So, loyal. So, pero mo testing pa siya klain.
2: Yes, somehow. Pero ang faithfulness manggod, bisan pag unsay ihapak, is always yun na mo seek God's guidance. Yes, dili yun na mo entertain. And somehow, mo yun ako i-advise akong igsoon, labi na ako igsoon po nga, paminyo pa lang, so ni Ana Juko niya nga, kinahanglan nga, faithful Juka, if ever na mo entertain, do not, if ever na yung magpa-entertain, do not entertain. Because,
0: be faithful.
2: Yes, because, kuan na, kanang, Every time na atay decision ni mon, musik juta og God's guidance and provision. If will ba na ni Lord, gusto ba si Lord So mo na siyang ako ang pagkuan.
0: Well, ang with the faithfulness, ang faithfulness, there's only one faithful. And that is God, no?
2: Yes. Kay,
0: bisan pa ugun sa ka dautan sa mga tao, God still faithful to forgive, to love, to sacrifice himself, no nga, bisan pa og how many betrayals, how many mortal sins, but God is faithful, no? Faithful in his promise, no? So faithfulness means godliness, no? Godliness mo nang importante kayo ang ibutan nato ang spirituality or kanang prayer life, kanang gospel, kanang word of God, kanang atong church, kanang sacraments sa faithfulness kami niyo, no? Importante kayo na siya. Ang loyalty, okay? Loyalty is related to some products, no? Loyalty is whatever na mo sulay ko ani, but I will still be loyal, no? Tistingan sa mga Coke, mga lifts, mga Mountain Dew, pero are na kita sa Sprite. Loyal ra sa Sprite, no? So inana, no? So adita sa kwan sa kay atong kisgutan ang papa, no? Sa rin ras anak sa si Sarah na. So siya may bugat ning yang giingon, no, nga resulta kuno siya sa pagpakasala. So kuno may giingon, no, nga may mga hugot ba nga na mabdo siya, no? Ako tong youth sa Amyo, ako tong president pag ito sa youth sa Amyo. Mabdo siya, pero sa iyang uyab, no? Niya, ningon siya sa iyang post nga, this is the only mistake that I want to do it again and again. So, ang mistake ko, no, nga, nalipay rapod siya. Na kay, mabdo siya, na siya anak. Siguro, ang ipasabot niya nga, ang resulta sa iyang mistake, iyang anak, na lipay kay siya siyang anak ba, no? Nga, tinuod man sala nga, wa pa sila makasal, pero nalipay rapod siya nga na siya ay anak. Na, siguro iyang ipasabot, no? Pero kining feeling ni Kuan, dai Sarah. Si Sarah, mo iyang gibati kining Kuan, na dili siya bilong, no? Dili siya bilong. Yes.
1: Siya bilong pas. Dili siya dawat sa iyang mga, like, mihimong igsuon.
0: Pero ang papa, tungod lang siguro sa mga itawag na ito, mga reason ba, ano, mga security reason, kay babae ba ya?
1: Mm-mm.
0: Tungod po siguro sa mga financial reason, ana, para sa iya pong mga, ana bang, the fatherly figure, ngayang gikinanglan, she grows, so matonggi, sagop na gininitao niya iyang anak. Iya ba iyang anak? Ang problema niya kay na siya ay half brother, na siya half siblings, niya, na siya ay stepmother, niya, mo lagi niya struggle niya every day, no? Every day nga mga toxic mga words, every day niya nga feeling, no? Feeling niya nga dili siya accepted. Dili siya love, no? Kaya mo lagi na nga lagi siya anak siya sa gawas. Pero siguro og maanak sa gawas ang pangutana ni og kana bang wala pa na minyo, no, ang iyang papa. Pero ang problema ni pag minyo na iyang papa, no? May gani kay gidawat ni si Sarah sa iyang balay, sa balay sa iyang papa. Kaya usually kasagaran magpuyo na magus mga lula.
1: Niya pads nga sa atong una kunog yun, dili siya madawat yun sa asawa sa iyang papa.
2: Pero but later on.
1: But later on, nadawat na siya. Kaya mara naningkamot na gawin niya. Like, yung ipakita nga deserve po niya nga kuan. Mara love ba? Deserve
0: binutan siguro niya siya. Pero ang problema, ano ba sige kuan niya siya? Gidaog-daog ba?
1: Oo. Oh, muna yung kuan pads.
0: Gipahuga sige, gipalabas sige, gipalimpyo sige. Nagiging mga times, no, nga dili siya pa kuyugon, no?
1: Oo, pads.
0: Mga di siya pa kuyugon, mga big events. Luya sa tao ni Sarah, no? Nga nagpuyo siya aning klase sitwasyon ni nanay. No, pero congratulations, nakahuman siya sa eskwela. Human taon siya sa eskwela.
1: Yan na po siya trabaho, Pads.
0: Yan na, po siya. May tagmaminyo ni Sara, no? siguro, akong tambag ni mo, kwan, Sara, is it's time for you to, you know, see things, see some lights in your situation. Okay, you have been through with you, with that for 19 years. Nya, siguro as na grow na ka, na prove na nimo, no, na prove na nimo na nakahuman kang eskwela, na bisan pa ani mga sitwasyon ngayon ani, mga everyday nimo struggle, pero imo ra gihapon because na si papa nimo, tapos ako nga una nga kwa nimo is you need to decide, no, you need to decide sa bagay maayo nimo nga tuuhan, no, so kanang imo mga igsoon siguro ilara po ng perspective in life. Tinood man ang ilang kwan, pero you are igsoon ba yan mo, no? Kasi igsoon mo sa papa, ay nana, no? There must be some at that point of your 19 years na magkasinabot na ginunta. Kasagaran mga inani, ini mga bata nga dili accepted, mas mo excel na bagyan.
1: Pads. Basig duro tuod nga dili siya accepted sa mga igsoon, Pads, kay basig tuod nga nana siya trabaho, so murag siya may nakatabang dagway sa ilang pamilya. Basig mo na ikuha sa mga igsoon nga hantod dron dili siya kuha niya. Basig mo na mga top dagway ni siya, pwedeng top sa school, ano ba?
0: Basig okay, mo man ni kasagaran sa mga the Filipinos way, no? Basta mas ma-challenge pa magid og mas maka-experience og mga inana nga reality, no, reality of life. O karon panahon na murag lisod na, no, kay murag dili man fighter kayo ang mga bata karon. Dili na kay sila murag tough ba? Tough sa ilang mga emotion,
1: yes, kasi
0: maghigog-higog dayo. Higog-higog na ganito, murag namatay nga gahikog dinhi sa tayasan, no. Mga dili gud makaya ba? So congrats to Sarah, no? Sarah nga 19 years niya nakahuman pag sa eskwela. So ang mindset ng ang wild imagination ni Kuan, Marina nga medyo de-excel niya sa school.
1: Yeah. Basin dito, kay Kuan pa dili man magselos ni mga igsoon if Kuan lang si Sarah Dagoy. Pero ang Kuan magood pads kay accepted po siya sa iyang mama, silang mama.
2: Later
1: mama.
2: On, di ba? Later on.
1: Later on. Yung basi bag napalanggaan kay murag sa kung na Kuan po ni pads, siya rang usang babae. Yeah, pasagaran, puros na laki.
2: Actually for me, actually Sarah, Inday Sarah, no? So 2 years gap ramang yudta.
0: Baby lady mo edad.
2: 27. Yeah. 27 pa ko pads. Yeah. Kuan ka ng, actually, wala kay sala. Wala d'yo kay sala at all. Dili pwede nga ang sala sa imuhang papa ipasa sa imuha. Muna siya akong giingon nga, kita karon kung bata pa ang taa, kung naay bata nga growing and still learning, we cannot judge them. Dili na ta pwedeng maingon nga, wala kay mahuman. Wala kay pulos. Wala kay ingon ani because ingon ani tungod sa anger and nabuhat lang sa imuhang papa. No, kanang sa itong mga tigpaminaw, wala gyud tay katungod to judge people based on what we see and based on what we hear. But let us kanang go back to our kanang self-reflection ba nga. What if one day, maabot po sa panahon nga kita ang nasa iyahang shoes? Is it kanang easy for us to handle? Okay ba nato nga makaya ba nato ang pain nga na-pain ni Sarah for the past 19 years? Diba? So, wala takabalo. And ang akurad yung advice ni mo Inday Sara is since naanamang kay work and nakahuman ka og eskwela, if the relationship even until now nga naanak kay na prove is something like toxic lang gihapon because na kay mga igsuon nga maingon nga dili ka parties amua. Ayaw jud ko na una nga dili ka parte. Number one, dili part number one is party jud ka sa family. No, party jud ka sa family bisan pagbalintong balintongon ang kalibutan, party jud ka sa family. And ikaduha is if toxic na gyud ang inyohang situation, is since you have work and you have kanang degree, no? Kanang degree holder man ka. So, I think it is about time nga makiistorya ka ni mama nimo, kanang parents sa imong mga igsuon, kay anyway dawat naman pug ka, and sa papa nimo nga kinahanglan mo barug na ka sa imuhang kaugalingon. I think people, labi na Filipino people, no, nga labi na sa family nato pads, nga if mo biya ta sa ato ang kaugalingong balay, kay ilang pagtanaw is nitalikod na ta. So I think kinanglan nato na nga i-disregard na nga mindset, because mo na'y pinaka lisod nga decision nga bisag kita lisod siya nga i-decide, no? Pero dilibot ipasabot nga if mulahi na ka is nitalikod ka, gitalikda ni mo ang responsibilidad sa imong papa. Pwede ka inday sara nga mo boarding house, maghimo og kanang make away nga kanang pwedeng ikaw ang mo tindog, mo barog sa imong kaugalingon, and okay ra gyapon ang imong relationship ni mama and papa nimo. So pwede ka nga mohatag nila, no? Pwede ka nga mag-support nila in such a way gyapon nga ipa-feel gyapon nimo nga nagrespeto ka, naglove ka. So mora jud na akong ma-advise, because na-prove naman nimo tanan, bisag wala kay dapat i-prove. Imo namang gipakita nga maayo ka nga igsuon, nga pwede kang mahimo ka nga maayo nga anak. Pero nganong ingon ani lang mang gihapon ang gipa-feel sa akong mga igsuon. Although dili po nato pwedeng dali-dalion ang imong mga igsuon, kay they need time po nga to process everything ba. Pero if the toxic, if the toxicity kanang mahimo na siya nga severe, or every single day in anak lang gihapon, I advise, no, this is just kuan kay based on my experience, no, and good, in good terms ra ko sa akong family, pero at least ba nga it is a self-respect, imo giprotektaan ang imong kaugalingon to commit and sa mga prohibited nga mga acts. So at least bangan mahatagan po ka og peace of mind. Pwede jud kang muhimo ana. So but naro jud but ra gihapon, before jud ka muhimo og decisions, ask God's guidance gyud. O jud ay pinaka option, pinaka best.
1: Pinaka best din
2: na siya. Yes.
0: No, yeah. So one is balihin na siya puyo, no? Like mag kana mag try to have all the transition, no? Transition, yes, Paz. From
2: if ever mangani pas, no, mo abot yang igsuon katong mga basig ma-realize na puhon-puhon pas ba, ato pong iyan po yung mga igsuon nga maka-realize pod ba, if maabot ang panahon nga hikapon na sila sa Espiritu Santo sa Ginoo, then mo duol sila ni Inday Sara, dili pod pwede nga si Inday Sara is iya pong balibaran, iya pong inon nga ay nyo magani kong gi ko ana na ba. So ipakita lang gihapon niya nga maayo lang gihapon siya, no?
0: So muna, no, ang tambag ni Aking, no, nga is to continue the relationship na nindot, dili tubangan to mga betrayal, mga unacceptance o kwanpod, mga sakit, kundili siguro gipasabot ni Iking, no, nga you need to have some rest, no, aning mga toxic, o siguro butan na to some another atmosphere, no, another chapter na po sa iya kinabuhi, to live an independent life but without also decreasing the family bond, no, the family bond, because transition naman 25, dili ni mamadre siguro maminyo gada gwen eh, no, dili maminyo siguro maulay siguro.
2: And it happens to be nga kabalo ka sa katong kintsugi pads. It is a Japanese jar nga
0: kintsugi.
2: Yeah, ang kintsugi, if kabal if nakadungog ka ana inday, moradyo na akong last na ikakuan is the story of kintsugi may be the most perfect embodiment of all trauma, matod pa ni Jay Wolf, no? So in Trauma and Shattered Lives, instead of throwing away the broken beloved pottery, we'll fix it in a way that doesn't pretend it hasn't been broken, but honors the breaking.
0: Yeah, banana siya pa ginana. Idawaton ko na nga na yung mga brokenness. Yes. Oh, pero the process of gathering the pieces together, nindot kayo na siya, becomes a broken healer, no? So, broken siya pero healer siya. Ikaw dai Marlon, so may mga pananaw ani, no?
1: So before ko sa ko apad sa ninay ni comment sa Facebook actually.
0: Ala si Ma'am Joy.
1: Si Ma'am Joy. Shout out Ma'am Joy. Asa man ka karon? Asa man di karon Ma'am? Bitaw so munyang kwanpan. So para kanimo inday Sara, dili man na nimo sala nga nataw ning kalibutan na kay bunga man ka sa dili mayong nabuhat sa imong amahan. Ako'y kasulti nimo inday nga padayon regyud sa imong maayong buhat. Padayon sa imong pagtabang sa pamilya, sa imong papa, nga giila nimo nga imong mga igsuon o party na ka sa maong pamilya. Later on, makrealize na sila nga dili mahayo ilang gibuhat o makita na nila nga importante ka sa maong pamilya. Always pray nga madawat yun ka sa pamilya nga imong gipuyan karon. So, mo to siya yung Ma'am Joy pads na tambang. Mga nagkikinig
0: niyo. Wala mo na yung basiyo mo na diya ka Ma'am Joy.
1: Ka Ma'am Joy, asan is Ma'am Joy? Ma'am Joy, where are you?
0: Ng Macbeth, no? Gawebinar sila. Webinar.
1: Webinar.
0: Mga maestro, kay katong last week na Saturday, kuhan mo to, na yung bagyo man, so gi-cancel. Karon ang
1: ilang. Ay, oo, tuod, sakto. So, nade ni siya ragkuan, marag sambong kita or shot?
0: Nee, nara sila.
1: Ah, silang balera.
0: So, ang webinar is online ra.
1: Oo, online ra pa.
0: Nara sila. So, yun sa may katambag na Mar. Huma naman si Ma'am Joy.
1: So, sa ako agad pa, sa part ni sa Inday Sara, gid no, always do good, regyud. Bahalag ko an. Ay, regyud ko an. Ay, ra pong kalimot nga. Pamilya po ni mo sila. Kay, basi bag puhon pads no, watakabalo basi po ni si Sara, mudato ni Kalit niya. Mwanto na, sama sa silti ni Ik-Ik nga, mukha naglaing kuan, balay, ana, pagamasyag kuan, boarding house ba
0: siya? Mudato na siya. Oh, yeah, basig na siya kasuko, no?
1: Oh, basig ma, imbis ang kuan niya nga, ganahanta niya is, ma-accept siya, yung, it turns out to be, kuan naman, hatred naman naman sa yung mga igsuon, kay lagi wa siya dawata, so basi po dato niya, magkinaunsa, yung mga igsuon, di niya tabangan. So, Inday Sara, kung naminaw man kakaroon, muna siya gikuan nga, always do good, regyud. Bahalag unsa may gibuhat sa mga igsuon. Yes. Kay, at the end of the day, ang kanang pagbuhat ug maayo, mag yun na siya yung resulta yun sa usokan pa na ang Ginoo nagibahala nga magkuan sa imuha. Kay, bahalag di ka accepted sa imong mga igsuon, but you are accepted by our Father in Heaven. Balag, ayaw po ina nga, ang imuhang imuang tawagan ni ya bunga ka sa sala kay usakuan pa na wala mang gitawong kuan gyud no bunga sa sala wala mang gyud because we are created by the image of God mo gina siya kuan nga mo ni pirming gi kuan nga kana bigitong kuan pod kana bang ibuli ka nga inon ka nga maot kay ka ayaw na ninyo na sa mga naminay na minaw karon no ayaw ninyo na kuan nga maot kuan na kay always remember that we are created by the image of God and walay gibuhat nga dili nindot ang Ginoo tanan nindot tanan sakto
2: to Inday Sara po additional rani pads bisan pa og naakay buhaton whether you do good or bad, people has always something negative to say. No, bisan pag magbinuotan ka, ingnon ra ka na nila nga pakitang tao yan, ana ba? Nang if maghinilas po ka, ingnon po ka nga, kay abing nakahumanan, anay degree, mura nagsikinsa, etc., etc. Actually, the noise, ang kahugiyaw sa kalibutan is kinahanglan imo na siyang i-learned nga, imo siyang butangan og barrier para dili ka maapektuhan, no? Kay bisan pag unsay imong buhaton na adyud nay masulti ang uban, but always remember na buhi ka dinhi, na himugso ka dinhi sa kalibutan, not to please people but to please the one true God.
1: Amen.
0: Amen, no? So daghan na kayong mga kuan no, mga nindot nga nadunggan si Sarah no. So ang ako na sa mga kinibang mga family nga family members nga nay nagpuyo bas ilaha ba no. So ari siguro ari ko mo hatag og gibugaton di handa pita no. Like if you have working, if you have working na may mga nagpuyo sa inyo nga siguro mga luoy ba no, luoy ang sitwasyon. Pareha ni Sarah no nga supposed to be sa natural nga pamaagi luoy gud si Sarah kay wala siya mama kumpara sa mga igsuon nga naay mga kuyog mga naras papa niya naras mama niya tapos kamo nga naa sa advantage no, so you should show pity and mercy no? Kamo unta may mo groom mo inspired mo motivate no, mo motivate ani mga naglisod sa kinabuhi emotionally financially relationally familially spiritually no nga when you, we are on an advantage we should act like a mature responsible person no, like a brother no, like a kuya no, na someone na we do not use our power, you use our advantage. Sa mas mga igsoon, advantage man ni sila, no? Kaya na silang papa, na ilang mama, na nimuyo ragitaw si Sarah, no? Tapos, nakadungog sila ini, na gisulti nila ni mga pulo nga dili mahin. Siguro diya mo fall na sad ang kining competition ba, no? Mag-ilog o kinsay palangga, no, mahadlok nga makuhaan ang pagpalangga, munang kontraho na laman, no? Pasakita na laman, i-outcast na laman. No, pero wala magina, wala magina yung maayong resulta kay we grow, as we grow, maabot magina mga blessing sa kinabuhi, no? Yeah, importante gyud sa humanity is to help each other, magyud. No, to help each other, to motivate each other, to forgive each other, no, to accept each other. No, because at the end of the day, pag mga tigulang na, mga tigulang na ta, na iban, i-bless Ginoo, mga dato na iban, mga uyamot, wala takabalo, no? Wala takabalo na kini mga tao nga luoy karon will be somebody tomorrow. So, wala mabuta mo yung na tungod kay ogunsa. Pero ang point is, no, na mintras na apatadiha, no? Aning mga chapters sa kinabuhi sa family. Ilikayi, likayi ang mga dili maayo nga mga ano bang cultures, no, mga culture, mga kinais, mga bata, no, nga mag-iahay pahaba, mag-iahay kuan pangdaot sa isig ka igsuon, no, nga siya lagi, inana, nga daotan siya, inana, no. So, likayi. And, i-promote no, i-promote ang nindot nga band no, nindot nga accept nindot na treatment to each other no? Lisod kaayo ning bisan sa trabaho no, no, bisan sa trabaho mao gud na no, ma-bring jud sa bata o sa worker ang iyang kinaiya sa trabaho no, maka encounter ka sa mga imo mga kaubag mga trabante na mo toxic mga ining tawa na eh. No, gayon ka nga mura mag lain gud siya ba nang siguro lain siya lain man og na iyang mga kauban wag siya makitang mayo puro dautan so inana no, so for me it doesn't really help. Tanawa si Sarah no, si Sarah no, na nag-anto siya niya inyo hangi daog-daog si mahulog bisik daog-daog gini tanawa nakahuman noon siya siya pag eskwela no karon unsaon man ni nang nakakosman mo og kasakit ani nila. So sa panahos kalisdanan dili magunta si kay ang kinabuhi mura magligid usay nas taas usay nas lalom no, how about og si Sarah nas taas niya kamo nas lalom ato na mabali na sad ng kinabuhi. So ba na, no, nga, mintras na atas taas, niya ang uban na slalom, we do not take advantage, but we help, we motivate people. No? Say na na, kay life is always give and take. No? Because lumalabay lamang tayo niining kinabuhi. Ah. So ni Sarah, no, Inday Sarah, ang tao, masiga process pa siguro ni Sisi ang kagalingo, no? Sabi ni siya, palangga ba ni Sisi ang papa, iyang mama, iyang mga igsoon, galibog siya. No? Libog siya aning love and kinibang toxic words, mga sakit ba, mga insulto, mga pagdaog-daog, mga offensive nga mga words na supposed to be dili isulti sa isig ka family. Pero because of that, kanang gitawag na itong maba nga pantanaw ba. Sama na ni Sarah, day Sarah, so believe in yourself na lang yun. Believe in yourself, know that you are created by God. Although ang imong papa, tinood man na na natintal siya niya, kasala siya sa kaminyo on sa iyahang asawa yun, nakaanak yun mo, but it is not a license, no, nga imo pong mabaon ang pagtanaw si mong kaugalingon. Okay, you are created by God, man. So you are the image of the Lord. So, muna, no, sa imuhang life, pag maminyo na ka, do not let history repeat itself. No, nga, sa imong sitwasyon, so, always, ay imong bana, imong yung i-kuhan yun, instruct yun, no? O ikaw mismo, no, nga, base, a victim becomes a victimizer. No, it can be a tendency, no, nga, si Sarah, kuhan, karon gidaog-daog kay illegitimate, but it can be a history repeats itself. Matintal, tapos makaanak, tapos another Sarah nasad ang, tapos another mga igso nasad ang nag-cycle of this not good na supposed to be mahitabo sa family. So yun, anak. So nimo day Sara, you strengthen your spiritual life. No, you can never take it out of family sin, no? Family tree nga sala. Na maguna siya kanang motumaw ang mga sala, no? Ug ang sala mamunga man siya og sakit. Siguro usa sa ako ang mga advices nimo, you need to seek and look for your mother. Yung mama, no? Asa siguro, suporta na imo ang napapakisa magi ako ang mama. Dili ni mo siya pangitaon kay sudyaan ni mo siya sa nahitabo ni mo nga dili maayo anang imo ang family, imong mga igsoon, half-brother ni mo. Kundili is really to meet, no, the person that is responsible nga mo'y nag-carry ni mo si Muntian for 9 months. Imong mama. Lami maganda, no, nga bisan pag-unsa kadautan sa inahan o amahan, kamong mga anak diyan, di na, mangita mong imong amahan, no? Mangita mo na. Pero ang problema, ani, Sir Ek o Day Marina, no, nga, naay mga ginikana na, naay mga na kompleto pa ning mga gini, pero gi-take for granted rapod ang mga gini kanan. No? Mm. So, mintras na apa sila, bisag unsa sila ka makasasala, pakitaa sila. Kay, you will not be one if without them, no? Na sila mga imperfections, but they are not that na tungod sa ilahang imperfections, you hate them, no? So you need to continue that relationship sa parents to son, no, relationship, no? And the respect, no? And conversation, no? The conversation of life. Importante kayo na siya, no? Kasi basa ko na niya nga kan. Pati ko basa ko na.
1: Kuan pa si Dan Zedric Pats.
0: Siya si Pagong. Kasi siya sulit Pagong. Siya,
1: kami ani Pats, pambuak na lisod na ibalik.
0: Iyan yeah, katong nga ni Sir X. Gibuak, no? Gibuak. Pero the process of
2: restoring
0: the pieces into one is mm-hmm. is very good.
2: It makes you dignified yeah. instead of discarded, disregard.
0: Sa ito nga suju?
2: Kintsugi.
0: Kintsugi. Pinang suju, ilin na suju.
2: Kintsugi pa. Nice kayo siya, no? Nice kayo siya kay ang brokenness kay ilang muna gingon sa ito nga if na yung mga butilya nga mga buak dili na nato mabalik pa. Pero what the Japanese did is ilang gibutangan og kanang gold or silver lacquer like di na di ba nga mahimo siyang beautiful. So ang but iba sabot nga there is beauty in brokenness.
0: Pero na may yun na ang itlog nga mabuak wala na gud.
1: Isod na ng itlog pads.
0: Okay, kuan man namo gani sa ba. Wala na tay oras no. Salamat sa atong station manager Dong Ayan Honor aning Star Radio. Sa iyong mama si Ma'am Erinia Lahato. Lahato mga taga Shaton, no? Sa ito ang mga listeners sa radio o sa ito ang live ni Marina, ni ining Dong Ik-Ik. Thank you ninyong tanan. Salamat sa inyong pagpaminaw. May the Lord bless you. May the Lord protect you always, all the time. No? Ayaw kalimot o mapuhon. Ugma puhon adlaw sa Domingo, no? Adlaw sa Dios, dili adlaw sa tawo, no? Hangyoon ang tanan sa pagsimba. Mga kon aglipay ka hala adto dito sa inyo ang simbahan. Kon UCCP ka hala adto sa inyo ang simbahan UCCP. Kon sa Badista ka hala adto dito sa Badista. Kon Katoliko ka simba sa simbahan, no? So ugma puhon adlaw sa Dios. Sa manang atong adtuon ang atoang Amahan atong Ginoo tas langit. Ninyong tanan, thank you, thank you, thank you. God bless you, God bless you always. Sa sunod na pong Sabado, usab sa Stalan Takna o Higayon, alas 12 ato sa launa, pananaw sa Kristohanong Kadunggana. Kinabuhi.
3: Maukad atong tulumanon nga pananaw sa Kristohanong Kinabuhi. Uban ni Reverend Father Archie Turoy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panag-uban, diri lamang sa inyong paboritong sibyaanan, Ayaw si Piata. Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, La Una, 4.
6: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
7: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia nagsapuang sa imong saluma.
8: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang naginusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Totoki lang di ba dagaton ka. Hinaot pa unta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Aloy sa Dios, maayo raman. For information of everybody, kaning ato ang programang Tudling sa Mga Garay. Tudni kaninyo sa mga produkto nga nindot kyo gaayo kaning Wonder Herbal Oil. Kaning haplas nga walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita. Vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus. Ang atong Vitron Drops. Atong Vitron Syrup. Atong Vitron Tablet. O ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care. Para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himuid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ni mga produkto nga naalikod din ng programang Tudling sa Mga Garay. Way pulos ning programang Tudling sa Mga Garay kung wa ning mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Alang ni kaninyong tanan mga pinalanggan din paminaw. Miabot ka daw huyop sa kagabhion o sa kanino nga hayag sa kahilumon. Ibiya ka laom ang kasaba sa hangin, pansapalibot presensya nimo nagpabilin. Sa kapultahan, bukas sa pandili mahidang, sugilanon nga naputol wala pamahuman. Bisan sa paghanaw din ragihapon ko, kaya ang pangandoy di gayon mawala nimo. Kaila ko sa tingog sa imong mga tiil, makapahimutang o makapaluya sa kasing-kasing gilay. Dili ko langiyong dili ka bag-o, ikaw ang gugmang multo nga di ko mabu. Bisag mulupad ka daw ambon sa panganod, naglaom ko nga duol ka, dili mapanos. Bisag musod o mubiya ka gihapon ang akong kasing-kasing nakagapo sa imungahan. Ikaw ang kasakit nga di ko maikiasan, samad nga way kalinaw, pirmi nagawas. Apan bisan kasakit ray akong ikupta, mas piliyon kong masakitan kaysa mag-inusara na lang. No, ay po. Alang ni kaninyong tanan sa Tudling sa Mga Garay.

0: Atod kaninyo sa pinaka-the-best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Basig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mga mo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Juan de Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Nanindot ba ni ato Juan de Herbal Oil ay? Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo. Juan de Herbal Oil, proven and tested na eh. Pastilan, na ikaw ka magmahay. Kay perti nindutang ato ang produkto ng Juan de Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, gisakitag tiyan. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang kapas, suksok ba? Juan de Herbal Oil. Paminawa, oh. Nice testimonya sa nagamit sa produktong Juan de Herbal Oil.
1: Nagkadawat na usab kitag mensahe, matod pa, nagpasalamat sa Juan de Oil tungod na sudlag mananap ang iyahang dalunggan. Atong tawagan, araw atong masayran kung unsa bagayod ang nahitabo.
2: Hello!
1: Ma'am, si Ma'am Riming Dinapo ni Ma'am sa Gutalak, Zamboanga del Norte.
2: Yes, Ma'am.
1: Oo, Ma'am, nakadawat ko sa imong message. Nagpasalamat ka sa atong Juan de Herbal Oil kaya nasudlag mananap imong dalunggan. Naunsa man itong pagkaunsaa, Ma'am?
2: Oo, kung mag-testimony unta ko kay Juan de Herbal, nasudlag man ko na dalunggan ko manap, Ma'am, niya kong sakita. Akong itisigay patulo sa Juan de Herbal Oil. So, wala man yun, Ma'am, namatay yun man na napakaugmad na ko ba ang nasulod.
1: Pagbutang ni mo o Juan de Herbal Oil, nawala ang mananap si mong dalong, or ni hunong ang kasakit, kaya namatay na di ay.
2: Oo, kaya naku naman kapag murmo ka, pakapaw, naabot na sa akong ildram, sakit na kaayo.
1: So, usara ni mo kabutangan sa atong Juan de Herbal Oil, Ma'am?
2: Yes, Ma'am, kasarag yun, kasarag yun katulog, kaya madlok ko ko, kaya basing madaot sa akong ildram.
1: Mm-mm.
2: So, ako na siyang itampulan, testingan. Wala magyudahin, Ma'am. Magyudahin, tigpila kami na dos na wala, Jun.
1: Dagan kaing salamat, Ma'am, ha, sa imuhang testimonyat.
0: Ngunan na, ka-efektibo ang Juan de Herbal Oil. Juan de Animal Vita. Magkalimot ka ito ng buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, misdaw, guban pa. Gamit na sa produkto ng Juan de Animal Vita. O ni makatabang, uy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhig mga kahayupan. Mapabaka, kabaw, baboy, mana. Gamit ka o Juan de Animal Vita.
3: Ako si Clarita, Sabuero, Padayhan, taga Buntasilo, Mantika, nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga talungod o gagmay pa kay sila taloy sa Ginoo. Maayo kayo nila ang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuod nga na sila gitambati among mga baboy. Gikalibanga among baboy pag-inom sa Animal Vita na nga ulian din taon sila. Nga paspos na kayo mukaon, maas mandali kung nga mga maldito, maldita, mga laki magbaye, mga kuha na tayo, kanang askil na kay buyag, taman sa makadungog aning Animal Vita. Makapalit na sila, kay digid sila magmahay, umagamit sila, malipay sila sa ilang paggamit ba.
0: Ngunana kanindot ang produktong Juan de Animal Vita. Mga pinalangan, digpamina Juan de Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris, magamit ang Juan de Banaba Plus. Proven and tested eh, paminawa o testimonya na gamit sa produktong Juan de Banaba Plus.
4: Ako di ay si Emeros Dilialon, taga Dalungdong, Joaquin Masias, Zamboanga del Norte. Nakasulat ni Juan, aning Juan de Banaba Plus, Juan kong UTI, dihilampan biya ko ato ma'am, magtakig na, panugnaw na ba? Pero nakasulat sa Juan de Banaba Plus, na okay jud siya ma'am. Wala na siya na ako ma'am, sa nagsakit sa kilid, usagi po ko nga nakagamit, nga epektibo gid siya.
0: Unana kanindot ang atong produktong Juan de Banaba Plus. So, di ba? Magpagaray ko sa mga Masandaan family, Bidal family, Dagsaan family. Nagpagaray Elisa sa Barangay Tumpagon City. Mayo unta nga di na mawa ang Juan de Animal Vita kay nindot gyud painom sa mga kahayupan. Akong ipagaray si Puring, Floramic, Kyangkyang, Hira, Liling Kaniba, Nari Patilano, Lisa Jonali Jr. Andam. Ginos Inisito, nagpagaray Lulong Hira sa Bitahon, Lugait, Pisamis Oriental. Pagaray ko sa tanang taga Butiok, Sumilihon, Butuan City, pagaray ni Lola Bor. Malaski yun ni basta makadungog, malagsik ni, malagsik yun ni basta makadungog si imong bala, Kuya Carlos. Itong atong mga kaigsuunan niya, kung gusto mo ganap itong inyong anak, bago na tao, taman 1 year old, dilidaling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mao ni pinaka the best nga vitamin sa mga bata nga bag-ong natawo taman 1 year old.
5: Ay ako dai si Lunesa Lungkob diri sa North Mapang Rizal subod ni Norte.
6: Ah, sulti ime ma'am kung unsa ka epektibo ang Vitron drops sa paggamit diya sa imo ang bata.
5: Pagsugod na mo ani kanang gikan kanang pagpanganak ginako, nagpalit din ni Vitron kay nakadungog lagi man na inyo ang kuan lagi programa nga kanang tubling sa mga garay man among gisulayan ni amo ang gamay sus karon mga kadua ka adlaw among gigamitan din pag human adto nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din di pagpukaw na di mo mata dugay kay hing mata din nakuratan ko kay ngano man ning bata ngano ano man hinoning mata na, na pero magnaigo dugay kay sa kuan ba vitamins ko mas epektibo dyan yung kuwan kaning Vitron drops. Anak ko ba na lagi no kay nga tulgo na hinoon siya pasag din na ming angay siya sa vitamins anak ko lagi ah tura ni ikuwan na tura ni continue og painom kay kanang yung angay man siya di karun dyan nagupat ka bulan sinang ka na timbang siya og kuwan 8 kilos siya magupat pa ka bulan din kusog bukay siya mututoy sir din kung sus balik hindi yung Vitron nindot dyan siya ipikto dyan.
0: Nana ganindot ang produkto nga Vitron drops. Ang Vitron syrup na yon para din sa ato ang mga kaigsuunan nga naay mga anak pod nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon bugo-bugo sa klase. Di pa gyud kayo hinga tulgon. Morning Vitron syrup kay vitamins plus iron gyapon eh. Para ni sa mga anak edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya nagamit siya og Vitron syrup.
7: Ay, ako din si Richard Chubar, nga taga-Tangkol, si Polo City. Akong na-experience sa Vitron, okay dyan kaya. Kaya nakita mo ko na ako sa akong anak, ma'am, nga sa iyang edad, kulong siya mukagutan, hindi siya kasul ba? Diyon, kung kuhaan siya ka na active siya nga pagkabata, ni samot ko siya pag-active. Dari na po siya makasabot, ma'am. Diyon, kailangan di po siya masakit doon, sahirin siya.
1: So, ang imuhag yung nakita nga hinungdan aning tanan, dakog ikatabang atog yung produktong Vitron.
7: Yes, ma'am, kaya kanaramang yun po nga, vitamins ang among ipainom niya, sugat-sugat. Nindot kayo
0: nakuha
7: ang Vitron.
0: Ingon na kanindot mga pinalagan tigpaminaw ang Vitron syrup. Ha? Unang inyo na testingan suwayan gamiton kay epektibo kay natong produkto nga Vitron syrup mga pinalagan tigpaminaw. Vitron tablet po. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, kinatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit og Vitron tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa unsa na nang hunahuna nimo gamit og Vitron tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron tablet gyud ang atong gamiton mga pinalangan tigpam. Epektibo ni Vitron tablet, tingi gani. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produkto Vitron tablet.
8: Ako si Koan Colin, Lusada.
0: Taga?
8: Kanya, nagtulog po sa Koan, tubo-tubo kadwiser garden soil.
0: Mm-hmm. Sige, Salty Amy, unsay imong nabantayan sa paggamit aning Vitron tablet?
8: Ang ako na kuhanan kaning paggamit sa aning Vitron tablet, kay dilimanggod ko kato, kunya, huwag matulog ko, kiyong-kiyong ko, mata na ko, hapit na lang maadlawa ko, huwag ko kato, maunang nakabati ko sa radyo nga, na di ay Vitron tablet para sa mga kuhanan kanang di makatulog, insomnia, nag-testing ko, pagpalit, unya, piniro ako gipalit, upat ka buok. Unya, kay, nakaangayon ko, nakatulog man ko, karon mauna gid ako gininton, Vitron tablet.
0: Ingunana kanindot ang produkto nga Vitron tablet, mga pinalanggang tigpamin. Pag-aray ko ang isuon si Jose Sumili.
9: This is Amapola Broadcasting System.
0: Wa nga si Manang.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ato expose sa init, ulan, sige tag kaulanan, sige tag kainitan. Rider, mao na trabaho sa rider, maulanan, mainitan sa ay, di ba? Kaya di mo na matagnan imong weather, no? Kanang driver sa tricycle, usay mapiksan po kanu bisag na atop, di ba? Init kayo. Kung prone kay ka sa Subao, Hilanat, Ubo, naka na nga kon ba? Naka na nga ano, dali kay ka magsakit, ngano man? Imong lawas kulangan sa vitamin C. Kinahanglan nato na butangan upod supplement ka vitamin C kay dili man kakaya na imong lawas og produce og vitamin C. Gawas lang kakaon kag mga pagkaon nga puno sa vitamin C. Degwa. Mo na kinahanglan ka na mag-outsource. Mo nang dia musulod ang kaimportante aning ato ang produkto nga Wonder C Plus. Ana kanindot sa Wonder C Plus kay kanang pwede tanan all walks of life. Ngano man? Naman may Wonder C Plus nga drops. Kanang bata nga bagong natao taman 1 year old pwede man ato tirahon og Wonder C Plus nga drops, no? Unya na pud mi Wonder C Plus nga sirap para po na anang 2 to 12 years old nga bata, duha ka tuig taman 12 anyos. Unya na pud mi Wonder C Plus nga capsule nga mo na ginainom ni Kuya Cardo gikan sa 13 anyos pataas. Mo na kompleto na. Kanang atong Wonder C Plus vitamin C kompleto na. Mo na nga ako kamo naminaw karon ako. Dili paghambog kay hambugiro no magitadaan pero dili kay kadulot na to usahay ng Subao o guban pa kay nag-take lang kita kanunay og Wonder C Plus nga capsule. Muna'y ginainom na to kanunay. Dako, pag nagtabang na to. Wonder C Plus nga capsule. Ha? Katong atong mga kaigsuunan nga kuan, kanini ang naay almoranas, huwag magin po yung muangkon na ng sakit agad kay mauwaw ba. Pero kung naa ka, nabitaw ka ng sakit, ining magbawas ka, naihubag diha imong mahikapan baka naunsa ba na, imo nang gamitan og Wonder Hemo Aid. Muna imong gamiton Wonder Hemo Aid. Para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na mga almoranas ha, Wonder Hemo Aid ang inyong gamiton. Muna yung nindot, Wonder Hemo Aid. Pero kung high blood ka, saka lang kalit na imong blood pressure, o niya, traidor ba na nga sakit, ayaw kag kumpiyansa, paggamit dayon og Wonder Cardio Care. Gamit kag Wonder Cardio Care. Indot mo nang Wonder Cardio Care kay imno nimo mo normal mo nang circulation dugo sa imong lawas kay ang gikinahanglan mi nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya. Ni napuno na nag cholesterol imong lawas, di nakaagi ang dugo mo nang 130, 140, 150 ay blood naka. Pag inom mo Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas. Ba? Katong-atong mga kaigsuunan bitong gididaan sa pagpangapi. Ang mga panahon nga ano nga. Kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi kay taas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee. Wala ni kuidao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choke ragyod. Wala kay angayong problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot pa ni kay more po ni herbal kaping akong natilawan nga dili pod lang to niya dili pod manimaw herbal gid ba lami gyud sa laktor ka pagkastorya lami og mag-enjoy ka sa ato ang Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuunan na nga kani gyud atong gamiton ning Wonder Herbal Coffee parte lami ah lami gyud ning Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan digbaminaw. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Wonder Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Wonder Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kamalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee. Kuya Carls, pag-aray ko sa barangay Kipo, akong kuya Bubong Bakayo. Kadungog ka sa tawag aning 0935-9101-387 from BBJ in Bakayo, Sambugoy. Pag-aray ko nalang Budo Magdalan og Mirian og Juby Torigusa. Pag-aray si Irene Magdalan taga Sikihor. I-greet lang ko sa akong mama nga naghigda, akong bana. Nagpag-aray si Angeli from Tuno Don Victoriano. Mo-request kong song Crazy Love from Kim Chu. Pag-aray ko ang asawa nga na-addict sa imong programa nga tudling sa mga garay ko. Ay mo galimot mga pinalanggang digpaminaw nga naagitay balak writing contest dere. No? Ania, welcome good ang tanan.

Kung gusto mo mapadalag balak, kailangan mo tayo premyo. Tuo day mo ganang kwa ni, ganang wani premyo nga, naman ni premyo gun. Dinagko mo ni atong premyo din eh. Ang atong first prize kay 3,000 niya, niya. Second prize, 2,000. Ang ato ang third prize kay 1,000. Kinanglan lang magpadamog balak, inyo lang pong, ganang ninuton po ninyo ba? Ganang napi, rhyme mo niya. Ang pinaka-importante yung kasi balak, kanyang ipada, maabot siya og 5 ka istanza. No? Kanya kanang kada istansa na to, kinanglan, ang minimum 4 sentences, gina, no? 5 ka istansa, unya, minimum of 4 sentences, muna inyong ipadadri sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Dayon, pwede LBC, GRS, pwede po da GNT. Ang ato man lang address kay Kuan, RSV Building. Purok Ono, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ano ra? Abot mo na diri kay, daghan na pong nakadumduman yung RSV Building. Oh, dayon, ina na lang ka simple. Dayon, gawas ana, kaning ato ang kuan, kaning ato ang tudling sa mga garay nga balak writing contest, pwede po mudawat og entry ng ipaagi diya sa Messenger, dito baka sa page, no? Pwede po. Dayon, kinanglan ang balak kanyang ipada kanang napoy, napoy rhyme, o niya, napoy topic, di kay gasalaag ba? O muna ito'y kinanglan, so Tibuok, Visayas, o Mindanao nga kamaong mag tagik og mga pulong, kanang mga Ludabi ba? Oh, Ludabi. Pwede na ipadaan ninyo kay si Kuya Cardo, willing yung kayong muhatag o kinabuhi anang inyong mga balak kay padaan. Dari maluoy po muna ko. Tarong nga po nyo. So what kay, buting lisura biya po basahon ang balak o matarong hanay. No? Kay kada bulan, mag-proclaim tag winners. First prize, 3,000. Second prize, 2,000. Unya, sa kalibo din ang atong third prize. Kanang first o second, ang maghatagan na RSV Life Care Marketing Incorporated, ang third nga sa kalibo, si Congressman Attorney Marlo Bangkoro sa 1st District of Sambuanga, Sibugay ang maghatag po dana. Salamat sa inyo makanunayong pagpaminaw. Mga pinalanggang tigpaminaw. Hindi pagkatao kaning kalibutan, giamuma sa inyong mga ginikanan. Gihatagan og maing pagtagad uban ang inyong mga panginahanglan. Di pa eskwila aron sa maabot nga panahon kamo makahuman sa inyong pagtuon. Sa nianang paagi ikaw makabaton sa maayong kaugmaon. Aba ni abot ang higayon ikaw na hitumpawak sa kadautan. Tungod sa paguban sa mga barkada nga walay hibang kaagad. Bisan pa ni anak kamo sa inyong ginikanan dili mahimong talikdan. Tungod kay kamo ang tipik manog kabahin sa ilang mga dunghan.

doon sa kapag-amuma. Ikaw nakasa, kanila doon na sila o gangilang ang ilang pasaylo pa ngayon. Ah. Kung sila may kasaypanan, ayaw panukos paghatag o pasaylo ng tunila. Aron sa Ginoo, ikaw hatagan sa akong gugma o grasya nga iyang gitagan. Running title sa balak nga ang kabataan. Mangayon lang kita tingalig pasensya ni Dr. Jose Rizal. Kaingon mi as Dr. Jose Rizal nga ang pag ang mga kabatanunan mo ay paglaom sa atong nasod. Mangayon tag pasensya kay uban karong mga batanon, di na gyud paglaom. Oh, kay sige na magsuyo pa ng utot sa demonyo. Balik namang siya bukoy. Alang ganin yung tanan, tudling sumagaray.

0: Pusong uhaw, giuhaw ako.
1: Ando na koy? Ricardo Villaronte mo ingon ng Diyos sa itong alagaran, binagis tinuray ng pagservisyo siya mga katao.
0: Maing pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, la una, 35.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog ikan niini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subiti tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: kamustag maayong adlaw Sabado kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Sa gala ni Ate Arlene, ayong kini ang inyong ubos ng higala, Ate Nova Abanyel. Sa gihapon kita maghatag o pagtagad niya itong mga swat kaagi sa kinapuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa mga katuigan niya ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling lapas sa panunduman. July 18, 2026, lang iswatan po na sana ang atong paghatagan o pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngala, Roxy. Stand by Roxy, alam si mong suwating atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Secret love story. Of course, brought to us by NAS Herbal Capsule.
1: Ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan, ang bagong NAS Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapaggang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan magkapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alam sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong NAS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
2: og labaw sa tanan, maka-improve sa ato mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini, available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
0: Kung pagtimbaya sa tanang mga katanaw sa itong live karon, again, stand by Roxy alang sa mong suwat ning atong dramanon. Sincerely, Ate Arlene, Secret Love Story.

Tunan ako sa mga ginikanan. Nagkabulag sila o nakabaton o kanya-kanyang pamilya. Samtang ako, ila lang gibiyaan sa mga apuhan sa father's side. Nagdako ko nga wala na kasi nati sa pagmahal o pagpangga sa mga ginikanan ate. Tungod lagi, kay iabandon ako nila mama. Sila lola o lolo na ang nagpadako nga rikan ako ate. Apan bisan sa akong mga apuhan, kulang ko sa gugma o pag-amuma ate. Kanunay nilang ginapamukha ka na ako nga wala ko'y pulos nga pagkatao. Liwat ko nuko sa akong mama. Nakaingon ko ate nga unfair kaayo ka na ako ang kinabuhi. Wala na gani ko'y ginikanan. Dili pa ko palangga sa akong mga apuhan. Kanunay na lang ako mga sayo pang ilang gakabantayan ate. Nakita na ako nga mas palangga nila akong mga igagaw. Mas ga-care sila nga to kanila ate. Pag-abot sa pagkaon, mas dako ang ilang hihatag kanila. Samtang ako, halos dili hatagan. Sila dili ipahugas og plato. Apan ako, yaw-yawan pa kung dili dahil na kumahugasan ang mga plato ate. Bisan nga naa pa ko'y gatiman nga laing trabaho sa balay. Ug makakwarta silang lolo, palitan nila og sinina ang akong mga igagaw. Samtang ako, tagasalo lang sa mga sinina nga gilumaan sa akong mga igagaw. Matag Christmas, nindot kaayo ang ilang madawat ng mga regalo. Kanang gusto gyud nila ate. Katong gibutang nila sa ilang wish list sa among Christmas tree. Samtang sa ako, wa gyoy gakatuman sa akong wish list. Busa anak dako ko nga dunay resentment sa akong lolo ug lola ate. Lakip sa uban akong mga igagaw. Dinhi na nagsugod ang akong pagrebelde ate. High school ko sa diha, nakat-on ko sa pagbarkada o mga bisyo. Siguro tungod kay feeling na ako nga wala na'y nagmahal ka na ako at inov. Na'y mga higayon nga makapangutan ako sa kong kaugalingon. Nga nung gipanganak pa kuman ko aning kalibutada. Kung mag-antos naman day gihapon ko ate,

tungod lagi kay gapabadlong naman ko sa akong mga apuhan, kapilan ako nila napasakitan ate. Apan dili na ako nila matandog, kay naging bato na ang akong kasing-kasing. Ug na-immune ako sa mga sakit nga istorya, kay lang ginalabay nga rin ka na ako atino. Dili na ako gakadutlan. Ug tungod sa akong pagrebelde, ipaundang ko og eskwela sa akong mga apuhan ate. Ugani ila pa kong gipalayas.

nakaw ko sa panimalay sa akong mga apuhan at tinof. Nihigayon na nabati na ako nga. Murag miluag ang akong kalibutan, ate. Murag kog langgam nga nakagawa sa hawla. 15 anyos pa lang ko atong higayon na, ate. Ubisan asa ko nakipuyo sa akong mga higala. Hangtod nga nakapuyo ko sa akong higala nga si Jess sa ate. Siya'y magulang nga lalaki, si Randy, 19 years old. Nangulitaw kini kanako at Inova. Upila ra may sugilanon. Nagkahigugma ay mi o nakabaton og relasyon. Aban amo kini gitago sa iyang pamilya, lakip kang Jessa ate.

do sa kaadlaw sa diha, kamera duha ang nahibilin sa panimalay. Iya kong gisulot sa kong kwarto. Nagdala siya og ilim nung makahubog ate ug nag-inomi. Usa dihang pareho naming hubog ate. Gisugda na niya og hubo ang akong mga sapot. Laki pang iyang mga sapot at inof. Ug tungod kay hubog kayo ko, wa ko'y tumang katakos para panalipdan ang akong pagkababayi ate. Sa laktod, na-rape ko ni Randy ate. Grabe na akong hilak. Ug suko kayo kung ato kaniya. Kay iyang gipahimusla ng akong kahuyang. Apan gibaharan ko ni ate nga dili kumutugan sa iyang ginikanan. Busa milakaw ko nga walay pananghid ate. Ug niadto ko sa akong isa kay higala. Gipangita ko ni Randy apan nagtago-tago na ko ate. Kay nasayod ko nga iya kong ipapauli silang balay. Ug iya na pud kong gipahimuslan. Ug dito, miuban ko sa kong higala sa Cagayan de Oro City para manarbaho. Tuod man at inof, nakatrabaho mi isip katabang sa usaka panimalay. Upat mi katuig dito ate, nagrasyahan pun mi kay butan ang among amo. Apan mihawa ang akong amiga kay lagi, kaslo naman siya. Miuban na lang pud ko sa iya, ug uli at inof. In short, nanguli mi sa among lugar ug nakatrabaho ko sa usa ka bakery ate. Hangtod nga nakita mi sa akong uyuan. Iya kong giingnan nga may pakuno, ako ang magbantay sa iyang apo, dobliho niya ang akong swildo. Tuod man ate, nisugot ko. Igagaw nga itago na lang nato sa pangalang Erica ang nahimo na akong amo ate. Sukad pagkabata, awayon na gid mi ni Erica ate. Kay palaaway man kayo kini. Super spoiled sa iyang mga ginikanan ug sa among mga apuhan. Busa sayo kini na buntis o nakipag-live-in. Ang iyang ka-live-in, si Louie. Anak sa dako nga negosyante sa among lugar ate. Pareho silang spoiled brat sa ko igagaw. Pareho silang walay trabaho o nagsalig lang sa ilahang ginikanan. Magsig-iya lang sila og lakaw ate. Murag ulitaw og dalaga. Silosa kayo to ako igagaw at inov. Busa walay magdugay nga yaya sa ilang anak. Ang mga idaran pun nga mga yaya, dili makaantos sa iyang batasan. Sa dihang naging yaya ko sa iyang anak. Sobra ko niyang giselosan ate. Sa akong huna-huna, dapat lang. Kay mas gwapa o sexy man ko niya. Napansin na ako nga gatutugan ko kanunay. Sa iyang kalivin nga si Louie ate. Apan wala ko kinihatagi o pagtagad. Walay adlaw nga dili sila mag-away at inov. Maluoy na lang ko sa mga bata. Unya, madamay rab ako sa kainit sa ulo sa ko'y gagaw. Ako kanunay ang mabuntungan. Sutian ko niya ang mga sakit ng istorya ate. Apa, nagtimpi lang gid ko para walay away. Kung dili lang gid ako ang akong sweldo dugay, ra ko nga nihawa ate. Hangtod sa kaadlaw. Nag-away si Louie og akong igagaw. Ipasangilan ko ni ate nga ako kunong gisiduce si Louie. Grabe iyang pamasangil nga rekan ako at inov. Halos dili na ako makaon ng iyang mga istorya. Sa akong kalagot ate, ako kining gihimo. Kay gusto lang gid ko nga makabalos at inov.

atong higayuna. Nag-away sila o miuli ang ako igagaw sa ihang ginikanan. Kay maumang yud kini ang kanunay niyang ginahimo ate. In short, kami lang ni Louie ang nahibilin sa balay. Ang buton sa'y akong nakaon ate. Mito karma ng akong pagkapilya. Dituyo na ako ng magsuot o see-through na pangkatulog ate. Ningawas ko sa sala. Nasayid ko nga gadula pog ML si Louie kay saba pa man kay siya sa sala. Og sayid ko nga gisundan ko niya sa iyang mga mata og galit lang na namilit sa iya sa iyang mga kauban sa dula. Sakit ko no ang iyang tiyan o mag-CR siya. Napanasayod ko na nakuha na ko ang iyang atensyon.

Gisundan ko niya sa kitchen kaya nag-inuman kong tubig at inov. Talit lang. Nga giduol niya ang iyang lawas nga rikan ako ate. Nabati na ako ang kainit sa iyang lawas. Wala na ako sa pugi. Nga makuha ang akong pagkababay. Naging prank ako sa iya ate nga dili na ko virgin. Isugid ko nga to kaniya ang tanan na na-rape ko. Naging honest ko nga to kaniya at inoof. Kapan matod niya, wala ko na siya ilabot. So good ato at inoof. Itugyan na ako ang akong pagkababay kang Louie. Wala na sayo nang ako igagaw nga ginagamit ko ni Louie anytime nga gusto niya. Kay matod pa ni Louie, mas ganahan siya kung ako ang iyang kapartner sa kama. Ning higayuna, mas ganahan ko ang ilang away sa ko igagaw at inov. Hangtod gagipabulag na sila mga ginikanan. Apan padhayon gihapon ang among sikretong relasyon ni Louie. Gakita gihapon mi sa tago.

sa pagpanglabay sa panahon at inog. Nakita na ko nga nagbag-o na si Louie ate. Naging responsable na siya. O kabalo na magplano sa kinabuhi. Natapos niyang iyang kurso nga business management. O wala ko nagtuo nga iya kong pakaslan at inog. Nagpasalamat ko ate nga maayong mga tao ang iyang pamilya. Ila kong gidawat. O karon malipayon ako kauban si Louie. O among duha ka mga anak. Nasukuman ka na ako ang tibuok kong pamilya tungod kay akong giilog si Louie kang Erica. Apan ang tinuod ni kong maate, magmalampuson kini. Taliwala sa mga pagsulay. Mapasalamaton ko sa labaw nga makagagahom nga. Gihatagan ko og pamilya, bana, duha ka mga anak kong mga in-laws nga nagmahal o nagbangga ka na ako. Buta nga dugay na nakong gihandom sa akong kinabuhi at inov. Dili gyud ay nato matag na ang atong kapalaran. Ang unang yugto sa mong love story ni Louie, nagpabiling sekreto ate, na kami ra ang nakabaloong nasayod. Apan sa bagong yugto sa mong relasyon, wala na miya ngayang itago pa. Dinhi na lang kukutob. Sincerely yours, Roxy.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
2: Ningnans og you in the Paris, kay akong papa, gagamit man po ani. So, sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. So, kad nga nakainom na po siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi, kuhaan na lang, kanang duhak kabisis na lang, nang sa gihapon akong paliton, mamoy, inaagin sa'yo, alibyo, kuhaan yun sa provident tested yun na mo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Gulnan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Salamat, Roxy, alang si mong suwat kaagi sa kinabuhi. O gingon man, sa doon mga suking tig paminaw ning aton tulumanon. Sincerely, Ate Arlene, secret love story. Mga higala, dili lalim ang kaagi ni Roxy noong midako nga wala nakatagamtam o tinuod niya pagigugma o pagamuma. Nasabta na ako nga ang iyang kasing-kasing puno o kasuko o kasubo. Mao ka na, tingali ang hinungdan niya nung dalira para kaniya nga. Nadawat og atensyon, bisan asan niya kinimakitan. Pamasin nga, mauna ka na ang makahatag niya, gugma. Apan mga higala, alang ka na ako. Miskan pag-unsa kasakit o kapait atong kaagi, dili ka na igong rason para makapasakit ta sa laing tao. Sama sa nahitabo kang Erica, na tuod man, lain iyang pagtratar kang Roxy apan, dili gihapon sakto, kasulayan o sudlan niya ang relasyon sa magtiayon. Angay na tong timanan nga ang pagpanimalos mga higala, tuod, makahatag ka na ito temporaryong katagbawan. Apan sa iliwit, mas daghan pa kinig mamahimong negatibong epekto. Alang ka na ito. Before tamulaho sa undahan, ato sa nang ipang acknowledge ang ato mga suking tig subaybay. Hi Atinos, pa shoutout to Josie Arante, watching from Bacolod City. From Mariano de los Santos, pa shoutout ko sa tibuok pamilya de los Santos, di sa Villanueva. Sige, give me upaminaw ni mo kada Sabado Atinos. Thank you so much. Grabe yan sa kaagi ni Roxy, oy makatubag mang putaw gahat sa radyo. Hinaot magpaday ng ilang maayong pagpuyo ni Lowy from Danilo Alcantara. For Francis Dagatan, hinaot magsilbi kining leksyon sa ubang mga batan-on nga mag-amping sa ilang mga desisyon sa kinabuhi. Bisan doon sa pagsaway sa iyang pamilya, ang importante malipayon na siya karon kauban ng iyang mga anak from Gray Silvano. Ayaw paminaw mga chismis sa uban bahin kanimo Roxy. Ang importante giyatiman nimo og tarong ang imong bagong pamilya karon from Joel Macasero of Norala, South Cotabato. And shout out to Jel Dumano Colero Lanayan watching from Abiyawan Dalirig Manolo Forti. Chingat man kang Roderick Solis watching from Tetuang, Zamboanga City. Ang tao nga nakatila og kapaitan sa kinabuhi, mas makamaog yud mo ang pingkong makadawat na og ayuhan, di na gyud na gusto mo balik sa kapait. From Orlando Panis of Baybay City, Leyte. Ngon man, kang Elizabeth Ranara Banyados watching from Moncayo, Davao de Oro, Lingaw, kayo mi. Hello DJ Nova, pa shout out sa Ligan family, Butad family and by Losis family from Catherine Ligan from Barangay Tubigon. Walay tao nga perpekto apan pwede ta mag-usab para sa kaayuhan sa atong kaugalingong pamilya from Arnel Salva of Daan Bantayan. Shout out to Mary Grace Magkilat watching in Isabela Occidental. Ingon man, shout out ko tinaw sa kong pamilya nga naminaw sa imong programa karon from Danny Lerona of Domingag, Zamboanga del Sur. Paspas kayo ang dagan sa panahon. Ang importante, wala kay gitumban nga tao karon o nagpuyo kaug malinawon from Sarah Jane Jensen. Tinaos, always good go. Nagapaminaw ni mo from Romilda Sardua Gravino. Hello, Atinoves. Pakishoutout si Kizon Nara Juvelin watching from Calamba, Misamis Occidental. From Ana Lu Flores, malingaw gid ko anim programa nimo matag Sabado DJ Nos. Shout out sa kumbana nga si Juni nga padong pamusulod sa iyang shift sa trabaho. So king tig paminawan pod nimo siya matag Sabado. Thank you so much. And from Cherry May Dumandan, ang kagahapon dili babag para makabaton og hayag nga kaugmaon. Padayon lang Roxy. Dagan kayo salamat kaninyong tanan. Of course, kung kamo adunay mga secret love story, pwede kininyong ipadangat og isend lamang sa atong Sincerely at Erlene Facebook page. Mga gala, balik taman lang sa pipila ka pahinomdom.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cysts o cervical cancer?
8: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang na cervical. Dakod tayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kaya ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulmol ang akong puson. Tungod sa cervical o ang akong gigamit, naulian ang akong balatian. Raimundo, taga Milaya, Waola na
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy, living nuns.

0: kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
1: Nang dili magudti ko kabawas, kan dili ko kabawas sa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Nagagamit po Nance Eye Drops. O maupod ko na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. O naayog na diya ang sambul-sambul o aktan na diya ang panglantaw. O epektibo diya yung nga produkto. Genelin Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Sa makaon sa padaghan kay salamat Roxy sa mong suwat kaagi sa kinabuhi. Roxy, karon nga malipayon na mo o aduna na'y pamilya. Maayo nga nagbago ang inyong kinabuhi o nagmalampuso ng inyong panimalay. Apan sa laing bahin, dili na to pasabot. Kaya ang tanang paagi nga inyong gyagian sakto na tungod lang kay nindot ang inyong kahimtang karon. Usahay ang kinabuhi mo hatag o ikaduhang higayon apan dili kini nagpasabot nga ang sayop mamahimong sakto. Sa katapusan mga higala, importante nga atong hinumduman. Kaya ang gugma dili lang sukdon kung asa ta malipayon sa katapusan. Sukdon usab kini sa integridad, na respeto, ug mga desisyon nga dili makadaot sa uban. Og tuod man, ang atong kagahapon, dili nato mausap. Apan ang atong mga desisyon karon, mao ang maghulma sa atong kaugmaon, sa atong pamilya, ug sa atong konsensya. Once again, dagan kay salamat kaniyong tanan o karon kay wa naman tay igong oras sa sunod Sabado na sa Puhon. Stand by, alas sa itong Health Education's program kauban gihapon, si Doc John Paul de Asis, ang sunod na dayan si Balong the Great. Sa makaw sa pasangala ni Ate Arlene Ayon, kini ang inyong ubos ng higala, Ate Nova Abanyel. Alas sa itong tulumanong, sincerely Ate Arlene, secret love story. Dagan salamat, ugdalay ko na Diyos.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong mama, gagamit siya sa Nance Capsule o sa UID Capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, hiyan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o Nance Capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung Nance Capsule o UID, o nganon yun niya. Galawin sa ginawa, Tierlin, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn.

0: si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
2: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng Nans Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Oh, syempre, alam sa tuhet, itika siya sa program ng Adlaw Sabado. The first open na to, Doc Jan Paul de Asis. Doc Jan, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene, and welcome again sa ito ang Nan's Health Educations Program.
0: Siyempre, alang sa mga mautana, Doc, i-text lamang nila ilang pautana sa 0917-159-5812. Ate Arlene, kumusta ka? Ako si Lolo Gregorio Ponce from Lupisaina, Misamis Occidental. Diehard listener sa radio sa imong programang Sensory Ate Arlene. Nakadungog siya sa Nan's Coffee kay dili siya katulog. Karon maayo na gyud, gimintin na niya ang Nan's Corn Coffee, lami na iyang tulog. Salamat kayo sa iyong produkto. Ayan. Napa, si Ate Arlene, salamat kaayo sa Nan's Corn Coffee with Corn Kernel. Nawala ang ako ginabatyag sa akong kalawasan, hilabi na ang pagpamanhod sa akong kalawasan sa pag-inom na ako nining corn coffee. Dili lang ang Nan's Coffee, apil pa ang Nan's Capsule at ER Aguaid. Salamat sa inyohang produkto. Roy Picori of CI sa Buanga, Sibugay. Ate Arlene, ako si Rinaldo Harden, taga Badian, Cebu. Sa una, dili kay ko makatulog sa diyang nag-take ko og Nan's Corn Coffee. Maayo na akong tulog. Pagana pagid sa akong kaon ang Nan's Corn Coffee. Nindot ang akong pagbawas sa una, tagduhagid ka adlaw o sa akong makabawas. Karon, 3 times a day na ako makabawas. Salamat

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Meaning to say, dili siya makakos og insomnia. Dili siya makakos og hyperacidity. Kaya ang non-scorn coffee, gidisenyo kinisiya para ma-enjoy nato yung morning coffee at the same time, makahatag siya og mga daghan na mga benefits sama sa ma-address yung mga hyperacidity or yung pagpangaslom sa ato ang kutukuto para dili luod ang ato ang paminaw and then of course yung pagbawas nato everyday mga kanans. So once limpyo ang atong kolon pati man ang ato ang dugo mga kanans mahimo kini siyang limpyo. So kung dili acidic ang atong dugo, walay caffeine, content ang ato ang dugo mga kanans sa gabi mga kanans, mas lami, mas nindot ang ato ang katulog. Sama sa atong texter mga kanans. Sa pag-inom nila sa non-scorn coffee, ang insomnia na address gyud mga kanans, na improve ang ilahang katulog mga kanans. And then daghan pud sila nalabatsyagan ng mga kaayuhan sama sa nawala yung pagpangaslom sa ilang kutukuto din nibalik kapag sick ang ilahang panglawa. So non-scorn coffee, dako kaayo ikahatag para kanato mga kanans. O isa pa, morning coffee nato mga kanans, mas ma-enjoy pa nato mga kanans.
2: Mama ko po si Edita Lauman. Avid listener po kami. Meron po siyang cataract. Halos po matabunan na yung itim niya sa mata. Araw-araw siyang nakikinig. Lalong-lalo na kay Doc Jan. Kaya na-encourage po kami na bumili ng Nance Eye Drops. Ayun po, morning and night po siya gumagamit. Tapos before po siya matulog, gumamit din siya ng Nance Liniment Oil at morning coffee din po. Di lang po mama ko ang gumagamit ng Nance Corn Coffee. Halos kaming lahat na po. Yung baby ko naman, Nance product naman, Nance Liniment Oil. More power and God bless.
1: Okay, dagang pagsalamat sa kaninyo, no? Kay Ma'am Edita na naay problema sa iyahang katara. Yes, ako kayo ikatabang kaninyo ang paggamit sa Nance Eye Drops mga kanans. Ipatulog kini siya 1 to 2 drops 2 times a day ang pagpatulog mga kanans. Kini siya makatabang para minihinay kalusaw na kalusaw or magnipis yung katarak niya sa iyahang mata mga kanans. And then mas maayo po mga kanans nasabayan niya sa pag-inom sa Nance Herba Capsule. 1 capsule 3 times a day ang pag-inom, then UID Herba Capsule 1 capsule pwede 2 times a day ang pag-inom. Continue lamang ang pag-inom kini mga kanans hantod mas ma-improve ang iyahang pananaw sa iyahang mata mga kanans. And then dako po di katabang sa iyano na importante na limpyo ang iyahang colon. So mo kini non-scorn coffee tabang para makabawas kita everyday and then makatabang kini siya para mawala yung pagpangaslom sa ato ang kutukuto. Pwede imnon ang non-scorn coffee sa buntag o sa hapon mga kanans.
2: Ate Arlene, ako di ay si Rosalinda Sarte sa Carmen Bohol, 56 years old. Dugay naming tigpaminawan sa inyong programa sa radio ni try ko paggamit sa Nance Herbal Capsule o U-Aid. Sukad pagkasakit na ako. Sa akong ultrasound na ibalas-balas akong kidney o na ibato akong abdo. Nitaas po apil akong blood pressure o sugar. Sa paggamit ako sa iyong produkto ni Arang-Arang Jud ang akong pamati. Salamat kayo dili na ko maglipong-lipong og nigaan jud ang akong lawas. Salamat sa Ginoo sa inyong product, effective gud kaayo. God bless.
1: Okay. Ayan. Para sa mga patient kidney stone og naay mga bato sa iyahang abdo mga kanans. Okay. Root cause. Unsa ba hinungdan ngano nagkakaroon ng mga balas-balas or nagkaroon ng kidney stone yung matag pasyente mga kanans. Okay. Isa sa mga hinungdan mga kanans tungod sa ato ang lifestyle or sa ato ang pagkaon mga kanans. Halimbawa, kung kita hili kayo kita mukaon sa mga pagkaon na taas og mga purine or taas og uric acid. Asaba ni makuha nato yung mga pagkaon na taas og uric acid sama sa laman-loob, ulo sa isda, gagmay na isda, maginamos bagoong og mga parat mga kanans. Sometimes yung magutman kita mga kanans na dili kita mukaon og on time. Isa kini siya sa hinungdan po na mutaas po ang uric acid levels sa ato ang lawas. Another one, yung sobra sa paggamit or sa pag-inom or sa pagkaon, sa mga pagkaon na taas o calcium content mga kanans. So meaning to say, yung sobra-sobra di ay na pag-intake sa calcium mga kanans, makakos siya o stone. Yes, makakos siya o kidney stone pag musobra yung calcium level sa imuang lawas. Kay duha ka uri yung stone. Ang isa uric acid type,

0: din ang isa is calcium type mga kanans. So yung calcium type, mas matigas siya, mas dugay siya bungkagon. Uric acid, mas humok siya, din mas dali siya bungkagon mga kanans. Okay? So, pero most common na nagkakaroon ng stone caused by uric acid mga kanans. Okay. So, another one is kakulangan sa pag-inom sa tubig. Okay? Ginagmay ang inom sa tubig mga kanans. So, kung ginagmay lamang ang imong pag-inom sa tubig mga kanans, then ikaw mismo makabantay ka na permanente concentrated or isog yung amoy sa imong ihi. Yes, there is a possibility na pwede ka magkakaroon ng infection sa imong kidney or pwede po magkaroon ka ng kidney stone mga kanans. And then, sobrang inom. Kumbaga yung mga palahubog, mga sobrang inom na mga alcohol mga kanans. Taas gyapon ang ilahang possibility na pwede sila magkakaroon ng mga kidney stone mga kanans. Yes, ang pag-inom is diuretic siya mga kanans. Okay, diuretic siya. Paspas ang imuhang pag-ihi. Ang problema lamang mga kanans, kay tungod diuretics ang pang ang alcohol mga kanans, makapaspas sa imong pag-ihi, dili na makontrol yung fluid sa sulod sa imuhang blood volume, sa imuhang lawas mga kanans. So meaning to say, yung dugo ni mo mahimong acidic or kulang na sa water. So kung kulang og water ang imuhang dugo mga kanans, there is a possibility na yung mga calcium, yung mga uric acid na pag-abot sa imuhang kidney mga kanans, dili siya daritso maipagawas. So kay tungod dili siya maipagawas mga kanans, ang may tabo, mugahi siya na mugahi yung uric acid or yung calcium. So bottom na mo start yung stone formation. Diba Doc, mention man ka na diuretics yung pag-inom. Yes, diuretics yung pag-inom sa panahon na nagainom ka. So moto na kung gainom ta paspas pod ang ato ang pag-ihi na pag-ihi mga kanans. Pero yung side effect sa inom mga kanans, nagkakaroon ng kakulangan sa water ang ato ang lawas. Mo na pati ang atong ulo bitaw, nalabad kaayo sakit ang atong ulo, mura ginakumot siya, mura gamay kaayo atong utok, kay tungod ginasuyop niya ang water sa ato ang utok mga kanans. So yung effect niya sa pag-inom mga kanans, dadto na pwede magkakaroon ng stone formation. Sa panahon sa pag-inom, grabe ang atong pag-ihi. Pero after ana mga kanans, ang wato na po sa atong lawas, dili na po siya magsigig ihi na ihi kay tungod na ana may kakulangan sa water mga kanans. So dito na dayon mag-start yung stone formation mga kanans. So muna sa yung mga kusog mo inom, there is a possibility na pwede gid mo na magkakaroon ng kidney stone kung mapasagdan kinisiya mga kanans. Okay, unsa atong buhaton para malikayan, maipagawas yung mga gagmay-gagmay pa ng stone or mga balas-balas pa na mga bato sa atong kidney. Kay tungod balas-balas pa siya, dali ra kayo na siya maipagawas. Number one, inom kita og dagang tubig. Minimum kita mga 10 to 12 glasses per day. Maintain ginato na siya mga kanans. Ikaduwa, kung medyo nigahi nagyud yung kidney stone nato mga kanans, okay, pwede nato sabayan og mga herbal para mas mabungkag siya, mapahumok siya kay para mandali siya maipagawas. Uid herba capsule, isa sa makatabang kaninyo mga kanans. Uid herba capsule kay makatabang siya para pag-lower sa ato ang mga uric acid, para sa pagpahumok sa ato ang mga uric acid. Pwede imnon 1 capsule 3 times a day ang pag-inom, sabay sa Nance herba capsule, 1 capsule 3 times a day. Ikaw mismo makabantay mga kanans sa pag-ihi nimo, dagan na mga murag ga-crystal-crystal na sa imuhang pag-ihi mga kanans, or murag abu-abuhon sa imong pag-ihi. Kana siya nag-indicate na yung mga uric acid, yung mga calcium na naa na deposit sa imuhang kidney na ipagawas na nimo siya. So yes, dako kaayo na ikatabang na kung maipagawas na to siya. Once na mapagawas na to mga kanans, so meaning to say, dili na magkaroon ng mga stone formation sa ato ang kidney, then mas limpyo ang ato ang kidney. And then ikaw mismo makabantay, samtang nagadugay-nagadugay sa pag-inom nimo sa UID herba capsule o Nance herba capsule, ang imong ihi, mas limpyo na siya, mas tinaw na siya, o dili na siya ang suor, dili na kaayo, dili na baho ang imuhang pag-ihi mga kanans. So continue lamang ang pag-inom sa Nance herba capsule o UID, and then of course atong lifestyle, kinahanglan na mag-adjust kita, kinahanglan maglikay usa kita sa angay likayan mga kanans aron dili magkaroon ng mga dako na problema sa ato ang panglawas.
1: si Maria Teresa Soy Baguio, taga Mankilam, Tagum City. Usa ko sa certified users inyong NANS product. Ako nakita nga maayong epekto sa akong panglawas. Every month, nag-budget yung kog NANS Herbal Capsule, UAID, Food Supplement, NANS Corn Coffee, and NANS Liniment Oil. Very confident ako basta na akin yung mga product nga akong gimaintain. Ang akong apo, nakatamak og tuyom sa dagat. Nasamad pagyod og kawayan niya kusog ang dugo. Kinirag yung Liniment Oil ang nakaayo. Every month, yun ko, nagpalit. And ang ako pong magulang na prostate arthritis, epektibo gyud. Mao ni nga daghan mi ni gamit sa NANS product. Ayan, daghan og entry si Maria Teresa Soy Baguio. Again, pwede ra gid mo daghang entry. Okay ra gid kayo. Doc.
0: Yes, Ate Arlino. Okay mga kanans, ubay-ubay gyud para sa iyang pamilya, no? Halos tanang pamilya niya nagagamit sa ato ang produkto. Sama sa iyahang anak, nakatunob og tuyo mga kanan sa gi-applyan niya og NANS Liniment Oil o kaluyan nawala gyud yung mga panakit-nakit and then mas dali siya na iwan ang iyahang samad. So NANS Liniment Oil isa siya sa kasangga nato sa ato ang pang-adlaw-adlaw mga kanans. And then of course sa iyahang kauban po na nagkaroon ng prostate problem. Okay, prostate. Prostate, sakit sa mga kalalakian, labi na sa nag-edad o mga 40 years old and above. As early as 40, pwede magkaroon ng enlargement sa ilahang prostate. Unsa ba ang role sa ilahang prostate sa mga kalalakian? Ang role sa prostate, mga kanans, mao kini ang muhatag o pagkaon sa sperm cell, mag-liquify para makahatag o maayong environment para sa sperm cell, mga kanans. Okay? So, mao na ang iyahang role. I-maintain ang integrity sa matag sperm cell ug muhatag sa maayong environment para sa sperm, mga kanans, para dili mahimong acidic. Kay ang sperm cell sa mga kalalakihan, kinahanglan dili acidic yung environment. Pag acidic, mamatay yung sperm cell na to, yung sperm cell sa mga kalalakihan. So, mao kani mga kanans, no, yung prostate, isa siya sa dako sa mga role na nagahatag o nagaproteksyon para sa mga sperm cell, mga kanans. Kaso lamang, pag dili maayo ang lifestyle sa mga kalalakian, mga kanans, as early as 40, pwede siya magkakaroon ng enlargement sa iyahang prostate. So, mao kini ang ginatawag nato na benign prostatic hyperplasia or pagdako sa iyahang prostate. Ang problema kini, mga kanans, once na ipito niya ang agianan sa atoang pag-ihi. Pag maipit ang agianan sa atong pag-ihi, diri na makaka-cause og mga discomfort yung mga kalalakian. So muna yung mga kalalakian na naay mga problema sa ilang prostate sa gabi, makakomplain yun siya, makakos yun siya og disturbo sa ilahang katulog. Kay na uban, dili lang kaduwa, katulo, kaupat, kalima, na uban po hantod sa ikapulo or ikabainte na magsigi silag pangihi, mga kanans. Kaya nga naman, dali ilang mapuno ang ilang pantog tungod sa enlargement sa ilang prostate. Sa panahon nila sa ilang pag-ihi, dili nila mahurutanan na ay residue, na ay mabilin sa ilang pantog tungod sa iyahang prostate na ginaipit yung agianan sa iyahang pag-ihi, mga kanans. Okay, ang uban po, nagkakaroon po ng mga inflammation, pagpanakit sa ilang puson, or sometimes ang uban, nagkakaroon po ng mga UTI, mga kanans. Okay, unsa ba ang atong angay pagabuhaton aron dili matrigger yung enlargement sa prostate o garon dili na magubag yung prostate. Number one, of course, iwas muna tayo sa mga pagkaon ng mga acidic. Then iwas po kita sa mga GMO or mga genetically modified organism para dili mahimong agresibo yung prostate cells sa mga kalalakian, mga kanan. Then of course, kinahanglan nato yung pagpaligon sa prostate, pagpawala sa pagubag niya, and then pagpakuyos sa nagkaroon ng enlargement sa iyahang prostate. Yes, dako kayo ikatabang kaninyo ang pag-inom sa NANS Herbal Capsule. Ang NANS Herbal Capsule, makatabang kini siya para sa pagpakuyos sa nag-enlarge or nagdako ng mga prostate. Pwede imnon 1 capsule 3 times a day kasabay sa UAID Herbal Capsule, 1 capsule 3 times a day para mawala yung mga pamamaga sa iyahang prostate, mga kanans. And then, nindot pod, naisabay ang Megaman Herbal Capsule para sa mga kalalakihan na naay mga problema sa ilahang prostate. So, pwede imnon 1 capsule once a day ang pag-inom.
1: Ate R, ako ko si Ginaline F. Bulalog, taga Purok Dos, Kalamba, Misamis Occidental. Dako kayo akong problema sa kumbana kay naa siya'y taas kaayo og blood sugar. Dayon mikalit lang siya kaniwang mausigi mi pa doktor. Dayon miabot na ang panahon nga sige na siya mulo bahin sa iyang tiil o sa iyang mga ugat-ugat. Iyang mga lapa-lapa. Mura daw gisamad sa maran, dili siya makatulog. Miabot na sa punto nga moingon siya o dili na niya kaya. Maghigda na lang siya sa... So para malingaw siya, ako gitapad ang radio. Para malingaw in town siya ate. Nakadungog siya sa inyong programa, ining Nance Herbal Capsule o U-Aid. Ako siyang gipalitan. Kaluoy sa Dios, nakalakaw-lakaw na siya o gipainom po na ako siya o Nance Corn Coffee o haplas nga Nance Liniment Oil.
0: Okay mga kanans, kumaga siya no, naasay mga problema sa iyahang blood sugar. Pansin na to mga kanans, niabot sa punto na pati ang iyang mga peripheral na mga ugat sa iyang mga tiil, makabantay na siya naasay na sa mga discomfort, ang ngulngul, sakit na siya, muragi, samad-samad na siya mga kanans. Isa kini siya sa mga komplikasyon if dili makontrol ang diabetes sa usa ka pasyente. So katong iyan nabatsyagan sa iyang tiil, mo itong ginatawag na ito na mga peripheral neuropathy siya mga kanan. So kumbaga, yung ugat sa iyang tiil, hinay-hinay na siya kabarahan, ug nihinay-hinay na po na wala ang circulation sa iyang tiil. Mo itong magsigi siya og banhod mga kanan. Then sometimes, pati sa iyang sensation, sa iyang mga lapa-lapa mga kanans, mawala siya mga kanans. Kaya ang mga gagmay na mga ugat or mga nerves sa iyahang tiil mga kanans, nasop na na siya sa sugar. So dili makadaloy yung dugo mga kanans. Kahit tungod dili siya makadaloy yung dugo, mo din to ang uban bitaw na naay pagtaas sa ilahang sugar or na diabetes mga kanans, dili sila makabantay na nasamad na ang ilahang tiil mga kanans. Kay tungod nawala yung sensation sa ilang tiil, kay tungod nagkakaroon sila ng mga peripheral neuropathy, isa sa mga komplikasyon sa mga diabetes mga kanans. So ang atong angay pagabuhaton, i-improve yung circulation, then of course makontrol yung blood sugar niya mga kanans sa dili para mubalik og maayong circulation. Isa pa sa kinahanglan to mga kanans no, na pag naatay mga peripheral neuropathy mga kanans, ibabad na to ang ato ang tiil sa medyo init-init na tubig. Mga around mga 5 to 10 minutes. Then after 5 to 10 minutes mga kanans, hawason, haplasan na itrapuan ug mala, then haplasan na yon og Nance Liniment Oil. Then ihangsa na to kadali mga 5 to 10 minutes din. Then after na mga kanans, pwede na kita matulog. And then of course ayaw kalimti ang pag-inom sa Nance Herbal Capsule para sa mga diabetic patient. 3 to 5 minutes ang pag-inom bago mukhaon mga kanans. Okay, not more than 5 minutes. Kung pwede 3 minutes before meals. So para ma-activate na to yung inulin. Then UAID Herbal Capsule, 1 capsule 3 times adipot yung pag-inom. Then every 15 days or every month mga kanan, ginarekomenda ko na mag-monitor kita sa ato ang blood sugar.
1: Ate Arlene and Doc John, thank you sa Nance Coffee. Napalit na ako sa Cherry Pharmacy di Polong. Jennifer Goodini of Luok Istaka di Polong City. Salamat kayo sa iyong product na okay jud kayo. Ang akong paminaw. Ug mo na kini akong ipangapi kada adlaw ATR. Kay 3 times a day gid mi mangapi. Ilabi na si Mama dili makabawas. Ug sa dihang wa pa siya makagamit sa inyong corn coffee, magka problema gid siya ATR. Thank you kayo sa inyong produkto. Okay na kayo yahang paminaw og lami na kayo ako ang tulog at ATR. Mga di gid mi magpawala og Nance Corn Coffee sa balay.
0: Okay mga kanans, Nance Corn Coffee. Nance Corn Coffee mga kanans, gigama kini siya para i-address ang mga problema sa ato ang digestive system. Very common mga kanans is yung gintaw nato na sigig pangaslom. Ikaduha mga kanans is constipations. Dugay kita makabawas. Kung makabawas kita after mga 2 days, after mga 3 days. Okay, balo na kita mga kanans, pag dili kita makabawas everyday mga kanans, pwede kini siya isa sa mga hinungdan or makapukaw siya sa uban pa sa ato ang mga sakit sa sulod sa ato ang panglawas. kay mas maayo na mas nindot, limpyo ang atoang digestive system aron malikayan ang uban pa ng mga sakit sa atoang panglawas. Ang non-scorn coffee pwede sa imnon, buntag o pwede pod sa hapon or sa gabi imakanans. Ang non-scorn coffee wala siya'y caffeine content. So meaning to say dili siya makapalpitate sa atoang kasing-kasing. Kaya ang non-scorn coffee is purely corn siya makanans or mga traditional coffee na ang purpose is to enjoy ang morning coffee, and then ikaduwa na naay mga health benefits para mubalik o kaayo ang atoang panglawas pati man ang atoang katulog mga kanans.
1: Ate Arl and Doc Jan, salamat. Kay sa kadugayng panahon, nagproblema ko sa daghang gibati sa akong lawas. Tungod kay senior na ko, gikalipay na akong dako nga ni ining tungura, nakaplagan na gyud nako ang inyong produktong haom nga nakahupay sa akong gibati. Salamat kay Ate Arl. Ako si Orsina Lumutos, o poblasyon Dita Antikira, Bohol. Ayan, okay. Ate Arlene and Doc Jan, ako si Hilnida Kaako of Kaubayan, Kasisang Malaybalay. Nigamit ko siyang produktong nans sa gayong grabe akong gibati nga panuhot unya nasulayan ko ang naing klase nga haplas. Apano ginawala akong gibati nga panuhot busa di palit kog nans herbal oil. Pamasin nga mawala akong gibati ug salamat kay nawala gyud. Hangtod karon maintain na nako ang nans herbal oil.
0: Okay mga kanans, no. Once na yung tawag nato mga pamaol, yung mga panuhot sa ato ang panglawas. Ang solusyon gana mga kanans, no, is a massage therapy. Plasa-plasa din nato og nans liniment oil. Nga naman di ay dokong inom lang kita og tambal na dili kita magpahilot, dili kita magpamassage kung ato ang ginapangbati is ginitawag nato mga pamaol or panuhot. So pag-inom nato sa tambal mga kanans, yes, mawala yung mga panakit-nakit sa ato ang panglawas. Nawala siya kay tungod sa influence sa synthetic medication mga kanans. Kaya inuman kita o mga pain reliever. So di ba, common sa ato pag naay mga pamaol, inom kita mga pain reliever. So ang pain reliever is parang anesthesia na siya mga kanans para dili nato mabatsyagan yung mga panakit sa ato ang panglawas. So meaning to say, when the time na naapa yung effectivity sa synthetic medication, usually, mawala gyud yung panakit-nakit sa ato ang kalawasan. Pero ang mga pangutan ng mga kanans, yung ni-accumulate na mga uric acid, mga lactic acid, or mga panuhot sa imuhang kalikuran, sa imuhang mga muscles, nawala ba? Wala siya, nawala mga kanans. Ang imuha lang, ipataas nimo ang imuhang pain resistant. Okay? If we say pain resistant, maokin ni yung tolerance nato mga kanans ba? Kung gaano kataas ang atong tolerance sa pain. Kung sa una, 1 to 10 ang 10 ang pinakataas, kung sa 2 pa lang, maka-feel na kita og pain. Karon pag makainom kita og mga pain reliever, bisan mag 5 na, mag 6 na, or 7 na, dili pagyapon kita maka-feel og pain. Kaya tungod sa presence sa mga pain reliever, mga kanans. Pero after mawala yung epekto sa imuhang ipang inom, mabatsyagan na sa nimo na mamuypoy, hawoy, luya, gapanakit na sad ang imuhang kalikuran. Mao ka to ang naitabo sa atoang texture mga kanans. So gitry niya, nipalit siya og nans liniment oil og gihaplas kini niya sa iyang kalawasan, sa iyang mga pamaol mga kanans. Og siya mismo nakaingon ni bati og kaayo ang iyahang panglawas. Kaya ang mga panuhot, mga lactic acid, mabungkag kini siya sa panahon na hiloton siya mga kanans. Plus giaplayan mo dayon og nans liniment oil, meaning to say mutabang siya para dali mabungkag ang mga lactic acid, din mutabang siya para maipagawas. Mao nang uban, after nila mapahilot mga kanans, grabe dayon ang ilahang singot. Kay kanang singot mga kanans, mao ka na siya yung mga panuhot sa sulod sa iyang panglawas na nigawas na siya mga kanans. And then kay tungod, ihaplasa nato og nans liniment oil. Ma-prevention na niya na masudlan og hangin. Kay kung dili man nato haplasan og nans liniment oil, and then grabe ang imong singot, paghapakon ka ana sa hangin mga kanans, imbis na nagagawas ang mga panuhot sa imong lawas, mubalik og constrict or mukuyos usab ang mga pores sa imuhang lawas. Pag close ato niya mga kanans, yung mga panuhot ni mo dili na dayon siya makagawas. So mo to ang importante yung nans liniment oil para ma-prevensyonan bitaw na dili mahapak sa hangin, or and then mutabang siya para dali ma-release yung mga panuhot sa imuhang panglawas. So nans liniment oil, dako kaayo ikatabang sa

0: kusog sa ato ang panglawas, mga kanans.
1: Ate Arlene and Doc John, ako si Analisa Calyora Favorada, taga Himalalod Negros. May palit gid ko sa butika Genesis sa Himalalod sa inyo ang product Nuts Liniment Oil o Nuts Corn Coffee. Makaingon ko nga talagsaon gyud ang inyohang produkto. Ang kape, ang lasa, lami, mawala gyud ang ako ang ipamating kabuhi. Ang liniment, mawala gyud po ang akong pamaol. Daghang salamat sa inyohang produkto.
0: Yes, mga kanans, ang Nuts Corn Coffee na ito, mga kanans, is dako gyud kini. Ikatabang labi na. Katong sige kabuhion, sige pangaslong, sige hyper acidity, sige sakit ang ilang tiyan, ilang kutukuto, and then dugay makabawas. Nuts Corn Coffee ang usa sa dako ikatabang sa matag isa kanato, mga kanans. Nuts Corn Coffee pwede imnon buntag o hapon po, mga kanans. Then Nuts Liniment Oil, dako kaayo ikatabang lalo na sa mga kalalakihan na medyo bugat ang mga trabaho, mga farmers, mga laborers, mga driver. Kay baluta sa mga driver, pagkahapon ana sakit, hapuy-puy ang ilahang mga paa, ana mga kanans, ang ilang mga batiis, pati ang ilang backbones, ang ilang likod, mga kanans, din ang ilang shoulder sa pagpugong sa nobela. Makabatsya gina sila, mga kanans, so labi na pagbugnaw ang panahon, mungulungul gid siya, manghawoy gid ang ilahang mga shoulder, mga kanans, or ilang mga abaga. Hapla si kinisiya og Nuts Liniment Oil para dili mugahi yung mga panuhot sa imuang mga kalikuran, mga kanans, and then maiwasan nato yung mga pamaol, mga kanans. Nuts Liniment Oil, dako kaayo ikatabang sa matag isa kanato, mga kanans.
1: Education program ni Adlaw Sabado hangtod na lamang Lunes po hon sa mga tagnag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong Nuts, again usbo nako, Nuts og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang Nuts makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang Nuts Herba Capsule.
1: Kaya yes,
0: para mas makahatag po siya og dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Doc.
0: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan, mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang Nuts Herba Capsule. Karon ang Nuts Herba Capsule, gitawag nato na Nuts Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
1: Yes.
0: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na, mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa ato mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol bagyod ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Poyimnon, 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. O syempre, ato remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, update nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad po kini siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong remind Choco.
0: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang makainom kita o coffee every morning. Pero, pangunta na, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
1: Okay.
0: O, walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon. Mga
1: and syempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cysts, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Pina.
3: Ang akong polyp akong gihipo ni Kiyos, naalibyuhan siya ni Kiyos sa gamay ni Kiyos. Hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa Nancy Bang, ang gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat siya ako.
4: Ito si Luisa Mercado de la Pina. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul de Assis for Healthy, Happy Living Nance.
5: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, las 2:55.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
10: Ania na ang makalingaw na programa.
11: Ang moingat-ingat sa inyong simon. Balong the Great. At ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Maayong pagpaminaw kaninjong tanan mga kurima. Welcome to sub this program mas kurimaw balong dagur. Okay, kumusta? Og, magina, ot lang tanga na amo sa kadasig. Og, kapiskay may galas panlawas ha. Adlaw karong Sabado. July 18, 2026. Yeah. Og atong tigmo di ay 400 pesos. 400 pesos.

man o walo ka sundalo sunod sa gingharian. Dili malagan bisan pagrakrakan. Amo na itong digmuhan. Kauhan o walo ka sundalo ang sunod sa gingharian. Di jud managan bisan pagrakrakan. Una, may gala itong tigmo, mga ma. Pabuta sa mga itong gandam. Ang karong adlaw nga nasadyod ba kamo? Ha? Nasadyod ba kamo, mga kurimaw? Maga! Uy, unang ilingaw-lingaw. Unang ligaw-lingaw, otso? Ha? Otso ito, unang ligaw-lingaw. Og pabuta, may gala ang duha para makumplito. Magsugod na tayo sa ito ang pagpatag-uban.

Ang tubag, ana, longkay. Reveal din na lang. Di, mudagan, bisa pag-rak-rakan. Og, ang agon, ang tubag long sa imuhang tigmo. Ang tubag, ana, kay. Mga sakinan. Ya bagyo checkpoint na long. Gikan daw kang lean. Sa Lapu-Lapu. Kumusta mga taga Lapu-Lapu? Computer. Kumusta mga akong amigong Imbalmer na Espunyong? Og balong. Ang akong tubag. Anang tigmo ni Mukay. Na corner na lo. Sabay na corner ba? Og yeah, pagyod akong tubag balong sa imuang tigmo sungkay computer. Wa pagyod gya po. Og long tubag kay. Masan eh. Ang tubag ana longkay.

컴퓨터 야 퓨터 어가 자연 앙뚜박 아나 말롱 아 스틱모 니모카이 망아 꽃도 서오노 어구다가 실라 엄부실 개발히나 내가 내 꽃도 벤티오트 소가복 Long, ang akong tubag, anang imuhang tigmo, kay mga piso sa imuhaan. Gikan daw kang sukor sa buhok. Computer. Wap agyot gyapon. Aga akong tubaglong anang imuhang tigmo sani irong buwa long mga tad-tad na hindi man malutlan di mo dagan lutlan ay basta mukha o ganon gani ah lutlan kagyo da gawas o di na mukha o ganon oh kanagan hindi mukha o samot ng madutlan

0: sa bugo. Kumusta mga taga bugo? Yuto. Direto may gala sa unang pasiaw. Dito may gala sa jeep di pasayroan. Gatapad kini si Balo ug Henry. Unya kini si Henry may gala, nag-sleeveless unya agawid anang tubos tunga. Ya porting baho ag ilok. Diyang wa nagagwantas Balo. Naag, naag. Nibreak ang jarbe driver. Naay man naag?
1: Wala. Naag lang naag.
0: Unsay wala, unya naog naog.
1: Kining kamot ni Henry ba ipanaog ni kay baho kay ilok. Sama ni nga.
0: Ah, manungaw pag ito. Oh, iyan na bing kamot ba diyan sa tubo, ipatitabit. Para mo hungaw gid. Isog kay ilog, oy ma. Mga away. Oh, ni ubang tao may gala nga ang ilog porting isuga. Pero ang tao nga kada sa ilog, talawan.

Og edad na long. Ah, edad na sa tao. Gikan daw ka Cleo Fee.

tubaglong sa imuhang tigmon. Mga lamigas, gikan daw kang Minda, Sikihor. O, kumusta mga taga-Sikihor?

mga pirata ka na. Computer. Wa pagyapon. Ha, wa pagyapon magkurima. Dayon na ang akong tubag. Balong sa imuhang tigmo. Mga adik na lo. Mga adik na sila. Ha? Grabe nang dinakpan na yung karumaygalas gapayuhot. Ay, hindi mo dakpan, ah. Easy money. Ha? Og di apadiyod. Log ang ako ang tubag. Anang imuhang tigmo. Upat na ka. Ano siya? Oh. Wap agya po.

si Kihor. Kay ug magindang edad bisag arag kanimo. Diya ragid iyang edad. Mga kuhol lang. Mga kuhol lang. Aga akong tubag.

Iligan. Kumusta mga taga-Iligan? Og Panyod? Ang tubag ng cash, bulig sa lubi. Pew to!

kung sa misya. Mga security guards sa mall. Piyoto! Ano man ang uban nga wa may armas holster man? Ha? Yay mga kuasay nga wa may armas may holster. Og akong tubag. Lang sa imo ang tigmo kay tudling sa mais. Gikan daw kang Rimi Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og ang akong tubag anak balong sa imuhang digmo buhok sa upaw. Upaw nga ni may buhok. Og akong tubag long kural gikan daw kang Thea sa may Cebu. Kumusta mga taga Cebu Cebu Buy. Cebu Buy. Direta may galas lain pang pasiyaw gikan daw kang Doy-Doy si Kihor. Kadtong amo may gala ni Balong ging nang siya Balong Sir gimingaw magugsaging kadaba do. Uli sa sa inyong mukid ka, pagbalik, pagdaguan, saging, kardaba. Sige si Sir. Yeah, pag uli ni Balong, duhamang kayo, apilag daang unggoy. Hindi mo mga apilong unggoy. Buang ni si... Buang mo ni si... Pilon mga unggoy.

Ibiza con Saón, Dimo atrás. Piuto. Wa pagit gapon ato ikaduhang ligaw-ligaw may gala. Quatro. Ah, quatro ato ikaduhang ligaw-ligaw og paabot ang usa para makompleto mga kurimaw. Long ako atubag anang imuhang tigmo. Bulig sa lobe. Bulig yapos lobe. Yuto. Og diya pagyod sakit nga complicated. Complicated or completed. Long mga iring ka na. Siro kaking iring na. Oh, patakal ang pangihi, may arabay ang suha po. Oh, okay rag anso, pero ang kwang iring kay anso nga baho. Pag... Okay, balik ta, or padayon ta sa ligan. Akong tubaglong, ganggang na. Oh, ganggang. Hindi, ging-ging. Jing-jing. Ang tubag, 28 ka, sultada kuya sa Bulangan. Gikan daw kang Ken, o Kiken, Buho. Kumusta mga taga Buho? O di, panyod, ang akong tubaglong, ngipon, dalabag ang...

at tubag balong sa imuhang tigmo. O, trin niya po. Iro na nga pitbull balong. Gikan daw kang susing si Kihor. Musta mga taga si Kihor? Nighata yung ikaduhan o kwatro lang. O sanay ko lang. Akong tubaglong. Anang imong tigmo kay baboy sa pigiri. O gikan daw kang anante hagna bo. Kumusta mga taga jagna bo? Og ang tubag analong sa imong tigmo. Pamilya na. Computer. Wap agya boy. Lang ang akong atubag anang tigmo nimo. Yan. Mangingisda. Pyuto. Wa ay pagid gyapon. Ha? Wa ay pagid gyapon. Oga. Ang tubag anak longkay. Piniriso. Computer. Wa ay pagyapon. Ha, wa pagyapon nagka asag tugtubag. Long edad. Gikan daw kang Jenny.

Kewan. Kagaw ngawan. Lang tubag ana. Imo ang tigmo. Lamigas nga. Yuto. Og usan eh. Mga tao sa rehab, girehab kay adik. Gikan daw kang tunyo sa buhok. Dalan. Di mo dagan. Maure dagan na, no? Og balong akong tubag anang imuhang tigmo. Iring sirok.

0: edad mga lang manok naglumlum Maricar sa sikyo wa ay paghihapon ba wa paghihapon nagkasakto og tubag ayan tubag long nagfile og hollow blocks gikan daw ka rin rin tumagit wap agya po ang tubag anak balong sa imuhang tigmo ang tubag anak ka politiko mudaga mang politiko o ganyan ang magkadaog pag humag eleksyon mulingkod o kay gikapog dagan kapoy beg dagan po muna og palaron ka madaog humani mong dagan magkalingkod yun ka magkapahuway yun ka og di ka daog adi kalingkod maupo lang lang akong tubag anang timo tigmo kay kaga kahoy sugnot o damyan kung may gala sa bugo kumusta mang bugo damyan og akong at tubag anak balong sa imong tigmo kay nagpanon nagpanon nga langgam gikan daw kang titing buhol kumusta mga taga buhol mayong pag paminaw og di apa diyos akong tubag long anang tigmo ni mo jeep 14-14 taas oy taas ako kayo og akong tubag long sa imuhang tigmo ayan ang tubag anak kay lumlum ang manok kinumdong ko ato sa una imbis kay manok ang itlog rakong tuyo naglumlum alisig panusik siya ko'y nadag.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Diba? Lingkod-lingkod lang. What lag bunalan. Oh. Pagkapuyog lingkod, lalakaw-lakaw. What lag bular, bunbunalan. What lag puspusa lang. Akong tubag, balong sa imuhag, tigmo. Ang tubag anak kay Spike. Unsa Spike?

Computer! Sa una ba'y kinabito magsunod tas patay lubong? Porque yung hinaya. Pero karawan ay... Di ka maginahinay ka, biyaan ka sa purlo. Lahi namang driver sa purlo sa una karon. Sa una may gala ka, naging murag hinay ka ba? Hinagi kayo, baklay. Karon magsunod mas purlal. Biyaan mo. Muna karon may gala ka, ang taong mo uban og lobo, magmotor na mo, sakay na kayo, biyaan. Okay, dito may gala sa tuang Nasayod Bagamu.

Nasayod ba mo mga silingan? Og pila ka ring ang naa sa flag sa Olympic? Oh, kamo pila na. Matod pa din eh mga silingan. Kanabitaw lain-lain og kulor nga ring sa flag. Ang ring nga naa sa flag sa Olympic, lima kabuok.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong ginatigod ng isahay, ang akong bit

0: sincere niya si Arlyn, dagan man kayo og mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So akong gi prior na several capsule og UAID akong gitari. So muna kini ang ginintin og dagan si kay salamat lang at si Arlyn sa iyang plada. So si Dina Adelianosa ang kayo ko diri sa Pulok 2 years kung latin kidawi Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng saon ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.

0: sa kawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, iniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Copy, ang imang performance, pang long distance na, makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Sisa, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis, for healthy, happy living nans. Mapalit!

0: Akong tubag anang imong digmo unsa ni
1: ayaw.

0: WAP Agapon Computer. Aga akong tubag sa imuhang tigmo balong kay Okay, tubag lang sa imong tigmo kay ngipon Pewter WAP Agapon Katapos ang ibilin Ayan Katapos ang ibilin may galas kurimaw Numero dos Number two Okay Wato yung oras Salamat kisa pagpaminaw O salones na sa buhon O happy weekend
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation
2: 500. Ako si Alex, may kayute ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
4: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikita.

0: GTX Coffee Beans.
1: Mapalit sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi. Dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
4: Wala ba espesyal nga okasyon? Wala ba kay tao nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
5: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
4: Nami fresh flowers for all

0: na!
1: Dragon Fruit Go!
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
4: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Mama. Extreme na.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
5: Dragon Fruit Plus.
7: Ako day si Rodalyn Tora. Taga Juan Cunegros, Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas. Yan ang, turming couple. So kad nga, nakainom na ko nga. Sige na ko aning inom. Mayayin na kayo kong lawas. Galang, din ako batyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minom kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kuan sa lawas, makabagsik.
5: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Happy birthday!
9: Uy, thank you! Unsa man ni?
8: Gift na ko nimo. Pagkabalo man gud na ko ang anaa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
9: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
8: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
9: Tambal nga sabon?
8: Oo, ayo pangisug ha. Nakabantay man gud ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawan na mga samad-samad. Unsaon man nimo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
9: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
8: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
9: Para sabon eh.
10: Up katol-katol
9: ug fungi.
10: Mag Dr. Fungi na.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:47.
2: Nausam na si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy, akong atuon.
3: Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa may datong na ako ang kalibutan. Kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
2: Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema usa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimbata o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
3: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi. Kay kini kasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Tranquility Base here. The Eagle has landed.
1: Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 3:57.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
7: O ganun, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
9: yes.
8: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
9: Wow.
8: Atong hisgutan, Doc, ang ingredients gyapon sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc, nga produkto, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
9: Okay.
8: Visayas uga Mindanao, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
9: okay,
8: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
9: Tama.
8: Ang kining tongkat ali, Doc. Unsa ning tongkat ali, Doc Alan?
9: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
8: Yes,
9: maing adlaw usab sa ato mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
8: Yes.
9: Usa sa ingredients sa ato ang bago nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men, mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement, mga higala, nga usa ang ingredients higala ininit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level, mga suking tigpaminaw. Enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance, mga suking tigpaminaw. Usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce fatigue, overall physical, mga suking tigpaminaw. Matabangan aning atong bag-ong produkto higala. No, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po di higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala, mga sokin tikoy, and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria. Usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, o sa pag improve sa ato ang lawas o kusog. Mao na higala, mga sokin tigpay ang naasa Hard Max Extremes, no. Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
8: Yes, Doc.
9: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
8: ayawala.
9: Maka na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co, mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala, mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon, labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala, alang sa inyo ha mga kalipayon, matagatakna kung kamo gusto nga maglipay-lipay, no?
8: Yes.
9: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mamuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
8: Yes, mga ka dragon fruit ang tongkat ali mga suking tigpaminaw no kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
9: Yes.
8: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, mm-hmm. Indonesian uga yes. Vietnamese. So kaning tongkat ali mga ka dragon nagadugang ni siya sa testosterone mo yes. Ni mention ni Doc Alan mm-hmm. Og nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration og motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function
9: yes.
8: Uga based sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction og posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone
9: yes.
8: Og gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang yes. Tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass og nagapa-decrease ni siya Doc Alan og body fat. So sa mga maglisod na mm-hmm. Og hatag Doc no og kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc
9: yes.
8: No especially katong mga idaran na Doc o oh, no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc
9: yes.
8: Naaray edad gamay okay. So mm-hmm. Finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men
9: yes.
8: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc available na Visayas uga Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Ang nahitabo sa atong nasod karon, timailhan nga garapala na ang pagpangawkaw ug pagpahimulos sa mga pipila nga anaa sa poder. Ang Pilipinas dili usa ka pobre nga nasod. Abunda kita sa kinaiyahan ug katawhan. Apan kini wala nagamit sa insakto, gikawat ug gipahimuslan sa pipila ka mga walay kasing-kasing nga mga politiko ug ahensya sa gobyerno. Nagpakadato sila, nindot ang kahintang sa kinabuhi samtang ang yanong Pilipino nag-antos sa baha. Walay trabaho, sakit, kagutom, ug walay oportunidad ug paglambo sa kinabuhi. Hunungo na nato kini, makigbatok, sumpuon ang korupsyon. Kinahanglang adunay manubag ug mapriso tungod sa korupsyon. Tindog ug barugi ang atong katungod. Katawhang Pilipino, ikaw ang paglaom sa pag-usob sa bulok na sistema sa atong nasod. Pilipino ka! Dili Pilipino ra!
11: A message of concern from this station.
2: Latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
4: Star Radio.
3: Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 4:05. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music.
4: Manindot ng music!
3: It's Hapon-tastic!

0: Remix.
1: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapad sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Kita, Balagosta.
4: Usa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
3: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang kung saan tayo sa DTX 500.
4: So, unsa ba itil day sa imong bana day, ma'am?
3: Sa kuan, yung sakit. Yan, murag ni Muminor, bawag makatumar. Bitaw si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-estate at tumar, Ani.
4: So, wala pa na siya niinom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
3: Yung luyahon siya.
4: Luyahon?
3: Yan, dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan, yung gitrabahoan, Ani.
4: So, unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit, Ani?
3: Natong wala nakagamit, Ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May isip. D3 Bayo o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bayo. Mabibili sa mga butika. D3 Bayo.
5: Ako si Pili Kabog Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bayo. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo.
6: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
7: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
8: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
9: Jonel Brand.
10: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: Dragon Fruit Gold. Gipak Kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure
1: energy. Ako si Marites Lawas, taga-Bagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule Service Care of UAID kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako, si Pambati. Sa kalawasan, hili ako, matiyon o kapoy. Kay ako adyod tanang trabaho sa balay. Mauna, yun ni akong gihimo. O mintinan sa akong kagulingon. Daghan salamat o God bless, Ma'am Arlene.
2: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Balaba, taga Tuntungan. Ako ba na stroke niya? Naya sa istorya na cuy sa Wonder Wheel. Pag try na ko siya kayo. Nakalihok na siya ang kamot siya. Manakang sa alasan niya. Kaya ako makalakaw. Ngayon siya. Muna siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal ito. Gusto siya kung tangkal na mo. Yung makalakaw-lakaw naman siya. Katuko pa siya haplasan o Wonder Wheel. Nawala. Gede. Hindi siya makalakaw. Mahalas kayo ang kamot. Ngayon baga niya o kamot. Nakalihok naman siya. Tibugid ang haplas ng Wonder Wheel.
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
4: Bon. Beauty soap. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
7: Agunlah makasipi in recurso. Kalagarangan usamin siti. Tutangan akong magamit. Ano yung akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa juice eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Di nasakit akong puso. Di nasakit akong kilid. Naayuan din ko aning mga produkto.
6: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
9: Many more.
8: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store. Fruit
10: Plus. Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo yun ni sakit. Okay, giatake ko katulo. Mauna na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom. Kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gaya ako giyot na ulian giyot ko.
11: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 917-370-2912.
9: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
13: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy kaayo, permi, murag hawoy akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag naay ko an baka nang mawala ang mga panakit. Sagit pang hawoy-hawoy sa ako ang braso, pati sa putin, oo. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay Mamina, Mami, kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So, maang na-observe na ako sa Nance Coffee, kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag bati umayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nance product.
14: The Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
16: Isay pangani mo nay?
17: Lucy Sardimio.
16: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
17: Tuong.
16: Pila edad ni mo?
17: 78.
16: So, kasi pangani mo Lucy, no?
17: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
16: Ang imong bana.
17: Oo.
16: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
17: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
16: Nang hubag?
17: Oo. Di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, mo kuan man dayon ka nang murag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dyan siya Weber, kay operahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
16: no, kuan. Sa mga yung tail?
17: Nang hubag siya maayo.
16: Nahubag tanan.
17: Oo, kanina yung inyo, abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
16: Punuan sa paha.
17: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday. Kanang amigos ko pe siya ni Incha sulayan na to gitu na mo ni nakakuan niya dong hantod garon
16: ya karon okay na yung bata okay,
17: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkod-sungkod pa hinoon apan dili
16: ka edad to
17: kuan 79
16: so sa mga naminaw karon mamon sa ika istorya ni mo okay
17: mo gamit sila ini keng tambala kay mo ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na jud siya kabangon okay, ya, so, ang amigos ko pe mo nakaayo sa iya
16: amigos ko pe ra gino
18: sa dala salamat mga idol.
19: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
20: Manindot ng music.
19: It's Hapon-tastic.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 4:58.
3: Og siyempre alas sa tong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
4: Ako din si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Rook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Mga sigurang sakit akong pusunbaway. Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, ana, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervicare. O sa nang spada.
5: Ako si Aloha Miki, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas, Capiz. So wala pa ko nakagamit og Cervicare. Dili normal akong dugo, pero sakit akong puson. Magto nagtry kog palit sa butika, nagtesting kong inom. Dako gyud akong pasalamat. Maayo na gyud ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tasikihoa. Ni sulay ko pag tumar sa Cervicare. Mga 2 weeks na akong inom anak niya dayon. Ako gani gito time sa dira. Pare sa Dios no, li anak kong mga banod sa kuang puson. Sa likod aning payod-payod dayon. Okay na pud akong pagkatulog, di na ko maga kanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat kog dako. Kay nakadungog ko sa radyo aning Cervicare, dako jug gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee, maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas og labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Talaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong ibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo, kanang dili ka makatulog o maayo sa kagabion, pag muilong ka, maayo na imong katulogon. Salamat yung Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo, kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, tricycle driver, diri sa Barangay Pulang Lupa, to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong ibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, talo sa Ginoo, ano na yan, sa kanigo na kung nga, patyan sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka ni nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa magdugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga. Nakarecover at itong panahona. Galway sa Dino, hantod karon balik na po drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance Prada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. suway ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa non-liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang non-liniment oil. Daghan kaayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Rianto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa non-oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan na magikan ni mga o nang pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyo mo ipo yung mong lawas ako rang kaplastan. Salamat kayo.
3: Available at 30 and 60 ml. Mapalit nga itong non-liniment oil.

ang alaga sa ating kalikasan ay dapat nating pagtulong-tulungan para sa kapakanan ng ating mamamayan, kabataan at ng kinabukasan. Isang paalala ng inyong himpilan at ng Amapola Broadcasting System.

0: na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong litumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamon ni akong i-maintain kay kamera man akong kita ang drive ko. Bandi size lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa Detribayo o DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo. About sa DTX 500 na. Tiyan mo na akong gilino. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaas ang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga mga pigado, makabulig, kagmakapapag sa lawas ng tao.
1: DTX 500, mapali sa mga butika.
5: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuhan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand.

0: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Pilatore sa Dagoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imo kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kaon ako alam mo ang ato, gisagol na ko sa iya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hilahan. Ngayon ako ang paris nga, mangitlog naman po ang patong na magwala pa man yung tigis sa kabulan ang hitopa. Ila naman pang tuhakon, kaya nangitlog na ko dahil ang hinahan.
2: So produktibo na yun tayo, ma'am, sukad na gamit ang Wonder Animal Vita.
1: Oo, kung di kayo kausapan,
0: dito
1: ang mga
0: hayukan,
1: ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vit supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Kasi si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko, ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Nasulayan ako yahang unsplenement oil. Kaya ang akong gibati, mag-ngol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Kaluway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, ma'am Arlene.
4: Latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 5:21. Fantastic na hapon! Inubanan sa mga manindot ng music. It's Hapon-tastic!

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan yung Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tangtanan ang balatian.
4: Ayu! Ayu! Sabon! Beauty soap! Ni Ana! Ni Ana! Ang pinaka-skin friendly, organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala no mi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
5: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
6: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: This is Amapola Broadcasting.
8: Sawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
9: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Gold! Kipag-kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic lasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
10: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
11: Kan ko mangihi, ila ko kidney stone. Lagi ko ang pioten ko kogod sa kogod nga tambal ba. Karon, pag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dala sa pag-ihi na ko ang murag mga bato siguro to.
12: Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
11: O karon, ina ko sa mangihi, hayaay na akong pag-ihi.
10: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Ako si Margie Bukingquito, taga Martilo La Libertad. Dugay na kong gamitin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamitin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlene.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ano na ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
15: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
16: Max Hard, Max Extreme, Max sarap, max sa performance, mag-hard mapping.

0: Yasyasyo may gabi sa mga taga-Tayasan. As dara-dara mga palanggano atong idol nga gwapo nga si Idol Abay Ray. Yes, ang sapay gipabot sa mga taga-Tayasan, mga kastaridyo sa Tayasan, kutaw-kutaw na bay o kape nga lamian. Kape nga dunay vitamin C ang kape nga para ni kuya o para ni ate para sa tanan tatak Amigas Coffee. Yasan sa pay gipaabot na to diya sa mga taga South of Cebu nga naminaw karon, sa mga taga Badyan, diya sa mga taga Alegria. Yas, ato ng kutawon mga palangga ang kape nga lamian. Kape nga paborito sa tong idol nga guwapo. Walain Idol Abay Ray. Yes, di ta maglangan-langan atong paminawon ng mga testimonya. Diri ta manukad sa Alegria Cebu atong paminawon ng testimonya gikan diri palangga.
1: Yes guys, so nako karon diri sa Sangi Alegria. No, so nako inaagian nga usa ka ginang usa ka noni siya sa mga users sa Amigos Coffee. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dayon. Willing siya mohatag siyang sharing sa Amigos Coffee. Ma'am, gisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Kusga gamay, ma'am. Gisay pangana to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong. Pila edad, ma'am?
2: 35
1: years old. So, unsa i-ka-share ni mo sa Amigos Coffee, ma'am?
2: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is niabot ang point nga hubakon man ko. And then, yes, oh, hubakon ko niya. Kanang, ang akong ban, na ako'y friend nga taga-gusa, nga asawa ko na siya og pastor, nag-share sa ako nga, why daw nga, gabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
1: Okay, so nabaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
2: Oh, tapos
1: so,
2: wala ko man ko
1: nagbaligya ka.
2: Oh, nagbaligya ako karon.
1: Wala ka nag-inom.
2: Nang wala ko nag-inom.
1: Muna'y paayak siya, ma'am. Muna'y paayak sa mga dealers, oh. Amigos, ma'am, no? Kaya hindi mo inom, no? So, karon, ma'am, nakainom mo dito, ma'am.
2: Oh, wala ko nag-inom atong apoy kay Hyperon man ko. Katong atayin. Tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangi, nakakitaan na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako o ka ng Krav, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga, kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
1: Okay. So, unsa kang oras sa mam gi-allergy, ma'am, gi-atake?
2: Nag-atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos, gipainom ko na panic nami at that time, nainom duman niya, alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos, gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagdulon og laway isakit man akong kasing-kasing. So dili ko pwede mainom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siyag na paralyze ang half body nako. Tungod sa allergy.
1: Lawa, no?
2: Then pagpainom niya nasa ko kay pag-inom na ko sa kana, di ba, kay init man dyan na siya, no?
1: Okay.
2: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit, mura siyag nanaog.
1: Nanaog. Usara ka siya imong gitimpla.
2: Oh, usara ka siya indi. Pagka naog niya, ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit uli normal.
1: So normal na mo ba ginawa, ma'am?
2: Oh, normal.
1: Ang allergy ni mo ba nawa sa?
2: Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kain ning katol. Oh, di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo, ang coffee is gi-maintain na nako until now.
1: Okay, so gi-maintain na gyud ka, ma'am, sa imong baligya, ma'am. Sawa na, ma'am, nabaligya ra ka wa kay
2: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pugo gi hyper so
1: wala ka gi hyper ma'am
2: oh wala na ko gi so, wala pud ko gi hyper
1: so nakauyon ma'am na uyon
2: na nakauyon sad niya
1: so karon nakahurot taga ko sa ga card
2: I labaw pa
1: kanan na to siya ma'am sa Byron na to siya ma'am
2: oh nindot siya ang amigo
1: Byron nun ma'am pero makaayo man
2: sa oh makaayo kanang affordable lang po kay Herbal Coffee man siya.
1: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsay ka-advice ni mo sa tong mga listener ma'am?
2: Okay, so ako ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di kakatulog, naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy, you try Amigos Coffee kay gracias sa Ginoo gigamit na siyang instrument nga maayo ko.
1: Okay, gisa pa nga na to, ma'am?
2: Emily Erong.
1: Emily Erong sa Alegria.
2: Sa Sangi Alegria.
1: Sangi Alegria, Cebu. So yes guys, no, so daghan kayo salamat ma'am sa imong nindot nga testimony sa atong Amigos Coffee. Usa dai ni mga idol sa mga dealer na to sa Amigos Coffee. Ang problem.
0: Yes, nagandang salamat ma'am Emily Erong diya sa Sangi Alegria, Cebu. So sa paigi paabot no alang og alang sa tanan mga ka-star atong idol of Ray og sa tanan-tanan nga mga taga-Tayasan. Nilang kay sa taga-Tayasan palangga sa tanan-tanan nga naminaw karon diya sa South of Cebu. Adto na sa pinakaduol nga suking butika og pharmacy para mapalit ang atong amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
3: Mga higala,
4: ang Amigos Coffee mapalit na sa mga musunod na mga dealers outlet sa inyong lugar.
5: Sa lungsod sa Alegria, Cebu, mapalit ang Amigos Coffee sa Aid Chan Chan Pharmacy sa Highway Poblacion, Alegria, Cebu. Pivot Stores sa Malbog, Alegria, Cebu. Buboy and Cherilyn Stores sa Libo, Alegria, Cebu. Nulasco Stores sa Alegria Public Market. Cabanyug Stores sa Alegria Public Market. O siyempre, mapalit sad ni Ate Sol sa Alegria Public Market. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Sinovit Pharmacy diha sa Malbog, Alegria, Cebu. O siyempre, ang Amigos Coffee mapalit pod sa Badyan, Cebu. Nila ni Ma'am Rufina Singson o Roping Store sa Badyan Public Market. O ni Ma'am Pina Costanilla o Pina Pedro Store sa Badyan Public Market. O siyempre, sa Medalia Store sa Highway Poblacion, Badyan. O siyempre, dihasab sa Reserve Store o ni Ma'am Joy Arivalo sa Barangay Banhigan at Bang sa Banhigan Elementary School. Mga higala, ang Amigos Coffee mapalit pod sa lungsod sa Mualbual sa SNJ Pharmacy. Mualbual Pharmacy.
0: Yes, dula lang palangga ah, sa mga taga South of Cebu ang mga butika o farmasya, mga suking tindahan. Yan sa mga nagtanaw sa itong live na si DC Laborte, na si Chi G. Borong. Yan sa tanan-tanan nga managtanaw, mga naminaw silang tag sa karadyo. Ang sa paigi paabot mga kastong. Dari sa Tayasan palangga ha, dula lang ang mga butika o pharmacy. Naguna nga itong Tayasan Pharmacy. Ike's Pharmacy, mapalit ang atong Amigos Coffee. Dito na pita mga palangga sa mga taga Himalalod. San Sebastian Pharmacy, mapalit dito atong Amigos Kinik Herbal Coffee.

0: Asan sa pay gilangay-langay palangga inam na kitag amigos kinik or Valcop. Yan sa mga taga lungsod sa Ayungon nga naminaw karon sa atong Star Radio Lorin Drug Store. Mapalit diha atong amigos coffee Y&A nga pharmacy, mapalit diha atong amigos coffee palangga. Napo diha ang butika Gil ug uban pang mga butika ug farmasya nga pwede palitan sa atong amigos kinik or Valcop. Yes, mamina taglaing testimonya.
1: Hello?
2: Hello, sir.
1: Hello, sir. Maying hapon.
2: Maying hapon, sir.
1: Yes, sir. Nalagoy pangutan na ni mo, sir. Kisa'y pangalan na to, sir.
2: Junel Peroso, sir.
1: Junel Peroso, sir. Taga-asa ta, sir Junel. Taga-Leyte ka, sir, no? Asa napita kay Kasaliti, sir?
2: Merida, sir.
1: Pilang edad na to, Sir Junel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. Akong balita to, sir. Usap po ka sa mga users na itong amigos copy, Sir Junel. Tama ba?
2: Yes, sir. Oh.
1: Ah, so...
2: Certified user, sir.
1: Sa amigos copy. Sir Junel, ako lang, Sir Junel. On air ka karon, Sir Junel, sa mga radyo nga naminaw. Mga yun lang ko gamay ni mong opinion, Sir Junel Peroso. Nga nung nakauyon ka, nga nung nahimo kang certified user sa itong amigos coffee. Go, Sir Junel.
2: Yes, sir. Sa una man, good sir. Ako lang i-share sa mga naminaw karon nga. Ako dahil na-diagnose ko as positive sa H. pylori bacteria.
1: Unsa na siya, Sir Junel?
2: Oh, sir, kanyang bakterya na siya na nasa dugo, hindi siya magapan mo magsamad siya sa atong tungol, sir. So, maabot ang time na mag-bleeding siya sa ilaw.
1: Okay. Sige, sir. Para yan, oh.
2: Tapos, na-admit ko ato, tapos nakagawas niya, treatment ko pagpatay sa bakterya, pero nahuman ang treatment, moro niya po na kung ipaminaw mo, wala siya na naayo, nagyapon ng acid sa kumpiyan, huwag katong magsakit yapon siya.
1: Ah, mara siya ang kuhan, Sir Junel, mara siya ang acid reflux, pero mas grabe-grabe na nang ima kay bakterya na.
2: Oo, kay bakterya to, sir, nakuha ko na to sa pagkahon, sa either sa tubig o sa pagkahon. No, to bisagunsa na lang akong gi-na-take nga herbal after ato nga na-introduce nina ako ang amigos ko, pimoto ako sa gitry kay grabe naman butong acid na ko, sir, kay mag acid reflux na ko, nag-heartburn niya, nagpauna, sir, niya na grabe na po pagbuhan ka na nito na ang nervous galing, magsakit na akong
1: Mauna ito sa una, sir, nga sa una na ko pagkakita ni mo, kung nakita ta medyo kuan ka, medyo dry kayo imong skin niya, medyo lusparon ka, sir, no?
2: Okay, kasi doon magusto, sir, niya, ang giligan ko ka, may time na bloated ka kung kaya, nung di ko kadugab, puno kaya kung kaya, maglisip ko ginawa ato, sir.
1: Yeah, karon, sir, pag inom niyo sa amigos coffee, unsay nahitabo ato, sir, unsay natabang sa amigos coffee sa imong life?
2: Dako kay, sir, kay pag inom lang na ako, sir, murag pag nakadugab ganyan ko dako niya, ang ako sa hinahingi ko na wala dili po dali sa siya na wasi ko ginimala na inanay siya nga nawa ang gating sakit sa kong ulo niya, akong tiyan dili na kay permi puno niya, dili na siya puno niya, dili na sad kay ko magsig kuan magsigdugab sa una, kay magdugab man ko sa una niya aslum gani, sir.
1: So karon, sir, ang kato mga gipaminaw ni mo sa imong sakit, nangawa siya tanan?
2: Nawa din, sir, nakaloyan din sa amigos ko, sir, nawa siya tanan.
1: Asa tong bakterya nga nasa imong dugo, sir, nawasan?
2: Oh, wala na, sir, kay mabatsagan mag-ibig mo kung mura to siya mo-atake to siya nga bakterya, kay mura siya gumuto ni mong tiyan ba? Karon talaga sa ginawa nga nag-inom ko kami gaskopi, wala na yun, sir, hindi na kahit kuha na kung tiyan.
1: May gani, sir, no, kaya nadali ni mo, sir, kaya kung dito ni mo nadali, ang long run na to, sir, malibang kagdugo, sir.
2: Oh, mo dito to time, sir, nga na-admit, sir, kay nagkuan man ko, kanang nisuka ko siya murag patis, niya pag-abot na ko dito sa hospital ni Chris Vlad, yun, sir, nigawa sa kong kuhan.
1: Okay, nalibang yung kagdugo, sir, at the time.
2: Oo, oh, ato, sir, niya, moto na kuhan sa doctor, sige, antibiotic.
1: Mm-hmm.
2: Niya, pag humanog si ginom antibiotic ni grabe akong acid, sir.
1: So hindi na kay pag trip. So tanan ni mong acid, sir, sa imong lawas, you wash out or gikuha tanan, no? Halos tanang malatian ni mo, sir, natabangan yun sa Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Natabangan yun, sir. Asa sa dakong asawa, sir, dako kagtabang to sa amatibo pamilyalbe na sa kong asawa kay wala pa to'y amigo, sir. Ang ako kong asawa, twice a week kasi ang paggawa sa hugaw.
1: Ah, so dili maka, dili, ato na rin, sir, dili makalibang kung tarong yung mga asawa.
2: Oh, dili siya adlaw-adlaw malibang, sir. Twice, sir, kagdora sa usa kasimana niya, moto niya, na-introduce lagi na mong amigo sa mong tibo pamilya gainom. Mo to pag inom niya, sir, sa usa lang kasi tao-tao, dagan na siya ng gawas ng mga baho ba na napundo sa entiyan.
1: Anya, karon, sir, normal na sa di mga sawa?
2: Oo, oh, everyday na siyang paggawa sa ugal, sir. O sa'y gari ka duha, o sa'y kabunta, gini ka gabi ipod.
1: Okay.
2: Sabo kayong tabang so, na mga amigo,
1: okay, sir. No, so, alang sa tanan, sir, nga naminaw karon, o sa'y ka-advise ni mo nila, sir, proven gila sa imong pamilya, sa imuha, unsay ka-advice ni mo, sir, sure ni, proven and tested gyud ang atong Amigos Coffee.
2: Yes, sir. Oh, proven and tested gyud, sir. So, sa mga naminaw karon na sa radio or sa live, suwayin ninyo ang Amigos Coffee kay proven and tested din siya sa tibok na kong pamilya. Muna yung ginagamit. Ultimo gani ubusip on kami kanila nga mong inon, dili nami mag-inom ang mga tambal.
1: Lastly, sir, naipangutana, sir, naipangutana, lastly, ning text si Alipap ko na siya ipangutana. Pila ganito yung edad ni mo, Sir Jonel?
2: 38, sir.
1: 38 anyos. So sa katong gibati, para katong napakuno kay mga sakit, sir, ang pangutana ni Sir Alipap. Kamusta man kuno ang imong junjun, sir? Dili kay kondisyon, luyasan.
2: Yes, sir. Likid siya kondisyon, sir. Daghan mga hindi paminaw, lagi na afidon pa niya. Lain kay mong paminaw. Likid siya. Kondisyon ni mong lawas.
1: Karon, sir, na kondisyon, kondisyon ay mong lawas, sir. Nakainom kag Amigos Coffee. Kamusta si Junjun, sir?
2: Oh, grabe, sir. 100% kondisyon kayo.
1: Lipay na, imong isi, sir. Lipay na, lipay na.
2: Oh, lipay na, sir. Kayo makakaya naman sa kumitinan.
1: Ay! Man! Pati ikaw, sir. Lipay na, sir. Lipay na, sir.
2: Oh, dako kay kong kalipay, sir. Tungkol sa Amigos Coffee, sir. Kay, mo naman. Na, nabuhat, hindi na mabuhat.
1: Wow, so na all, ha? So, kisa ganito, once again, sir, kisa ito'y pangana to, sir?
2: Si Jonel Peroso, sir.
1: Jonel Peroso, diya sa Merida.
2: Merida, Leyte.
1: Merida, Leyte. Dagang salamat, Sir Jonel.
2: Salamat, sir.
0: Yes, dagang-dagang salamat, Jonel Peroso, gikan diya sa Merida, Leyte. So, sa paigi paabot ang mga taga-Tayasa, ang mga taga-South of Cebu, mga taga-Negros Oriental. At doon na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy diya sa inyong dapit para makakutaw na sa kape nga lamian. Kape nga tunay vitamin C, ang kape nga paborito sa tong idol. Idol Abay Ray Palanga. So sa paigipaabot sa matag-usa. Adto na, so kaning tungura maminaw taglaing testimonya diri na pagtagikan sa Negros Oriental.
3: Pugig na ang 3 taon.
1: Okay, tagisa kita once again. Kisa kita yung pangani mo.
3: Si Bergie Esmiro.
1: Bergie Esmiro, diya sa Gihulngan.
3: Kagawasan, Gihulngan.
1: Ah, Kagawasan, Barangay, Kagawasan, Gihulngan, ma'am. Negros Oriental.
3: Oo. Oh.
1: Pilang edad ni mo na nai Bergie?
3: 74.
1: 74, bata pa. Baray Bergie, isalaysay ko noon na mo, biyong sa ito'y paghitabo sa mong kinabuhi, nga wapag ka nag-inom mo Amigos Coffee?
3: Sige kong luyaha ka, puy ka ayo.
1: Naon sa manday ka?
3: Nakuha ko na, nasak, sana dili mo kasabot sa kong ibati sa unang panahon, oy. Mentag din na tumbalik. Kaya Amigos Coffee sige na kung iinom.
1: Naon sa manday ka? Anong mga magkakasabot? Naon sa manday ka?
3: Murag, sa sige, dili lagi masabot kung paminom. Murag, alayan lagi kaayo. Nya, may hindi, gidala ko nila sa doktor, na stress ko na ko.
1: Naon sa manday?
3: Stress ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
3: Nya, di naman ko kasulti ato.
1: Di na ka kasulti niya, di na po kakabarog.
3: Kabarong, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di nagyod.
3: Adili, John.
1: Surrender nagyod.
3: Yan, sa kay mix series, patubag dumagiti, na, nangihi man ko nung ko sa series ko, no?
1: Nangihi ka sa... Hey,
3: ikaw ka. Gabaan na, di ko nung ng series. Sagay, balo, adyo ko kabalo.
1: Wala ka kay Baog, asa na, wala ka si Muna-Huna, no?
3: Wala lagi.
1: Mga pila to kabuan, nanay?
3: Mga unom yun.
1: Unom kabuan, ngayon nga ato'y mong kahintang.
3: Nya. Nakadungog akong pares bahin ano yung amigos. Iya kung ipalitan.
1: Okay.
3: Iyan sa ito. Karun di ako nuday mo tumara. Ay nag-utuma. Ay nag-inom ka ng uban.
1: So nag-inom ka amigos?
3: Buntag. Unto hapon yun. Iyan ipainom na ako.
1: Katulog ino mo imnon na kutao ng amigos coffee.
3: Oh, ha, kaluoy taon sa Diyos here in town. Kaluoy yan noon kayo. Ano mong kuy kal...
1: Mga pila ka, kuan. Mga pila ka buwan yung ininom sa amigos.
3: Mga, kuanan yung tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahimtang, katong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
3: Mga unang dyan, kuno, ingon kumpares.
1: Unang dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang amigos si Mulawas.
3: Doha
1: kabuhan?
3: Okay. Pag human ako, inom. Kaya mga laya naman kumaato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
3: Nagparil naman ko sa mga batong nakayaan.
1: Ako na, ning balik na, ning balik na sa normal, ni trabaho na ka.
3: Wala lagi ko eh. Di lagi ko, bati o kainit noong kuyang dyan. Wadyo'y bati yung kainit. Ganahan dyan ko kain mo sige yung sarbaho.
1: So nabalik ka kalagsik pag inom niyo mo sa Amigos Coffee?
3: Kaloy sa Diyos yung tao. No? Kaloy sa...
1: Kayo lang sa Diyos tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po na.
3: Naon niya kay... Boring man kaigo ko'y buhat dyan.
1: So mali maghihok-lihok lang yung kagadaan. Lawan sa mali ng kagawasan, mali daan sa bukid sa gihulngan?
3: Ibabaw sa tinayunan.
1: Ibabaw sa tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo ganay? Kalimut ko.
3: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, sa imong kinabuhi, na-experience, gini mo nga, epektibo dyan ang atong Amigos Coffee.
3: Nindot dito ayaw na, gana-gana kong mga basiyo, kaya mga may sige agpalit sa kumpares.
1: Amo nang ingon ka nga, imong pailisan.
3: Oo, gani.
1: Asa man magpalitan imong paris?
3: Ato sa kuan, ato sa, kanang nga lang, San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy,
3: o ari po sa Kajulwar.
1: Ay, sensasyon na
3: ba?
1: Sensasyon na. Ari ka magpaminawan sa Like Radio. Kaya nag-live man taro sa Like Radio. Ikaw gino niya. Dahilaw na ikaw sa luar. DYCL.
3: Butar gani. May ato kay... Looy ka ayaw po.
1: Pero okay yun na. Okay yung paminaw ni Mostong Amigos Coffee.
3: Matay nindot. Diyo ka ayaw. Pagka nindota dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai.
3: Mga kuan na, walo na kabulan.
1: Sige na yan, kay Murag na ay mo biyahe na ko di ha. Okay na, dagaan natin kag na po ka box ng Amigos Coffee ha.
3: Ala kanindot. Ha? Sige. Ano, dato na ko rin mga basiyo?
1: Ayaw lang sa, kay wala, manhatag raman ako na para makapahuay sa kagpalit. Napulo ka box ng Amigos Coffee, tagaan ti ka ha.
3: Oh wow, kanindot.
1: What na lang, basin Lunes. Ako na ipabilin niya. Basin Lunes, Martes, Miyerkules, basta karong si Mana ha.
3: Okay.
1: Banto-anto lang si Mumbana ha.
3: Okay.
1: Kita may pangalan si Mumbana.
3: Si Dani Esmero.
1: Okay. Sige niya, kuan. Pagkapina na itong kuan. Unsa may panginabuhian ni mo niya sa inyo ha.
3: Ay, mangguna rin sa baol.
1: Pagkapinan na ito, lima ka, kuan. Pagkapinan na ito, napo ka kilong buga sumay.
3: Hala, daghang karat kain. Salamat sa Ginoo, taon.
1: Sige ha. Kuan, dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mabana o Ruibis ha. Kaya kung kahapitan dito bugas o na po ka box nga kape.
3: Sige nya. Salamat daan kuya.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Dagan-dagang salamat Nanay Bergie Esmero diya sa kagawasan Gihulngan Negros Oriental. Ayas, alang o galang sa tanang mga taga-tayasan nga naminaw. At sa paigi paabot mga kastar, mga taga-Negros Oriental, adto na sa pinakaduol nga suking butika o pharmacy palanggang. Para makapalit na sa kape nga lamian, kape nga tunay vitamin C. Ang kape nga para ni kuya, para ni ate. Ang kape para ni mama o ni lula. Ang kape nga para sa nay mga gihambin nga gibug-aton sa ilang panglawas. Nga dugay na kayo na to gidala-dala apan wala pa dyan ta kakita o alibyo palang. Sama ni Nanay Esmero nakaihintaon sa series para magpatambal dito sa Dumaguete. Apan nakitaan ang solusyon diha ra diay sa tong Amigos Coffee. Wow! Paabot pa lang nga diya pa ilaing testimonya gikan sa Badyan, Cebu.
2: Isa'y pangani mo, sir.
3: Tony, sir, Tony.
2: Tony.
3: Estelioso.
2: Estelioso.
3: Oo. Oh.
2: Ah, sir, Tony. Ah, tigpaminawan sa Bunal FM.
3: Oo, oh, paminawan kasi. Kadaan lang ko sa paminaw, sir, para makuha ko ba? Makuha ko makilaw yun. Silaw na ko sa Amigos.
2: Nitilaw na ka sa Amigos Coffee. Oh, pila na ka baksi mo na tilawan?
3: Usay ka sir. Usay ka sir. Wala kong kwanta. Pero sir, nipalit ko sa kabaks.
2: Okay. Yon,
3: ano na. Kondisyon ng lawas ako sir.
2: Kondisyon ng lawas. So, pila may na yung sabaday. Ipaminaw si mong lawas, Sir Tony.
3: High blood mo ko sir sa una sir. Nang hopong ko sir.
2: High blood? Doon yan ang hopong?
3: O, nang hopong yung kamot na yung paa ko ba?
2: Imotil, Tagalog na ito, Sir Tony.
3: Oh, bikam ko sa Manila, Gusin. Pero niuli ko na ko dili kasi na alap-alap na yung pananaugod.
2: Ah, basi taas yung sugar, Sir Tony.
3: Ah, yung kasi, tapos niinom ko, Sir. Nakainom ko sa amigo. Kaya nakita-kita na ko.
2: Nakita-kita na ka?
3: Oo.
2: Tony, ah, kapos tayo mong blood pressure. Pila na na yung blood pressure ni mo, Sir Tony? Pila ka
3: mo? Nagpabiti ko sa kung sa Simpson ba, dito sa Badyan, 160 over 80 na sir.
2: Oh, sa una na ipila to, Sir Tony?
3: 210 over 196.
2: 210 over?
3: 196.
2: 196?
3: Oo.
2: Grubiha ko, di na ka maglipong-lipong ato, Sir Tony?
3: Ano din ang lipong ta kasi, liso kayo kong paglakaw, agakaw ko sa kong pamangkon.
2: Okay. Inagak na dahil tayo.
3: Oh. Oh, kailan, diyan ako nang paagak. Kasi nga, maklakan ako makusay. Exercise, kadabuntag.
2: Kalakaw na ka?
3: Oh, kalakaw mo. Ay, kita na ko pa. Pero, di pa sa una ba, magdika ko sa Manila, gusto, wala ko makita. Kailan, may nakakita kasi, at ayinom na ko, gikan ko sa Dumanog, nipalit magyabong ko. Yan ko sa budget, ako iksoon.
2: Ah, gikan ka Dumanog?
3: Nipalit. Oh, sa Dumanog, dagang amigos, hugod.
2: Oh, daghan dito, nga diri sa Badyan, apo diri, daghan diri sa itong merkado.
3: Oh, yun, napapalit ko sa koneksyon.
2: Okay. Dugay-dugay na ka nag-inom mong amigos, coffee, Sir Tony?
3: Dugay-dugay na, sir. Usa ka tuwing na kape, sir.
2: Usa ka tuwing kape. Pero,
3: pupagpo.
2: Okay.
3: Pupagpo lang, sir. Usa, walang kwanta, nangunong, tapos pagkakwanta yung anak ko, palit ka ng usap.
2: Okay.
3: Unong-unong lang ko kasi wala mong apartamento ko kasi hindi na ako makatrabaho ko.
2: May daw yung pila edad ni mo, Sir Tony?
3: 55, sir.
2: Bata pa, 55, no? Niya, taas kayo mong blood pressure plus ng hupong pag yun.
3: Oo, ng hupong. Kalo yung sentence nga, sir, nakatulad, tilaw-tilaw ko sa amigos, wala na yung hupong na ko ba?
2: Wala na ng hupong yung matiin.
3: Wala na, sir.
2: Imong blood pressure ni ubos-ubos sa ano? Grabe no, 210 over 196.
3: 196.
2: Grabe, hapit pa po ni Libin. Oo, niya. Karon.
3: Taas kayo eh. Ano, 160 over 80 na.
2: 160 over 80. For one year ni mo nga, mga amigos, copy niya. Dili, pag yun, straight.
3: Hindi ba siya, sir?

0: Mas okay kasi wala akong contact with.
1: Okay. Yeah, pasok
0: ko lang ba?
1: At least, sir. Ayan na muna. Naminaw ka rin sa imong radio, sir, no?
0: Oh, kadaan mo ako, sir.
1: So, kahit,
0: sir, kadaan mo ako naminaw.
1: Sa tanan nga naminaw ka rin, sir, o sa ika-advise ni mo nila. Okay, sir.
0: Kadaan mo naka-aminaw ka rin, may-aminaw lang mo sa amigos para yung sakit, mawala. Mawala. Ang sakit niyo, mawala. Oh, mga samad, diabetes, high blood, mawala na tanan. Basta mo kayo mga amigos.
1: Robin attested yun, Sir Tony.
0: Robin talaga, sir. Basta nakatilaw ko talaga. Nalaksik na sila ka rin, sir.
1: Laksik na.
0: Yung ako. Oh, kasi kalon, wala ba silbo yung anak ko? Ako hindi paabot. Kalong katapusan, no? Silbo siya. Magpalit ako, amigos.
1: Palit ako kag, amigos. Sige, kisa to'y pangalan mo, Sir Tony.
0: Tony Esquelioso.
1: Esquelioso, diya, sa Taytay Badyan.
0: Oo. Taytay Badyan.
1: Pila edad kayo, sir? 55, no?
0: 55. Oo.
1: Oh. Sa dagay kayo, salamat, Sir Tony.
0: Salamat, sir.
2: Yes, naganagang salamat, Sir Tony, diya sa Badyan. So alang ug alang sa tanan nga naminaon sa pay gipaabot mga kastan. Basta kape palangga, isa lang ang kape ng bayan. Wala gingon dai dali diri ha. O salang ka kape palangga. Tatak amigos kinik or balko. Yes, dagang salamat mga taga Tayasan, mga taga Negros Oriental ug mga taga South of Cebu nga naminaw sa Song Star Radio. Dagang salamat palangga, wa na tayo gong oras, kini na lang ang tingog sa kape nga lamian, basta kape tatak amigos coffee.

0: Selenin Bulanda, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
1: Papalit sa mga butika.
0: Ako po ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buhay. Mighty C.
4: Ako galing si Rodrigo Limpapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong bitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa ako sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mapalis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mahumuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaimo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
2: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Na ang kape na makaayos sa lawas.
2: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko, nangyay ko sa dumagit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
3: Okay.
2: O de yun, lamay po ang katulog.
3: Karon?
2: Katungo pa ka, tilaw sila ka ng kapsul o
0: mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
5: Christy, sa bakong sili ko kalagaw mo ng nakatabang sa ayo or alan ang inyohang produkto.
6: Ilan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
5: Kuan na, 6 months na, dayon, puyag-puyag, wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang as mo, sige na kong dihaplas food sa ako ang suhod.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.

0: Ako ni si Carmelita Tapos Mangyaw, nagpalis sa inyong product na Nance o Uid o Minamins Oil o Nascon Coffee o Cervical o Remain o Nance ay Drop. Ako ang practice mong good ko ma'am. Ganit ko ang natay. Sabihin ko yung programa nga. Sana ka isiya, makayo dyan sa food. O, kung ba na po na, kung ano si sagit na tipo, ganit po si Ani kay mag-ayong mangyan. Hindi na ba si Anong yung product ni Ma'am Aileen? O, di na ganun mo magpabulag, anak. Sige rin yung Japani. Sada man, salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga. Naayo dyan mo sa
1: food. Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang buhatan sa lungsod sa Himalaya. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang ng interest sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Dragon Fruit Gold! Gipakusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasik-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, lasais, 57.
3: Og siyempre, alang sa itong Cervicare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptoma sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong Cervicare Herbal Food Supplement.
4: Ako din si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervicare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigurag sakit akong pusunbaway. Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako, anak, kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervicare o sa Nanspada.
5: Ako si Aloha Mickey. Nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas, Capiz. So, wala pa ko nakagamit og Cervicare. Dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayo na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yutas, kaya si Kihor. Nisulay ko pag tumara sa Cervicare. Mga 2 weeks na kong inyong anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pali sa Diyos, no, liyan akong mga banod sa kuwang puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, di na ako magkanang magabi, magamata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko kay nakadungo ko sa radyo aning Cervicare sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang, 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervicare Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar. O syempre ang atong Nance Corn Coffee, makalower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Ay, ang akong ngalan, Jeremy Tobio Baog Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas. Ang akong gibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod pa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
8: Ako po si Alicia O. Casurog, taga-Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa kagabion, pag moinom ka, maayo na ang imong katulogon. Dramat yus Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, bicycle driver diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tiling akong kalawasan nga way ka na mong kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang takamigo na kong patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basin makarecover ka nga para ganahan ka mong kaon. Tuwa sa maglugay yun, gato nga panahon. Dagang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover at itong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na po drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Erlyn o ni Dr. Jan niya. suway ko palit o lunch liniment para sa akong mga panuhot na kitang kan kalawas. Kitang salamat, Yali. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa nang liniment oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya paghilot-hilot ang nang liniment oil. Daghan ka ayong salamat.
12: Ako di ay si Janice Suyanto taga Kampisyong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa nang oil kay kining maglabad akong ulo o kining magsakit akong kalawasan nga gikan mig manguha o nang pangwarta nga mamuhig lumboy iguloy na mo kapuyo moy po yung lawas. Ako rang kaplastan. Salamat kayo.
3: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Puffy. Kaya daw na namian ako nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuhan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kung natungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mapakal mga butika. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro. Nag-edad ko o 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
4: Testimonya sa Wonder Iswalin.
6: Si Wilson Tamura, Chief Tangan sa Lawiro ng Balfour City. Doon naman ko pwede sa radyo. Ingan ako, si Sunray ang Wonder Screen kay Hayahay yung Lukasagor. And hindi po huwag titik-tik sa Lukan. Wala po ng kapoy. Kaya amo na yung sulayan. May itiyan. Sulayan lang sa Wonder Iswalin kay mismo yun ko may kasinatin sa Wonder Iswalin kung mali mo. Lamig yun
4: Kung Wonder Iskwalin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ako dahil si Manilin Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og Nance Liniment Oil o corn coffee kay ang Nance Liniment Oil. Lami akong tulog nga mandali ra ko makabawa sa Nance corn coffee. Nga kanang gimintin ma'am nga hapas na huwag sa huwang anak. Lami among tulog magabi nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayomi sa among gibati niya kay Ate Eileen o kang Doc John nga sikog paminawa nila sa radyo.
8: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio-Nutrition Formula. Ang MV More the Bio-Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
12: Yes, orihog sa kumalang si Vintitor. Kabuhay, mahayag sa buwang ganitor.
13: Unsa man itong imuhang sakit, sawa pa kaninom o dragon fruit?
12: Nagkakay, protect ako dok. Hindi ko katulog. Hindi ko kasiya. Hindi ko katabawa. Hindi ko pangit.
13: Sadya na kainom ka sa... Sadya na kainom ka dragon fruit capsule o kape. Manindot na gindi mo paminaw.
12: Oo. Salamat po na yung mga produkto. So,
11: okay. Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule 650 mg.
14: Okay, may buntas na rin itong paminahon karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa ito ipaila itong kapangalan, no?
15: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee nga akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa akong lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
14: Okay, salamat kayo nang.
16: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
17: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul.
14: Mm-hmm.
17: Oh. Ang ako diyong namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
14: Yes.
17: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba?
14: Yes.
17: Maayo ko di ay ni siya. Kay paningtun mo po. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo ko na siya. Abdi ko na inyong lawas.
14: Salamat kayo.
17: Tinuod yun na.
16: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
18: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
19: Ula

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Na ba'y espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
5: Na may fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
6: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
7: Sayon ra kayo pangitaon.
8: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mga galidi-ex, ay mga galidri-bayo. Hello, hello, hello. O sa gamahimsogon, mabungahon nga adlaw sa tanan nato ka mga suki, ka mga tigbalamati. Welcome mga higala ni nga to ang bago na usab nga edisyon ni nga tong tulumanong kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ganunay walay lain mga higala. Kanunay naka DTX 500 o kanunay naka D3 Bayo. Dog hands, alima nalo sa inyo mga simiaan. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live nga abot sa itong bagsibya Visayas o Mindanao tibuok kalibutan. Ay, hopefully hanggang nakakapin na. Nakakapin na ba? Oh, pili agyod ganun ay ang healthy herbal nga coffee nga naa sa mga butika. Para nga dilita magmahay ba? Para nga magkapita, gapanambal ta, the same time ga cleansing o ga detox ta. Ika na kanindot mga higala kong naka DTX Coffee Mix ta o naka DTX Premium Coffee. Ang mga bago kain na ito ng mga klase sa herbal nga coffee ha, naanas mga butika at tuwa na yun. Anyway, mga higala, di ba galimta ng itong mga clinical products is available sa mga butika at pharmacy sa inyong mga lugar.
2: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
1: Oh, ando na yun. Ando na yun. Sambuanga del Norte. Hello sa itong mga higala. Dries Dipolo, Gumisamis Occidental. Kumusta ang tala na ito ng mga pangga karon nga nagka-tune in sa itong programa? Ang itong mga nanay datay o naka-DTX 500 yun na kanunay naka-D3 Mayo. Anyway, isigutan na ito kadali mga higala. Kinimpipila ka mga health benefits na makuha na ito kay daghan ang gapangutana. Daghan ang na-curious mahitungod na yung pag-inom na ito sa D3 Mayo. Unsa man yun ang D3 Mayo? O, timanaan na ha? Timanaan yun ganun ay ang tatak D3 Bio. Ang D3 Bio, gika na siya sa vitamin D3 o BCO. Cold compress virgin coconut oil. Muna'y kombinasyon. Munang gitawag siya D3 Bio. Yan. Nalang siya vitamin D3 which is very essential kaysa tong lawas. Magkaedad ta. Sa mga mamis, magka-menopause ta, kinahanglan tag vitamin D. Magka-edad ta, kinahanglan tag vitamin D. Masakiton ganita, kinahanglan tag vitamin D. Hinay atong immune system, kinahanglan tag vitamin D. Luya ang atong bukog. Oh, kay may edad na ta, kinahanglan tag vitamin D. Kung natin problemas kasing-kasing sa itong mga ugat, kinahanglan tag vitamin D. Importante ka ayo ang vitamin D mo na mag D3 Bio. Dahil sa D3 Bio, naana siya'y vitamin D. Vitamin D3. Pinakaknindot nga klase sa form sa vitamin D. Muna mag vitamin D3 ka, pag D3 Bio na lang. Kung gainaw man kag vitamin D3 supplements, kailagahan man yun kayo. Okay. Well accepted man yun ni ang pag-inom o paggamit sa vitamin D sa tibuok kalibutan.

0: daghan na gyud ang actually daghan gyud ang gainom sa vitamin D, labi na gyud to may mga edad na ilahan ang ginainom kada adlaw ingon nga suplemento. Unang gikon na ingon nato nga kung gusto kag makagamit kag nindot nga klase, pinaka nindot nga klase sa form sa vitamin D supplements, gamit og D3 bio. Kay naa na kay vitamin D3, naa pa kay virgin coconut oil. Munay vitamin D3 na may BCO. Ang BCO na may vitamin D3. Yan. Diba? Naa na kay vitamin D3 na mainom. At the same time, gipakapinan pa mga higala. Gipaamanan pagyud og cold compressed virgin coconut oil. So, kana mo'y imna kada adlaw. Okay. Ano'y pibila ka mga several scientific studies nga nagpakita sa pagkamaayo sa medium chain fatty acid nga naa sa cold compressed extra virgin coconut oil. Na makuha na to sa pag-inom sa Clinica D3 Bio. Muna siya ipipila ka mga tremendous health benefits na naa sa D3 Bio. Number one, 48 to 52% sa medium chain fatty acid na naa sa D3 Bio is lauric acid. Kining lauric acid, it acts as broad spectrum as a natural antibiotic killing disease. Unsa? Unsay naa sa lauric acid nga naa sa D3 Bio? Naa siya'y broad kaayo nga spectrum. Sa to pa, dili limited ang iyahang capacity sa pagpatay sa kagaw. Giila siya ingon as a natural antibiotic killing disease. O kana mga sakit nga caused by kagaw, caused by bacteria, caused by viruses, even parasite, no. Daghan man na, daghan gina, no. Ang kagaw gakaused ginag balatian. Kanang mga kagaw nga naa sa lawas, ginapatay na mga higala ni lauric acid nga naa sa tuan D3 Bio. Muna mag D3 Bio ka na anlaw aron nga protektado ta gikan sa mga kagaw, gikan sa mga bakterya, even parasite. Pwede sa mga bata, pwede sa mga may edad, no. Pampamilya mga higala nga klase sa herbal, mag D3 Bio ka na anlaw. Ang ginabuhat ni D3 Bio tungod kay naa ni siya lauric acid, ang mga microorganism iyahang ginadissolve o ang mga lipid coating wall mga higala sa mga kagaw aron nga dili sila makakosog kadautan sa tong lawas pagkanindot to. Oh. Gusto tang protektado ta kanunay sa mga bakterya, mga parasite sa lawas. Pag inom ka na adlaw D3 Bio, giila ingon as a natural, gibantog ingon as a natural antibiotic. Tinood yung ka sir, anay nag-text ka, coming from 979. Tinood yung ka sir, mura gina akong tambal, maglain akong ginawa, mura ko kahilan tonon, magsakit akong tutunlan, maghubag akong tonsil, mag-usap, lagi kong tagduha ka D3 Bio, buntag o hapon. Kaloyan sa Ginoo, mawa yun siya sir. Si Juanito de Aini sa Pulangko. Oy, hello sa itong mga higala na sa Pulangko ha. Sir, Juanito sa Pulangko. Ayan. Sa Pulangko, sa barangay, sa munisipyo sa Pulangko, naatay mga products dira. No, kung makaadto mo butika o kopi, makaadto mo CureMed Pharmacy, available na ang atong D3 Bio. Wala daw na ginawa. Actually, mga higala, in fairness, very effective ang D3 Bio. Kala maghubag imong tonsil, bitaw. Magka tonsilitis ka, sakit imong tutunlan, oh, kalat imong tutunlan, imong nang iusap pag dito ba yung buntag o hapon, tagduha ka soft gel, dali kay maayo. No, dali kay maayo mga higala. Kay kaya niya nga patyo ng kagaw nga naas tutunlan. Even ang kagaw nga naas tiyan. Magditribayo, ha? No. Ikaduha, one of the most outstanding ability mga higala sa extra virgin coconut oil, anita sa BCO, nga naa sa ditribayo. Kini siya, ang actually ang BCO, ang virgin coconut oil, gigamit na ni siya as anjang therapy for dangerous diseases sama sa HIV o AIDS. O, talawar, ha? Dito na anani sa unang panahon nga ang BCO na ay capacity nga mapatay sa kagaw nga causes by HIV o AIDS. Dili ba nalalalim na mga klase nga mga sakita? Gani ang kaso mga higala sa HIV sa Pilipinas, gasaka. O, gasaka mga higala. Munang kining BCO, kining virgin coconut oil, kaya niyang patyon ang kagaw nga ga-cause og HIV, even AIDS, kaya niya nga patyon. Iga na kanindot mga higala ko na yung BCO. Gani karon daghan na karon ang gagamit sa BCO na na yung mga celebrities nga gainom kada adlaw. Gainom kada adlaw BCO. O, daghan na. O, ginainom, ginanila kada adlaw, no? Katong BCO, yun nga virgin coconut oil, ilahang ginainom kada adlaw as a supplements. So, kaya nakita as pagtuon nga ang BCO, daghang benefit sa lawas. Dili lagingon kayo mapatay sa gagaw sa lawas. But in terms of nutritional benefits, daghan ang nutrition nga mahatag sa BCO sa atong lawas. Makapahami sa panit, makapabatanon. O, muna yung benefit sa kuhan sa BCO. Makapaniwang, makapagamay sa buyon. No. Makapanaghan sa probiotics, anti-cancer pag yun. No. So, kuhan na, ang HIV o AIDS, gigamit na ni as anjang therapy. Gigamit na ni mga higala. O, ganing sakit nga hepatitis. Oh, tungod kay highlighting mga higalang iyang antiviral properties. Mga virus nga naa sa lawas, ginapatay usab mga higala sa BCO. Ingana kanindot ko na antay ditribayo kada adlaw. So, pa may atong gihulat. Diba na ipatsada kayong herbal mga higala nga pwede na itong i-maintain kada adlaw? O na ay ditribayo dira. Another one, ang ditribayo mga higala, tungod kayo na ni say cold compress extra virgin coconut oil. Nag-contain ka ni siya o strong detoxifying and cleansing effects sa atong digestive system. Ang atong tiyan, kaya niyang limpyuhan. Oh, ang atong digestive system, gikan sa atong tutunlan pa ingon, gikan sa atong baba, tutunlan, sa stomach, gamayang tinaing, nga to sa kolon, nga to sa anos. Pagawas, mga higala, sugaw na to. Kaya niyang limpyuhan, mga higala, sa virgin coconut oil. Iyahang i-detoxify o i-cleansing ang ato ang whole digestive system. Kanindot, no? Muna nga kung kanunay taga-inom o cold compress extra virgin coconut oil or ga-inom tag-ditribayo kadaan na. Ma-prevent na to, mga higala, ang itawag na to mga problema sa bowel movement. Ma-prevent na to ng mga problema sa bowel movement. So mag-ditribayo na ta. Ayglangay. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, kanunay na tong ginapahinomdom, himo ang maintenance supplements. Himoa kada adlaw bitamina ang pag-inom sa ditribayo. Pwede ni sa to mga bata. Patsada ni sa itong mga bata, ipamintay na ito. Ligo na nga itong bata. Layo sa mga balatian. Sa mga buntis pwede, sa mga gapasuso pwede. Gani, gapadagan nilang gatas, mga higalas, mga gapa-breastfeeding ka mga mamis. Igana, kanindot, mga higalaan di tribayo. Pwedeng usapon, piling imnon, pwedeng directly i-apply sa panit. Or either sa buhok, mga higala nga gakanipis. Sige, naglangay pag di tribayo na. Anyway, standby sa mga higala kaya doon sa nintaganong pagdagaling ato mga pipila ka mga consumers nga gainom, gatumar, o naayo na sa pag-inom sa itong mga produkto nga naangkaroon sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: DJX 500. Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Gitistingan ako og inom. DJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
1: DJX 500. Mabali sa mga butika. DJX 500.
3: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo?
5: Sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500. Mabibili sa mga butiga. DTX.

0: lot. High blood gid ko.
1: Ano sa una ang imo?
2: Blood pressure.
0: 180 over 103 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
3: DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
3: Victory Bio!
5: Maman sa inana na ito ba?
6: Ako si Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po. Orang-arang-arang lang na akong gibati karoon. Nga gainom of Victory Bio. Sa una, kibim kayo ako nawong. Karang Bills Falsi, Yatake. Nagkaroon-karoon sa Diyos. Akong BP, normal na 120 over 80. Akong hindi ko ang karoon kani arong kolesterol mo rin. Amububugok na.
5: Sa ginom na ito?
6: Victory Bio. Esther Lita Iboni. Ginlis po lang po.
3: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. Victory Bio.
5: Ako sa ngalan na ito.

0: Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
0: Extend. Food Superman.
2: Ako si Renato. Nalaram ako sa ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagi.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Hinatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Roldan. Dali kay kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayos. Turbo sa akong pagspila kay Silikog Absent. Mao na nga, iparitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, ninajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Ang alkaline ka vitamin C.
1: Sa mga butika.
5: Pag Mighty C para
6: mag Mighty C kada adlaw ang alkaline base nga vitamin C mga higala. Di ba galimtan ha? Pugong sa edad na aron nga bisan may edad batan-on gihapon ang atong panagway. Ang atong panit batan-on gihapon. Tungod na mga higala sa Mighty C kada adlaw.
0: Go vitamin C.
6: Tungod na mga higala sa DTX 500. Tungod kay ang DTX 500 nato taas og antioxidants, gapabata kini nga klase sa supplements. Mighty C og DTX 500 kana. You look younger and younger basta naka DTX 500 ka og naka Mighty C kada adlaw ha. Ayaw kalimot na sa mga butika mga hinggala. Anyway, hisgutan na to kadali ang pag-inom na to sa DTX 500. Ang pinakauso nga klase sa herbal. Karon. Oh. Ipangita ang yun gano'n ay. May mga high blood, ga DTX 500. May mga diabetes, ga DTX 500. May mga bukol-bukol. Magkaedad na gani, ga-maintain og DTX 500. Og Mighty C. Of course, isabay ninyo na ang pag-inom sa Mighty C. Actually, isgutan na to karon ang kaling cervical cancer. No. Kining cervical cancer, lili ni siya basta-basta nga balatian. Usa kini siya sa mga leading type sa cancer sa mga Pinay. Mga babae. Oh, mga babae nga Pilipino, mga Pinay, pwede nga magka-cervical cancer. Usa ni siya sa mga leading types of cancer sa Pinay. Remember mga higala, gataas ang cases nato sa HIV. Oh. So, possible nga mutaas po yun ang cases sa pagbato ng cervical cancer kaysa usa sa mga reason behind aling pagbato ng cervical cancer. Ang cervical cancer, ang cancer ni siya nga gatubo sa cervix nga bahin sa babae, kanang agianan bitaw sa bata. Oh. Agianan sa bata, dira mga higala gasugod ang pagbaton og cancer cells. So, dira nga area ang may cancer, cervical cancer. So, agianan sa bata. Karon, sumala sa pagduon, usa sa mga causes ani is kini mga viruses, mga human papilloma virus na makuha na ito, mga higala, mga kagaw, na makuha sa sexually transmitted disease. Hoy. Talagin niya, ha? Kung sex workers ka, delikado. Kay masin mag-develop ni lately na sa imong edad. Oh. Oh, dili maayo mga higala. So, tungod ni ang causes ani sexually transmitted disease, ha? Pwede mag-cause kini siya og cervical cancer. Oh. Karon, ang Mighty C mga higala, dakon tabang ani. Dakon tabang. Kay usa sa mga mupatay yun sa tua sa mga kagaw, especially kanang mga sexually transmitted disease, mga kagaw nga gagkos og HIV or STD. Usag yun sa mga main responsible nga mupatay ana is ang atong immune system. Kung ligon tag immune system kargado tag vitamin C, kaya niya nga patyon ng mga kagaw. Kung naa naman ugaling ni sa tung lawas, kiwa magid kabalo. Sabi na ginto mga pataka lang dira og salom dira. Kinsay makaila, salom na yun. Okay, bago nga makaila, salom na yun. Oh, diba? So, pwede mga higala makakuha taani nga mga klase nga mga kagaw. Mag-lead ni mga higala sa pagbato ng cervical cancer, labi na ginto sa mga babae. So, ang DTX 500 makatabang usab tungod kay ang antioxidants ga prevent sa mutation. Actually, before na nga mahimong cancer cells ang usa ka cancer, ang usa ka selula, before na siya mahimong cancer cells, mag-mutate na siya. Ang reason behind sa mutation sa good cells to cancer cells is oxidative stress. Onya, makapugungan ng oxidative stress, free radicals, is ang antioxidants. Muna makatabang ang pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Labi na yun kung magkaedad-edad na ta. Sa mga mamis na to, dirangga, menopause na, 40 na ang edad, 50 na ang edad. Kinahanglan nga naagid mo yung supplements na pangontra aning mga kagawa na magkosog cancer sa atong lawas. GTX 500 o Mighty C na sa mga butika, ha? Sa mga nangutana sa Buanga del Norte na sa mga butika. Sa Cebu na sa Cagayan na sa Butuan na anisya sa mga butika. Sa Mindanao na ani mga higala, si Quijor, Negros Oriental, Misamis Occidental na anis mga butika sa inyong mga lugar. Musay babay ko mga higala, gantong oras limited kayo. Ang atong DTX Beauty Soap na sa mga butika usab. Ang atong X10 Herbal Capsule basin galuya na ang performance ni Manoy. O si tatay medyo pigado na. No tay? Pigado na yun ang labing-labing tay. Ang atong X10 Herbal Capsule na sa mga butika. Kung may panahon mo mga higala nga mag-visit sa atong butika, there is Dipolog sa uban mga lugar nga buod sa atong Pagsibya, pangutan nas mga butika. Ang atong extend herbal capsule imnon lang before bedtime. Siguradong extended ang ligaya, extended ang saya. Dog Hans Alima, nalo mo say bye-bye. Saying, mga ka-DTX, mga ka-D3 bayo, tara. Kuyog ta kay mga penata.
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas.
5: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan. Kanong yes. Adlaw wala inapod nga topic atong iskutan, Doc. Yes, Doc?
7: Yes, welcome. Oga mayong adlaw, diha ka-Dragon Mel. Mayong adlaw usaw sa mga listeners na to sa nagasunod kanunay sa ato programa ka-Dragon Mel. Bisaya soga Mindanao. Niyanaw sab ang inyohang obo, sigala, iksoon sa kahanginan o baninyo sa inyohang mga suking sibihanan sa matagatakna sa ato ang programa ka-Dragon Mail from St. Vincent, GSK Healthcare for the Supplement Trading na pamatud-an na sa mga kaiksoonan nato, mga kababayan nga nakasulay sa ato ang produkto nga napaka-epektibo, agarantisado o barato sama niini panalitan sa ato ang produktong kapsula. Like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, o ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, no, mo ni higala. O ang ato usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki, ha, ay makalimot mga sokin tikuminaw, good for varicose veins, rheumatism, and arthritis, oy, mga soking tikuminaw. Mga busing na to, one cup lamang sa ato usab nga lami ang kape. Ang Hardmark Stream Coffee for Men with all kinds of ginseng, ready na mga sokin tikuminaw ang paglabing-labing, no, ni Mr. o ni Mrs., no, mo nindot ang performance sigala. Muhatag dugang kusog alang usab niadtong adunay mga problema sa pag paminos, no, di ba? Minos na mo tindog si Manoy. Labi na gid usab sa atong mga kaigsoonan nga mahiligon usab sa mga tamis, no, di ba? Basta hili sa tamis mga sokin tigpaminaw, muhinay usab ang performance. Muna hina, hinay po mga sokin tigpaminaw, muyango si Manoy, di ba? Okay, so katausap ato produkto usab, katong mga iksoon na to, nga doon ay mga minor skin disease, doon ay mga bone in, mga ringworm, di ba? O guban pa mga sokin tigpaminaw sa mga problemas pamanit. Ani ana ang Dr. Pondisop nga moy mohulit ni ana mga iksoon, ha. Mao na siya muhatag og dugang kalimpyo sa atong pamanit pag ikaw mo apply nining Dr. Pondisop kaabag ang Keskin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto mo hamis ang inyohang pamanit like cutis artista ang resulta, gamit mo aning Keskin Glow Power Whitening Soap, ha. Amo na higala ang ato ang produkto, produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading nga moy mutabang muhulip sa nagkadayang sakit o gabalatian. O na igala, aside ana ating isgutan usab sa pipila ka may minutos ang naasa ingredients sa ato ang kapsula sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ha? Labi na sa pag-promote usab sa growth fertility, mga igala. Mohinay gani ang imuhang circulation sa dugo, gamit o tumargid mo sa Dragon Fruit Plus o Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Mao na igala, naausab ang usa sa ingredients nga mo'y muhatag o posible mo impact nga to usab sa pagkaluya sa ato usab nga lawas. Muhatag o pusog, mo trust gigala, muhatag o source by regulation, no, mo hormones level, optimizing ovarian function mga sokin tikuminaw, and enhancing overall mga higala impact sexual function, increase lubrication, mana organize organism and sexual mga sokin tigpaminaw. Nga nasa ato usab nga produkto nga mamuhatag dugang kusog, Kabasko kalig-on labi na gyud sa ato usab nga lamian nga kape ha. Ay mo kalimot yanang Hard Max Stream Coffee for me mga sokin tig paminaw. Ay mo kalimot usab sa ato ang mga kapsula, take one capsule 3 times a day sa Dragon Fruit Gold. Kaabag usab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede niya ipagsabay buntag hapon mga sokin tig 1 hour after meal. Basta Dragon ang imong tumaron, sigurado imong lawas baskugun.
6: Naman na pod mga suking tigpaminaw, ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban, mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Jex, Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado gid ayo ng akon tulog. Habang ang Jex Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
0: Jex, Coffee Mix. Victory Bio.
2: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
3: Victory Bio.
2: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Victory Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Magali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Ainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan o sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
0: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
8: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Rinlisita Lumaktod, taga Tugbungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nagantipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko magantipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto hasta ang Lance capsule, Lance Uid capsule, nanginom ko anang Lance corn kopi, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na motultol. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
3: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. On MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
9: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok 5, Mabahin Corte, Surga del Sol. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko uktiyan nga walain akong nahuna-unaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa uktiyan.
8: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Avon, Beauty Soap Mi Ana. Mi Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, I use Avon Beauty Soap. Wala numi maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
5: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
4: Shiva.
6: Shiva.
4: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
5: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
7: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
8: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan o wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balati.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Nights Dumaguete Pension House.
11: Mga pena ta!
12: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga akong diabetic, wala na high blood, wala na maayo na pod ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa kafe, tilaw mo para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
13: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
11: Mga pena ta!
13: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, Live More.
6: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
15: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
16: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto nimo mamalipay
17: sa Em's Flower Shop.
18: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
19: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you.
20: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
21: Sayon ra kayo pangitaon.
22: Tapad lang sa pansuhan.
23: Call or text 0966-348-9336.
24: Emps Flower Shop.
25: Emps Flower Shop.

0: natural o herbal nga sangkap nga mao'y mopakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar sa Wonder Cardio Care Capsule. Pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure? Pag Wonder Cardio Care! Para sure! Mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
1: Ako si Lucia Galanido pag Hero Hanga Bohol. Ang akong kasi nagsian sa NAMS Capsule, daghan kong gumuhat sa balay o hago ko mawala rasab. Kung lagsik ang akong lawas, walay tapoy. Sa NAMS Liniment Oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong produkto kay nakatabang sa among libat.
2: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Oras sa Star Radio, alas 8:43.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas uga Mindanao. Doc Alan,
7: yes.
6: Karong adlawa, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
7: Wow.
6: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago uga pinakagipaabot na jud, Doc,
7: yes,
6: nga produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
7: yes,
6: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally,
7: okay,
6: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
7: okay,
6: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
7: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
6: Yes,
7: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
6: Yes.
7: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tigpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na nini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. Wow, labi na gyud sa ato ang kiniang pagka magulanon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usani siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no, anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, ah, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no, og sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpaminaw ang naa sa Hard Max Extremes, no, usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
6: Yes, Doc.
7: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, kat-kat, sana ay ali. Ari,
6: Kaya wala
7: gito. Na mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.healthcom mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mauna higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo ang pagtagad, ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
6: Yes.
7: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Uricoma longifolia. Usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
7: Yes.
6: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian, Daidok,
7: mm-hmm,
6: Indonesian, uga, yes, Vietnamese. So, kaning tongkat ali, mga ka-Dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mo, yes, ni mention ni Doc Alan,
7: mm-hmm,
6: o nagapa-improve ni sa male fertility. Dagang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga aduray ubos nga testosterone level nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
7: Yes.
6: Uga base sa study mga suking tigpaminaw kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
7: Yes.
6: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
7: Yes.
6: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
7: Yes.
6: Naaray edad gamay. Okay. So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
7: Yes.
6: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
5: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Iko, regus bakaw ni kong kuha dong. Para bukas, wala na. Upat na yung kadlang, wala na ko iko akuha dong. Kagdong na yun among laton, sudanan sa bukas.
9: Hala, di ba istaan mo makailing atong lugar sa una, Sars? O kayon, bagunin mong isda o sa makita ang dakat?
8: Binuang de, Boyax. Lahi na kayo ang sitwasyon sa itong panagat karon Boyax. Mihit na yun kayo ang supply sa isda, dari sa itong kadagatan. Mahal na ganay kayong isda, Changgirong?
9: Unsa makahinungdan aning tanan, Sars? Uya, pwede pa ba natong mabalik sa unang panahon ang kaabundas atong kadagatan?
8: Daghan kayo dong. Una-ana ang mga illegal nga panagat sama sa dinamita, pagpanghilo, nga makaguba sa atong mga coral reefs, paggamit og active fishing gears, sulod sa atong mga municipal waters, paggamit og sobra kagagmay nga mga mata sa pukot o uban pa. Ikaduha na dong, ang gitawag na to og unregulated fishing o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulo dong Buyax ang gitawag og unreported fishing na din wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
9: Amo o ba dong? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zards?
8: Maog yun dong Buyax, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagproteher niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
9: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
10: We play the best music. We have to. We have the best listeners.
11: This should be funny.

0: higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta piperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsules 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Mishano Road, Dumaguete City.
6: second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at Taangtaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
7: Agi.
8: Naunsa ka din, ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
8: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para anak, ha?
7: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid kukulan, dalang panuhot siguro ni.
8: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
7: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
8: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Dagana ding ingredients ani, no?
8: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
8: O diba? Bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
7: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
8: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Dragon Fruit Plus.
10: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuan na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na yung lawa sa malag ma dili mo kapuyon kana lang
9: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Isa'y pangani mo, Nay?
12: Lucy Sardimio.
11: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
12: Matuong.
11: Bila edad ni mo?
12: Sa 28.
11: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
12: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
11: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
12: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
11: Nang hubag?
12: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito. Galakaw pa siya. Pag uli na mo. Parti na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
11: no, tuan. Saan sa mo yung tail?
12: Nang hubag siya maayo.
11: Nahubag tanan.
12: Oo, kanina inyong huwag abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
11: Punuan sa paha?
12: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya niyo, sulayan na to. Gito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
11: Ya, karon, okay na yung ba na?
12: Na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
11: pa. Kailan na idadad to?
12: Kuan, 79.
11: So, sa mga naminaw ka ron, mamon, sa'yo ka-istorya ni mo. Okay.
12: Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo niya nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga, kuan, tiil, di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
11: Amigos ko, pe, ray gino. Salamat, mga idol.
9: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
13: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
14: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makaka-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung waiter niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance rin yan. Naayugid kami sa mga unga product po. Salamat marami sa non-herbal capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
3: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.

0: anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
5: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga Muragdili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Peace Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Pati Lorilyn Leacuna, ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong puso ang permintira magsakit. Tukal ganito marco aning cervicare na ulian yud ko o nga hapsay akong kaminaw na binagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis na sinaw-sinaw tungod lang sa cervicare. Dugay na kay ko naggamit anak ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian yud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
10: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa M's Flower Shop.
12: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
13: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
14: Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
15: Sayon ra kayo pangitaon.
16: Tapad lang sa pansuan.
17: Call or text 0966-348-9336.
18: Emps Flower Shop.
19: Emps Flower Shop.

narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: This should be funny.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: mighty seas of our beloved Philippines, we seek your divine grace. Bless the Emerald Islands, from the peaks of Luzon to the shores of Mindanao. With your nurturing touch, guide us to protect and cherish the vibrant life within our forests, rivers, and seas. Grant us the wisdom to walk gently upon this earth, to sustain its beauty for generations to come. And our daily actions inspire us to embody care for your creation, that we may be stewards of its precious gifts. Amen.
1: You are listening to Star Radio. Our studio transmitter is located at National Highway, Barangay Kabulutan, Ayasan, Negros Oriental, Republic of the Philippines. Good morning. You are listening to Star Radio.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5. Cinco.
3: Uy, Jai, unsa man ang imong gisulod sa sako?
4: Ay, Jai, mga basura niya ko'y panod sa sapak kay baha man sad.
3: Uy, wala ba ka masayo, Jai, nga dili maayo nga maglabay kita og mga basura sa sapa kay makadaot kini sa mga isda nga nagpuyo niini. Gawas pa, unsa naman ang mahitabo sa sunod natong henerasyon nga hugaw naman kaayo nga atong mga sapa og mga suba?
4: Nya, unsa man di akong buhaton, Jai?
3: Mas maayo, Jai, imong bahinon sa tulo ang imong mga basura. Ilain ang mga basura nga malata, dili malata ug ang mga delikado. Ang malata, himuong abono, ang dili malata, i-recycle ug ang mga delikado, ilubon kini sa yuta aron dili kani makahatag ug kadaot sa uban.
4: Ah, sige, Jai, salamat sa imong tambag. Sugod karon, ako na lang himuon.
5: Ayaw ilabay ang imong mga basura sa kasapaan aron dili kini mahugawan. Together, let us love our creeks and rivers.
1: Kining maong painundong gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: ang tao, yatagan seryoso ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Yuday da ang nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingan. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa kamatayon o kapakyasan. Sa panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaymahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matadanib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinagi sa nausang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: May buntag sa tanan o salamat sa Ginoo karong buntaga giandam na usab ang atong matag-usa kang kinabuhi tungod sa ato ang buluhaton o salamat sa tanan nga mga kaigsuunan nga padayon ang ilang kasing-kasing sa kalipay sa pagpaminaw o pagsunod ni atong programa ang oras sa grasya o salamat usab sa atong mga kaigsuunan nga nanag-una karon diri sa ato ang comment section o palihog pa sir, ikaw may magbasa di pa sir kaya nag-dol-dol yung mga kasa dol-dol ka sa laptop na to. Okay.
2: Okay. Igsoon Elmerin, good morning pastor, watching from Isabela.
1: Okay, salamat.
2: And then si Brother John Ray Bulongaita Pacheco gikan isa kuan pastor ning Tanlan. Good morning pastor, happy Sunday. Then Milin Baker, Baker Gallego, good morning ninyo, pastor. Blessed Sunday.
1: Okay. Okay, salamat kayo sa mga nanag-una na ito nga naka-view sa ito ang programa, ang Oras sa Gracia through FB Live. Okay, salamat kayo. O nga, atong kumustahon, pastor, unas na tanan ang atong mga kaigsunan sa mga kaiglisyahanan nga na duol-duol sa ito ang dapit nga itong nahimutangan. Unas tanan din ang Bunga Grace Gospel Church of Christ. Maimbuntag sa mga Elintorio family, ako ang mga pamilya o bisan pa sa kong Mrs. no? Mrs. Yuli Elintorio. Okay, Trias family, Lobredo family, Gulis family, Gonzales family, Villacorta family, o Alipan family, Inmasino family di Hastamau, Gargulis family, si Sister Bingbing, Amorganda family di sa Barangay Tamau, Fausto family di sa Barangay Tamau, sila ni Brother pa Rinaldo Fausto, Aboyda, Aboyba family, sila ni Mrs. Mindy Aboyba din sa Kabulutan, o Quijano family, Kakas family. Salamat kayo ni mga pamilya ha, kanunay kini sila nga naminaw na ito. Ayongon Grace Gospel Church of Christ diha sa poblasyon, isa Tam family, I hope nga naminaw po ni sila karon. Delphine family, pamilya ni Pastor Dandy Delphine, o Pasilan family diha sa Awaan, Sapuan family diha sa Pasil, o Digit family diha sa poblasyon Ayongon, o Gonzaga family, no, ato ang mga kaigsuunan din na Arcala family pinaagi ni Chuuntoy ang akong uyuan, Alipan family diha sa Tamau na naapod sila naga joint og service diha sa Ayongon. Okay. Then Maaslom Grace Gospel Church of Christ, ako dayon pangumustahon diha si Brother Brad Billy Digit, no? Ato ang kanunay masibuton kanunay nga maminaw gyud kada buntag unya kalipay pud niya karon kay nagsimba na siya. Okay, salamat kayo naka-info ang imong missis si Mrs. Nilfa Digit nga karon nag-info siya nga nangalagad na gyud kuno, no? Nagkahiusa na salamat kayo ini nga pamilya unya kumusta di ay sa imong anak nga si Billy John ang ato ang pulis na karon, no? Ay muna siyang pulis, no? Murag asa nin asa siguro si Billy John. Salamat usab sa iyang missis, no, nga ganun ay kauban niya sa iyang buluhaton isi pulis. Okay, Gumiro family, sila ni Sister Hilda, ako ang missi, ako ang sani, ang ako ang igtagsa, no? Kasi nako Digitos family, Kaingkoy family, o Glenjo family diha sa Maaslom, Torado family. Then Pastor and Mrs. Berlito Morris, may buntag nila ni Ma'am Gina o Pastor Berlito. Okay. Anya mo ato ta sa ato ang simbahan usab sa Handalamanon, no? Sa atong local church diha sa Handalamanon nga gidumala usab ni Pastor Juby Morris o nila ni Elentorio family, ako pamilya niya si Joel Elentorio may buntag o si Ma'am Joy may buntag din na Ma'am Joy. Mga Letihio family diha na pamilya o Caballero family tro nila ni brother Jopri Caballero ang ato ang second barangay kagawa din ha sa barangay Handalamanon. O ang inyong isusab si Mayflor o Mayflor siya na oh. Okay, salamat kayo o Echeverry family. So salamat usab. So kauban usab nako nato karon ato pangumustahon ang ato ang mga kaubanan ng mga senior citizen no dinhi sa lungsod sa Tayasan din kumpos kini og 28 ka mga barangay din kita nahimo usab nga senior citizen president diha sa barangay Tamaw og nahimo usab kita nga vice president sa ato ang fiscal no diri sa ato ang lungsod sa Tayasan nga pangumusta usab ni Ma'am Merlin Cinco diha sa tama diha sa Magtuhaw nga ato ang president sa Fiska Federation. Okay. Onya pagumusta na to diha sa Tamao mga Balyubar family diha sa Bunga. O naminaw ni nato sila kanunay Kalyaw family, ila ni Junior. Okay, Humuwad family, ila ni Kagawa Juby Humuwad. O Dagli family sila ni Sister AP o si Brad Rode na minaw gini sila kanunay sa ato ang programa ang Oras sa Gracia o niya si Mrs. Fee Pahonan na minaw po ni sila mga Almudida family salamat kayo ato din pahinomdom pastor na ato ang fellowship kagahapon itabo dihimo diha sa barangay Tamaw diha sa covered court diha sa barangay Tamaw o niya ubay-ubay kaitag na naka-attended sa ato ang fellowship no mga 76 registered attendance na ato ang mga women na siya no kay kuan man tawa Tayasan Ayongon Women's Association niya salamat kay compose of 9 churches nga naghiusa kagahapon ubay-ubay ta mga 76 kita sa registered attendance kagahapon niya salamat usab sa mga pagdumala sa ato ang mga kapastoran sulod sa siyam ka mga simbahan din sa atong circuit sa Tayasan Ayongon diri ra sa lower area ra ni siya no lower area so salamat sa ato ang coordinator o salamat sa atong mga officers nga padayon gyud sila nga naga pamuhat ni ini nga buluhan aton okay pasaw palihog og ato ang kuan ubay-ubay na tag mga kuan diri no mga
2: no okay si kuan Croy Brick.
1: Croy Brick, no.
2: Good morning, happy Sunday to your pastor. Ninyo duha di ay.
1: Okay, ako aning pag-umang ko na ani sa Davao.
2: No? Okay, maayong buntag. And then si Baby Jane Alo. Good morning, pastor. Happy Sunday, everyone. Watching from Bayongbong, Grace Gospel Church of Christ. Mm. God bless us all. Shout out sa Digit family.
1: Okay.
2: Then, Namewell Villegas, good morning, Pastor. Have blessed Sunday watching from Barangay Lutay.
1: Ato ni siyang uskahin di siya, Pastor, sa ato ang kuandari sa Lungsod sa Tayasan.
2: Maayong buntag. And then, si Dario J. Tadli. Okay, good morning, Pastor. Happy Sunday ninyong duha. God bless watching Mayana Hagna Church GGCC. Okay, maayong buntag. Mm-hmm. And then si Humuwad Jovi, good morning.
1: Ato aning kagawa diha sa kuan Barangay Tamaw, no? Salamat kayo, Sister Jovi.
2: Then si... Sino to?
1: Noel.
2: Noel Beaker.
1: Pastor na.
2: Maayong buntag, Pastor. Good morning. And then si Leonisi Dagudog. Good morning ninyo duha pastor. Happy Sunday. Salamat. Salamat sa oras sa grasya kanunay gayod makapaminaw ninyo sa pulong. Aguy.

0: balik dulu, basah.
1: Okey.
0: Basah ke? Okey. And then si Joseph. Joseph Bukag. Good morning, Pastor. Kumbates pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, watching at home, April Zamboanga, Sibugay.
1: Okay, Pastor Joseph Bukag, kumusta? Okay, diha sa Zamboanga, Sibugay.
0: Okay, and then si Giging Gonzales. Good morning, Pastor. Happy Sunday.
1: Okay, salamat.
0: And then Jameson Digate. Hello, good morning, Pastor. Happy Sunday, watching from Bayongbong, Grace Gospel Church of Christ. And then si Pastor Joseph Bukag, good morning everyone, blessed Sunday.
1: Okay, salamat.
0: And then si Ipi, Ifi Genia Dagli.
1: Dagli.
0: Good morning, Pastor. Happy blessed Sunday ug sa family mo.
1: Okay, salamat kayo. Then, okay diha sa tamaw, no?
0: And then si Gams, Isa.
1: Ah, kuan na siya si kuan na. Si Satam. Isa Tam. Sayongon.
0: Maayong muntag. Good morning ninyo, diha, mga pastor. God bless and happy Sunday sa tanan.
1: Okay. Pahinom-dum din na to, mga isoon nga karong buntaga na atay child dedication. Karong diha sa bunga, duha kabata, ato ang ididikar. Og salamat sa pamilya nga Gonzaga og Istorko na si Malalod. Magpa-dedicate karon sa ilang anak diha sa ato ang local church sa bunga, og hinaot nga masayo-sayo pud ta karon kay para nga human sa atong service mo kwanta kanang mo ceremonies ta og dedication karon nga human sa atong serbisyo. So salamat kayo ining duha ka pamilya karon nga naa magpahalad sa ilang bata, naot nga uban sa inyong gugma og sa kalipay. Naata karon diha sa local church na to. So salamat kayo diha. Kumusta usab sa to? Kumusta diha ninyo mga Istorko family, Gonzaga family diha sa Himalalon? Okay, so ato din kumusta ho na to mga birthday celebrant, Pastor? Itong mga birthday celebrant karon, no? Ato silang halaran o sa kaawit. Ato ang birthday celebrant na to na karon bulana. Sila ni Dodong Samuel, July 17 ang iyang birthday, no? Onya 6 years old siya karon. Dayon Inday Altiaho Gonzales, July 18, murag 9 years old ni siya. Salamat kay Inday, naot panalanginan sa Ginoo imong panglawas ug ang imong kinabuhi. Okay. Ma'am Jalebi Lobrido, July 19, 32 years old. Ma'am Jalebi, so Ma'am Jalebi, mayong buntag, happy birthday.
0: Happy birthday diya, ma'am.
1: Murag karon magyud ni, no? Karon gyud ni siya. Okay. Ma'am, hinaot panalanginan sa Ginoo ang imong kinabuhi. And padayon sa pangalagad sa Ginoo uban sa imong kapikas ug sa imong pamilya. God bless you. Happy birthday.

0: nga atong pamalandungan ang Diyos sa atong kinabuhi. Mga birthday celebrant karon, pamalandungan na ito nga kining atong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo kanato, dili kini kabayran sa salapi ni Bulawan. Onya ang balos sa gini atong ihalad atong kinabuhi ngadto sa Ginoo. So hinaot nta nga niini nga awit atong pamalandungan sa tanan nga mga naga birthday event sa nagsingabot pa nga birthday, pamalandungan na itong ang itong kinabuhi ato rag yun ni nga ihalad sa Ginoo o sumala pa sa mensahe sa awit. Itong pasalan pa, sir, itong mga ano, mga nai nag-birthday nga niya sa itong comment din na, no? Oh. Rag luhi ko family, so salamat kayo.
1: Sige, Pastor. Okay, sige, kuan. Si
0: Sumda di ako
1: Giging.
0: O Giging.
1: Giging Gonzales. Simbara meron di ako, Pastor.
0: Okay, salamat kayo.
1: Okay. Si Joel Rojas. Good morning, Pastor. Happy Sunday. A happy and blessed Sunday watching from Pagadian City to okay. God be the glory.
0: Pastor,
1: God
0: Ro- God Pastor, glory. Pastor Ro- Rojas.
1: Okay, maayong buntag, Pastor. And then, si April May Gonzales Medes. Good morning, Pastor. Blessed Sunday.
0: Sa Iloilo ni Pastor. Okay. May ngaga kita sa Iloilo, mga katuran na dira, no? Nagapamati sa atong subong. Bayang ginugin, magapagamayo sa inyo dira sa Iloilo. Damo ta mga katuran dira nga nagapamati sa aton. Kagabay sa Sining Adlaw, mangin na ready kita sa atong pagsimba sa Sining Adlaw. Okay, salamat, Gid. Kag may ngaga sa tanan dira.
1: Okay. And then si Jerry Guardario. Kabual.
0: Kabual. Okay, may aga, Brad Jerry, dira sa Sipso, no? May aga man da ni Ma'am ang imong misis, no? Sabay ang Ginoo magapagamayo sa inyo dira, no? Sa Sipso, Central Philippines University. Okay.
1: Okay. And then si Santa ni si Binil Akmal Lido.
0: Okay.
1: Nawala man. Lido Logico, Luida Logico's birthday. Okay, happy birthday.
0: Happy birthday sister, no? Diha sa Buhol, no? Diha sa Buhol.
1: Then si Auntie Teopista Adino. Good morning, Pastor. Ninyo duha happy Sunday. Good morning. Then Japhet Divina Gracia.
0: Pastor Japhet, may buntag.
1: Okay. Pastor, may buntag. Pastor, good morning. Pasensya na karon lang. Naka-view. Kaya naguba akong cellphone. God bless sa program, Pastor.
0: Okay. Bago, Pastor, okay. Imong cellphone karon. Okay, sige.
1: May rapod kay Arog na Elisan.
0: May Elisan ang bago ang daan. Okay.
1: And then si Salome Compleza. Good morning, Pastor.
0: May aga, ma'am. Oh, may buntag din, ma'am, sa Davao, no? Okay, salamat.
1: God bless watching from Matalam, North Cotabato.
0: North Cotabato. Layo-layo na ilaha, no?
1: Mindanao.
0: Mama Salome Compleza. Okay.
1: And then si Binil Akmalido Logico. Thanks. Thanks.
0: Ay, salamat na. Birthday na. Salamat kayo. Mayong happy birthday niya, Mama Loida. Okay.
1: And then Maritis Anton. Sani Kahis.
0: Kahis.
1: Kahis. Good morning. And then happy blessed Sunday.
0: Salamat kayo, sister.
1: Watching from Japan.
0: Japan. Layo ni ha, oh? Japan. Okay.
1: Layo ni.
0: Okay. So, magkaigsonan. Basta, Pastor, imuhang koan. Imuhang napatay oras na para sa greetings, no? Mga kaigsonan na to sa atong local church sa Tayasan.
1: Okay, ah. Mayong buntag, mga kaigsonan, diha sa Grace Gospel Church of Christ, Tayasan. No, labi na nila si Nanay Liklik Habel. Mayong buntag ninyo diha. Nanay, mani Tatay Tasyo, and then nila si Adino family, nila si Auntie Teofista, maayong buntag ninyo diha, Auntie, and then nila si Mom Jeneline, inong RR, maayong buntag ninyo diha, nung nila si sa Caldera family, nila si Nanay Bibit, Nanay Ding, Nanay Sara, Nanay Linlin, maayong buntag, nila si Tatay Josue, o nila Nanay Lita. Mayong buntag ninyo diha, Ante. Nanay di ay. And then sa magduhaw nila si Nanay Liklik. Balasabas, and then nila si Mom Nori Favorada, nila si Mom Jenny, og sa Mataota, Mataota Grace Gospel Church of Christ, nila si Tatay Tilio, Patrocinio family, nila si Auntie Dave, nila si Sis Irish Vergara, maayong buntag ninyo liha. And then sa ato apod niya mga Bible studies, mga kaigsuunan sa La Libertad, La Libertad family, Grace Gospel Church of Christ, La Libertad family, nila si Ma'am Rinaline Ribante, nila Ma'am Lovely Ribante, og nila si Nanay Sita sa Dumasapal family, sa Unding family, and then Famor family, Famor family, og sa Ronaldo family. Maayong buntag ninyong tanan.
0: Okay, mga kaigsoonan ko sa Ginoo, padayon ang ato ang pag-view o pag-watch sa ato ang programa ang Oras sa Gracia sa atong live broadcast karon sa Oras sa Gracia. O padayon kay atong masahon rin ang inyong mga comment diha. Sige, Pastor, pasa na nagsunod nga comment. No?
1: Okay. Binil Akmalido Logico. Good morning, Pastor. Nice song. Pwede ba ngayon ko lyric sa song Ang Kinabuhi Ko Ihalad Ko Kanimo?
0: Okay. Okay. Salamat kayo, Sister Ma'am Loida, diha sa Buhol, no? Murang nadasig, nalipay si sa atong awit karon ni sa awit, no?
1: Okay. And then si Edith B. Rico. Good morning sa inyo, Pastor. Happy Sunday.
0: Baho, oh, sige, maing aga gidira sa Barangay Hilamunan, Kabangkalan City. Si Sister Edith B. Rico dira, kaga kabayman ang Ginoo magapakamayo sa inyo dira, no? Sa Sining Adlaw. Kabay nga ang Ginoo gid magapod sa inyo sa Sining Adlaw. Okay. Roberto Ubas. Okay, Pastor. Pastor Roberto Ubas. Good morning, Pastor. From Sambunga
1: del
0: Norte. Pastor Roberto Ubas.
1: Padayon.
0: God bless sa mga programa. Salamat kayo sa itong mga kwan, mga listeners, watchers, viewers, ato ang FB Live sa itong Oras sa Gracia. Okay, padayon na pag-agid po, no?
1: Okay, Binil Akma Lido Logico, Pastor, si Loida Logico Bookhard, akong anak to sa class Pennsylvania, USA, magpuyo.
0: Okay, okay, salamat kayo. So, shout out diha sa Pennsylvania, USA. Okay. Ginoogin mag-auban ka nimo diha sa imong naimutangan diha sa layo kayo, no, sa United States of America. Okay. So, mga igsuon, ang ato ang programa, gisuportahan kini sa ato ang mga kaigsuonan, individuals, sa atong mga nahigugma nga mga kaigsuonan nga nagpadayon sa ilahang padayon nga pag tunol og mga salapianon nga bahin og hanginaot ang Ginoo magapanalangin kaninyo diha sa inyong nahimutangan, sa inyong mga trabahoan, sa inyong panglawas, may among pag-ampo nga naa kamo, safety kamo sa inyong kahimtang o sa tanan ninyo nga mga gimbuhaton adlaw-adlaw panalanginan ang inyong pamilya. So salamat sa tanan, dili mo mausa-usa na mo og mention diri sa atong radio station, but ang Ginoo na side kaninyo og ang Ginoo lamang maoy magabalos kaninyo sa gugma sa buluhaton sa Ginoo. Og salamat kayo sa atong Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ, nga diin karon kanunay gyud nato nga gi-mention diri sa atong programa ang Oras sa Gracia, kay mao kini ang nag-banner sa atong buluhaton, labi na sa atong Negros Island diri, diin na we have 100 kapin ka mga churches of Negros Island nato nga composed of two provinces, o ang Ginoo magapanalangin sa atong Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ din sa Province of Negros Oriental and Province of Negros Occidental, o kami nagapanghinaot nga ang Ginoo maga ubay kanunay sa atong mga plano o sa tanan nato ng mga gimbuhaton sa atong Things to Come Mission. Salamat sa atong Executive Director Pastor Joyd Amlon Muraga, igunsari ko ni Ma'am Salome, no? Kay mga Amlon family, ubay-ubay ni sila sa Davao, ang Ginoo magapanalangin kanimo, Sir o Pastor Joyd Amlon diha sa Davao City. So mga igsoon ko sa Ginoo, atong tema karon o topic na to karon sa atong pag-hisgutan ni ining kabuntagon, Pastor, murag magahisgot kita og study about dispensation. Mao ni ang atong topic karon nga paghisgotan tungod kay nasayod ta nga kining atong pagtuon, nagtuon kita og dispensational study. Misugyan tag dispensational study, nagtuon ta og kapanahonan, panahon kani adto, panahon karon og panahon nga malabot. So mao na nga to ang basic sa atong pagtuon tungod kay ang Biblia nagtuon ka nato usab. Ato ka nang mabasa, tanaw ra ko nato ha. Mabasa nato kay before nato ni tun-an matod pa diha sa Hebreanon kapitulo 1 bersikulo 1 ato ning basahon no? Kay importante gyud ang masayod tani ini. Hebreanon kapitulo 1 bersikulo 1 ato ning basahon ni isang dinhi. Sa daghan og nagkalain-laing mga pamaagi ang Dios misulti kaniadto ngadto sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan niining kaulahi ang mga adlaw, siya misulti kanato pinaagi sa anak nga iyang gituddo nga manununod sa tanang mga butang nga pinaagi kani usab gibuhat niya ang kalibutan. So ato makita din he nga naghisgot kini kapanahonan nga ang Dios nagdumala, nagsulti sila siya sa una pinaagi sa mga propeta. Apan karon nagsulti siya pinaagi sa ihang anak. Nga mao kini usab kanon ang ato nga gisunod no. Do sa ato pa naay panahon kaniadto, naay panahon karon ug naay panahon sa malabot. So mao na karon ang ato ang basic sa atong topic o pagtuon nato sa pulong sa Ginoo nining kabuntag kon. But before niya na minaw tag usa ka awit, another song na usab nga atong mapaminawan mga kaigsoonan.

0: Okay, salamat sa kawit yung nagulhan, the Lily of the Valley. Salamat kayo mga isoon, padayon kamo sa atong pagbiyo. Okay, Binel Akmalido Luhiko, salamat kayo sister, no? Ato ang may buluman ato rin nasa Bohol, no? Nag-birthday ka ron. Matod pa niya akong anak tuwa sa class.
1: This is Amapola Broadcasting System.
0: No, UAC.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Almost 6 years nasa stroke, please include in your prayer. Salamat kayo no, sa imuhang information. Okay, salamat usab. Kami mainampuon ka no, na alang sa inyohang pamilya no. Plain rin pa, Pausto Alipan. Good morning ninyo, Pastor. Salamat kayo no. Melky Chotor, Bulungay da, Pastor, may muntang diha sa Pinokawan. Okay, good morning. Okay, good morning ninyo duha, Pastor. Atong pastor diha sa Pinokawan, okay. Means aboy ba? Oh, sige, salamat kayo, Sister Mindy, no? Means aboy ba? Katambong ka sa ito ang atawa, fellowship kagahapon. Okay. Good morning ninyo, Pastor. Happy Sunday. Naminaw na po niya so, always sa imong programa every Sunday. God bless. God bless as always. Okay. Jonathan Ortega, Pastor. Okay, may buntag. Ito ang school director na to diha sa Nugbi, no? Negros Oriental Bible Institute. Okay. Good morning. Sorry, kay basa diha, Pastor.
2: Okay. Pastor Jonathan, mayong buntag. Good morning ninyo diha, Pastor. Shout out ko diri sa Tambo ninyo, Pastor. Din palihog lang ko adto. Palihog lang ko adto ko karon sa Lunao Church. Shout out pod ni Albert Dopio. Ing na salamat sa ila pagtabang sa ako. God bless ninyo diha, Bugdong Zed. Okay, salamat kay Pastor. Then shout out pod ni Igsoon Albert Dopio. Iyon si Pastor Jonafi nga salamat sa imong pagtabang sa iyaha Igsoon. Then si student Bible woman Mizzy Ibanez Sabilio. Blessed Sunday morning ninyo diha, Pastor and Brother Jade. Watching from Sitio Pansel, Sunduan, Manhuyo, GGCC. God bless ninyo diha, Pastor. Okay, maayong buntag.
1: Okay, salamat kayo sa ato mga viewers, no? Padayon ang inyong pag-view, padayon ang inyong pag-comment. Kaya basahon na ito ni Human sa ato ang Bible study karon ko, no? Atong Bible study karon, Pastor, no? O niya, muadto ta sa ato mga prayer. Atong iampo o pasalamatan ang Ginoo. Amahan nga langit noon, dalay kong ikaw sa walay katapusan, Diyos nga way pagkausap. Kanimo among gitugyan ang imong buluhan aton Ginoo. Salamat kayo sa imong padayon Ginoo nga paghikap sa tanan among mga kaigsuonan, bisan pa kadtong among mga kaigsuonan nga nagatabang nini nga programa o oras sa grasya through financial and through prayers. Thank you so much, Lord, for our brethren nga nahigugma gyud sa buluhan aton Ginoo sa oras sa grasya. Hinaot nga padayon ikaw nga mga gamit kanila sa pinasahi nga paagi nga niini nga true radio broadcast Ginoo, daghan pang masultian namo, mapadayagan namo sa imo ang mga pulong. Amahan nga lang ito namong giampo kadtong among mga kaigsoonan nga anaa nagailaid, nagapo sa mga balatian karon Ginoo, naa sa hospital, naa sa ilang panimalay Ginoo. Giampo namo ang unta, ang imong gahom, ang imong grasya, mga dangat karon ning buntaga diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga higdaanan, og bisan pa diha sa ilang mga nahimutangan Ginoo, sa ilang panimalay, sa ilang sa hospital Ginoo, may akong pag-ampo ng unta. Ikaw magapamuhat nini tungod kay imong gahom Ginoo, wala nimo gidiligar sa tawo, moy among paghangyo kanimo, ang imong kabubuton moy matuman Ginoo. Naghangyo kami ng unta ang imong amazing grace, ang imong kaybulungang grasya Ginoo, may abot diha sa tagsa-tagsa nila nga sila mahawas Ginoo nining maong mga gapos sa mga balatian. Giampo namo bisan pa katong among mga igsuong pastor nga naa nag-ilaid usab sa ilang stroke situation Ginoo, sama ni Pastor Luhiko sa Bohol. Ikaw mag-bless sa iyang kinabuhi, sa iyang pamilya, o ikaw mag-apakabaayo Ginoo kanila sa ilang kinabuhi diya sa pagpangalagad Ginoo sa imong buluhaton. Nasayod ikaw Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Bisan pag itong among mga kaigsoonan nga naakaroon, Ginoo, sila yung mga ginamulo sa lawas, nag-ampo kami nga unta, ang imo ang panalangin kayo may abot diya silang tagsa-tagsa ka mga panimalay karong buntaga. Among pag-ampo Ginoo, ang imong pulong kayo, dili gyud mausab ang imong pulong Ginoo, nga padayon ikaw magagamit gyud. May akong pag-ampo nga nining buntaga Ginoo, ang imong gahom Ginoo mahidang.

0: magabasa ako diri mga igsoon o sa covers nga magapamatuod ka nato mahitungod sa ato ang kahintang yung panahon sa grasya unsay angay nato nga paghimoon samtang nagsingabot kining maong takna sa pagpadayag ni Kristo Jesus diha sa kapanganuran nga gitawag kini og rapture. Hebrewanon kapitulo 2 bersikulo 1 nato na sa bersikulo 3 na ginon. Busa kinahanglan tagdon pagayod nato pag-ayo ang mga butang atong nadungog. Kay bisan kay basin unya og maanod kita gikaniin. Kay kun lig-on ang kulong gipadayag sa mga anghel og nahiagom sa angay nga balos. Ang tanang paglapas o pagsupak unsaon manato sa pagpakaikyas kundili kita manumbaling sa maong dakong kaluwasan. Igsoon ining takna ah. Kinahanglan gyud nato mga igsoon ang pagtagad sa mga butang atong nadungog. Nganuman tungod kay ang kaluwasan atong makita gyud. Ato kini nga masaksihan ang kaluwasan para gini sa mga buhi. Ang mga buhi kinahanglan mangandam gyud. Ingon sa dinhi unsaon manato kundi ta manumbaling. Ang patay, wala na yun ay consciousness. Wala na ay paghuna-huna. Sirado na. Kaya nga naman, ang kamatayon matod pa din ha, panagbulag sa kalaglawas o espiritu. So wala na ay consciousness. Wala na ay pagbati. Wala na ay pagpanumbaling. Ingon sa din ha, panumbaling na to kung unsa man ang kamhinong danon sa atong nadungog. Na din ha, ingon din ha mga isuon sa versikulo 1, busa kinahanglan nga tagdon pagayod nato pag-ayo ang mga butang na atong nadungog. Ning taknaan nakadungog kita sa mensahe sa pulong sa Ginoo nga ang kaluwasan giandam sa Dios para kanato. Ingon ang pulong sa Dios maigsuon. Ang pagkalaglag sa tao matod pa sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 28, ayaw kahadluki ang magapatay sa lawas nga dili arang makapatay sa kalag. Ug mao hinoy kahadluki ninyo katong makalaglag sa lawas ug kalag dito sa impierno. Ang Dios dili gusto siya nga kita mo adto ni anang dapit nga mao ang linaw nga kalayo nga mao ang impierno. Naghimo siya paagi alang kanato aron kita mahidangat ni anang gitawag kaluwasan o kinabuhing dayon. Ngani si Kristo nagdupa sa cross para kanimo. Mao kana ang mensahe karon, the gospel of the grace of God. Alang ka nato nga kita makaambit ni ining grasya kay ang Dios di ay nahigugma ka nato. Namatay siya sa cross, iyang giula ang iyang hamili nga dugo para ka nato aron kita mabulahan ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Unsay tugbang nini ug unsay angay natong pagabuhaton? Ingon pa nini sa mga bersikulo, kinahanglan ta manumbaling. Kinahanglan ta adunay dakong pagtagad sa mga butang na atong nadungog. Igsoon ni takna dili paulay ang tanan ang kaluwasan para kanimo. Para kanatong tanan. Kini kaluwasan alang sa atong makalag. Matod pa diha, mao ikahadluki kadto makapatay ug makalaglag sa lawas ug kalag didto sa impierno. Mga igsoon ni takna, the grace of God is open for you. The grace of God is open for us today, this morning. Ang malang kasulatan na kasulte ngayon, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Ayaw, huna-huna ang kaluwasan imong buhaton, kay ang kaluwasan gibuhat na ni Kristo sa krus Kalbaryo para kanin. Kung sa imong buhaton, matupas sa versikulo 2, kay kun lig-on ang pulong igipahayag sa mga anghel ug nahiagom sa angay nga balos ang tanang paglapas o pagsupak unsaon manato sa pagpakaikyas kun dili kita manumbaling sa maong dako kaayong kaluwasan. Mga igsoon ini takna ingon ang pulong sa Dios ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 matod pa ni Apostol Pablo sa adlaw nga ikaw akong gitabangan. Okay, atong basahon mga igsoon. Ikaduhang Korinto kapitulo 2 kapitulo 6 bersikulo 2 nagingon siya din Kay siya nag-ingon sa panahon nga gikahimutan, ako namati kanimo. Og sa adlaw sa kalawasan, ako mitabang kanimo. Tanawa karon, mao nang adlaw nga gikahimutan. Tanawa karon, mao nang adlaw sa kalawasan. Para kanimo isuon nga nakadungog sa mensahe sa pulong sa Ginoo, na mao ang maayong balita sa grasya. Igsuon, napay panahon para kanimo. Kinahanglan panumbalingon nato ang tawag sa Ginoo para kanato. Ingon siya na, now is the day of salvation. Karon mao ang takna sa kalawasan. Ang kalawasan dili para ugma. Ang kalawasan dili sunod simana. Ang kalawasan dili sunod bulan. Dili sunod tuig. But now is the day of salvation. Pamalong doon ang imong kinabuhi. Ito lang yung kinabuhi na yung takna. Sa dili pamabot. Ang takna sa pagpadayag sa itong Ginoo Hesus Kristo. Mag-ampo ko alang sa imong kalawasan. Mag-ampo ko para sa imong kinabuhi. Naunta, ang imong kinabuhi, mahimong mainandam yung takna sa kabuntagan. Sunda kini ng pag-ampo. Sa pagdapit kang Ginoo Hesus Kristo, ingon nga imong Ginoo, personal ng manalawas. Ani ang pag-ampo? Amahan nga langit nun. Salamat sa imong plano sa kalawasan para kanako. Na pinaagi sa imong anak. Ngayon mong gihatag sa kalibutan aron nga niini mamatay sa krus, magula sa hamili ng dugo para sa akong sala sa paghinlo. Karon Ginoo, salamat kay ikaw na higugma kanako. Dawaton ko ikaw, saligan ko ikaw, ugtuuhan ko ikaw, ingon akong Ginoo manuluwas ng takna. Salamat sa imong pagpasaylo sa akong sala. Ginoo, alagaron ko ikaw sa akong kinabuhi. Humana ko, Ginoo, madawat ang kaluwasan. Ako kiningi pasalamatan ang imong grasya at imong panalangin ng takna sa ngalan ni Ginoo. Amen. Maigsoon, kung kininga pag-ampo, imong ginahimo, diya sulod sa imong kasing-kasing, diya sa imong himutangan karon, igsoon, imong nasiguro ang kinabuhi na walay katapusan, ang kaluwasan, o alagara ang Ginoo sa imong kinabuhi, gikan karon hangtod na sa adlaw sa pagpadayag sa itong Jesus. Mayang buntag ka na itong tanan, mga igsoon. Salamat kayo sa itong mga viewers, sa itong mga listeners, bisan pa din sa matuog, na tayo listeners din ha. Mga sila ni Brother Philly, no, diha sa matuog. Sister Lucy, diha sa matuog. Kanunay gini nga nagpaminaw na ito, Pastor, no? Salamat kayo. Niya din sa kabulutan, na itikpaminaw na ito diha, mga Rodriguez family. Minaw na ito ni sila. O niya, napo tayo mga tigpaminaw diha sa Ayongon, diha sa Pasil, no? Mga apelido o Jauna. Natay tigpaminaw karon po diha sa Ineban. Sila ni Sister Arilin Acuido Lobrido. Okay. O niya, si Brother Junior Acuido. O sila ni Sister Linda. Yan ni Pastor Anesis Acuido din na. Atong retired police diha. Day Grace, main buntag. Main buntag sa tanan. Atong mga tigpaminaw na to. Diha sa Matuog, sa Sukib. At tigpaminaw diha sa Numnom. Diha sa Maglihe, Pastor. At yung mga tigpaminaw din ha. No? O niya, sa mga kabukiran na to, ng mga area. Oh, sa Pinukawan, sa Pindahan, sa Tanlad, sa Bago, sa Linaw. Pamayagsun diha sa Tambo, no? Paminaw diha. So, anali, pag yun apay nagkuha na to, Pastor, nag-view na to, no? Basta ha, Pastor?
1: Gerald Gitonzo Bornes, mga ka-Pastor na. Payangyo, Pastor, dasong simana, pwede patapik special revelation and general revelation. Unsay kalahian anang duha.
0: Okay. Sige.
1: And then, si Binil, Akma, Lido Lohiko, Pastor, don't forget the song lyrics that I asked sent to my messenger. Please, thanks.
0: Naranay ko na ito, Pastor, file ano sa?
1: Pastor.
0: Sige, ito nang i-attack niya sa messenger ni Kuan, Ma'am Loida. No?
1: And then, Joe, sini, Uchiya.
2: Ochoa.
1: Sintino. Good morning, Pastor. Happy watching here. Blessed morning, Sunday, sa atong tanan.
0: Okay. Salamat Pastor. Pastor Ochia Ochia Centeno na nag-view ka na to. Okay. So mga igsoon, karong adlaw, adlaw sa pagsimba, hinaot nga nasigo na to ang atong makinabuhi diya sa pag-alagad si Ginoo. Nga ning adlaw, masugat na to ang grasya o panalangin sa Ginoo, pinagi sa atong pagduol kaniya. Ingon na nga yung pulong, matod pa sa Roma Kapitulo 12, versikulo 1, nga doon sa 2, matod pa diya. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, which is your reasonable service. Verse 1 says, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and perfect will of God. So, hinaot nga, nining Domingo ha, atong masinati, ang grasya sa Ginoo, ang panalangin sa iyang pulong, mga lagad ta, musimba ta, kay diha ni ana, nga pagsimba na to, atong makita o mailagyot nga mauna ang bunga sa atong kalawasan. Ini pagsimba, Pastor, bunga muna sa kalawasan na to. O, dili na kayo nga nagsimba ta rin maluwas. Kung dili, nagsimba ta kay giluwas sa Ginoo. Okay. So, siguro, taas man to kayo itong broad kayo itong atong topic karon, Pastor, no? Study about dispensation. But, hinaot bang masumpayan na to ni sa sunod Domingo. So, magpaabot sa sunod higayon. Hinta na itong programa, Pastor, o kada adlaw ta, no? Kada pa ni adlaw, kasi nindot ning programa hamanggol, Pastor. So, nalipay ta sa tanan na mga viewers na to, no? Ubay-ubay itong mga viewers. Pila itong viewers ka ito, Pastor? Okay? Murag ubay-ubay itong viewers. Nga naman, Pastor, nga, kung gunaan ka na ako, makaupan na ka mag-viewers. O niya, ako ro isa, gamay naman kong viewers, no, Pastor? Alas, 40, 50. Pero viewers na to, karong murag, sa sinta ka pin, sa tinta. Okay. So, salamat kayo sa atong mga viewers nga na nagsunod sa atong programa, ang Rosa Gracia. Kita, oy, programa nga nagtudlo gayon sa ginatawag o husto nga pagbahig sa kasulatan. Mauna nga, importante yun na magsunod sa iyo sa programa sa Rosa Gracia. Kaya niini, atong kanang matandi-tandi na to atong pagduon sa pulong sa Ginoo. Angay ba ang kamatuoran ka nito, angay ba atong apply karon? Kato sila kamatuoran, pero dili mo ay kamatuoran karon. Manangay yun sa Roma Kapitulo 15 versikulo 4 gisulat alang sa pagduon, dili sa pag-apply. Ang importante na masayot ang mga igsoon. Okay, now then, napagilay. Ma'am Taburasa. Arelan. Lalaki siguro, no? Arelan. Good morning, Pastor. Watching from Bacolod. Happy Sunday. Okay, may nga kagidras, taga Bacolod, no? Nga, sa karon nag-view sa aton. Gabay ang Ginoo magpagamayan mo dira sa inyo. So, sa ngalan sa ato ang station manager, Sir Ayan Lahato. O sa tanan nga tigpaminaw na to sa atong radio station Star Radio 98.3. O kaninyo kami manamilit, kaya wala natin panahon ay atong nay panahon dili naman ato ah. So kami manamilit kaninyo. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, Pastor Isaias Ilintore.
1: And Brother Jade Caldera. Mayong muntag na tong tanan.
0: Happy Sunday, everyone.
2: Oras sa Gracia. Tulumanon nga muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa bunta. Lihatod ka ninyo sa mga alagad sa Diyos sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.